0: Ito, lalo na ligal na katanungan, maaari niyo ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, ay tutungo na tayo sa isang mahalaga na namang topic ano, na ating magiging subject matter of discussion ngayong umaga. Kaya huwag ko kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jerry Maya Belhica.
0: At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa ating point of discussion ngayong umaga, Attorney, napakahalaga nito, no? At mabuti na lamang at meron palang ganitong awareness na parang celebration of some sort, ano? At ito po ang anti-graft and Corruption Awareness Month.
2: Ha? Meron pa lang ganyan.
0: Meron pa lang ganyan.
2: Tsaka,
0: ano?
2: Kailangan natin sa ating bayan yan.
0: Yes, kaya nga po ang pagdedeklara ng buwan ng Mayo, liro mo, maraming hindi nakakaalam yan, no? Na yan ay Anti-Graft and Corruption Awareness Month. Ito po ay sa ilalim ng Proclamation No. 591, Series of 2004. Ang tagal na pala nito, no? Pero yung awareness parang medyo kulang pa yata, ano? Or may awareness na pero yung implementation ba ang kulang? Ayan. At hindi lang ito dito sa Pilipinas, ano, attorney, na merong pagkilala doon sa kaseryosohan at bigat nitong problemang ito na kinakaharap ng mga lipunan. Hindi lang ito sa Pilipinas, ha? Talaga sa buong mundo ito, no? Dahil ang corruption eh hindi lamang naman ito pagnanakaw sa kaba ng bayan, pagbaluktot sa katotohanan, andun din yung pagkasira ng ating pundasyon ng mismong lipunan natin. At gusto natin tingnan 'yan sa araw na ito, no? At nabanggit na nga natin buong mundo may International Anti-Corruption Day na pinagdiriwang tuwing December 9. So ito pa lang buwan lang ng Mayo, itong Anti-Graft and Corruption Awareness Month ay dito sa Pilipinas, no? By virtue of Proclamation No. 591 nga, ano, Series of 2004. Pero sa darating na December 9 ay magkakaroon ng pandaigdigan na paggunita ng International Anti-Corruption Day. At ito ay
2: buong
0: mundo na to, no? At ito ay pagkilala na ang korupsyon ay sumisira sa demokrasya, sa hustisya, kaunlaran at lalo't higit sa tiwala ng taong bayan. At attorney, maganda lang na i-note natin, itong taon na ito, 2026, ang partisipasyon ng kabataan ang isa sa mga tema, no, ng pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. O kaya mga kabataan, ayan, ay pinapanawagan ang ating aktibong pakikilahok, ano, dito sa paggunita sa buwan na ito sa Pilipinas ng ating Anti-Graft and Corruption Awareness Month at sa December 9 naman ang International Anti-Corruption Day. Dahil talagang attorney, ang sinasabi nga natin ang susunod na henerasyon ang kinakailangan ding magkaroon ng partisipasyon dito para sa kanilang magiging pamumuhay naman, ano, sa darating na panahon. Dapat umpisahan na ngayon.
2: Ngayon pa lang.
0: Hindi lang awareness, kundi talagang aktibong pakikilahok para malabanan ang korupsyon. At dito sa ating pagtatalakay ngayon, palalawakin natin ang ating usapan. Kasi ang korupsyon di naman tungkol lamang doon sa public funds. Mali-mali pa raw, ano, attorney, na napunta sa kamay ng iilan, ano, na hindi naman nararapap. Ito daw yung mga ninakaw na pera mula sa kaba ng bayan. Pero ito ay tungkol din, ano, doon sa pagbaluktot nga ng katotohanan, pagkasira ng ating moralidad, at, naku, ito may nakamabigat, pag-atake sa pundasyon ng lipunan. Kaya nga, attorney, Simulan na natin. Ano ba talaga ang corruption?
2: Well, karaniwan na pag sinasabi natin, attorney, talaga na corruption, ang naiisip natin, yung corruption eh, pag nanakaw yan, pera yan, no? So, lahat na may kinalaman sa pera ng gobyerno, dapat pinag-iingatan dahil kaba ng bayan yan. Subalit, mas malalim naman ang pagkakaintindi natin. At dapat intindihin natin in terms of corruption sa ating lipunan. Dahil ang corruption, ito yung anumang pagbaluktot, pag-abuso, o pagkasira ng isang bagay mula sa tamang layunin na to at tamang disenyo. No? Binabaluktot, minamali, at nilalayo tayo dun sa tunay at tama. So, corruption pa rin yan. Ano? So, yung unang corruption na atin na nakasanayan na, no? Yung mga tinatawag na institutional or legal corruption. Yung mga corruption na kinukonsider ng batas na legal, di ba? Halimbawa, yung pagsusuhol or bribery, no? Bribery na tinatawag yung ikaw ay tumatanggap ng suhol. Actually, ang bribery ho, ito yung pagtanggap ng suhol, no? Yung pag-offer ng suhol, ito po yung tinatawag na corruption of public official, no? Kasi ikaw ay nag-o-offer naman. O ano pa? Pagkuha ng kickback. Di ba? Na ikaw ay nag-sponsor ng proyekto, pero actually may contractor ka na nagbibigay sa'yo para dun sa proyekto na minsan nagiging defective kasi nga na yung may mga gastos na napupunta hindi naman dun sa proyekto, pero yung kinikita ay napupunta doon sa politician or kaya doon sa isang bureaucrat na hindi naman dapat, no? Kasi kita na yun dapat noong tinatawag na contractor o nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Kaya pag pumatong pa ang taong gobyerno, eh lalong lumalaki yung gastusin at napupunta lamang sa personal, no? Yes. At ito rin yung mga issue na alam natin ngayon sa mga flood control issues natin, ano, diyan na pumasok yung mga ghost projects na katakot-dakot at hanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan at tinutukoy ano na ba ang mangyayari. And ito yung isa sa mga issue na alam din natin na may connection sa corruption, ha. Ito yung red tape.
0: Coming from the first Director General of ARTA, Anti-Red Tape Authority. At attorney, ano ba masasabi mo riyan?
2: Attorney Chona, yung red tape kasi ito yung pagdagdag ng mga hindi naman kinakailangan proseso, hindi kinakailangan na requirements, at ang salitang red tape, magkaiba siya talaga sa corruption, pero magkapatid yan, ha? Kasi kapag madaming red tape, maraming pagkakataon na corruption. At pag may corruption, nagkakaroon din ng insentibo ang red tape. Kasi nanggaling yung ibig sabihin ng red tape na yan doon sa during the medieval period na kung saan ang mga utos ng hari ay itinatali nila yung kumbaga para mga executive orders ng hari, itinatali nila sa isang red ribbon o red tape. So, kinakailangan bago mo mabasa yung nilalaman nung mismong regulation o mismong polisiya, eh, kailangan mag-underco ka muna doon sa red ribbon. So, it's what you go through, you need to go through before you go to the real and necessary parts. Yan talaga ibig sabihin yan. So, yung red tape na yan, yan yung mga nagiging killer ng maraming mga industriya sa atin. At syempre, yung kasama rin sa corruption, yung pag-abuso mismo ng opisina. So, ito yung mga legal at institutional corruption. Subalit, meron din tayong mga tinatawag na moral at cultural corruption. Ayan, ano?
0: Yes.
2: No, katulad ng pagbaluktot sa mali, sa tama, ginagawang mali, yung mga moral truth. Ano po, lalo na yung pag nagpapahina sa pamilya, no, ang pagre-redefine ng pamilya at pagre-redefine ng ating pagkakaintindi sa ating sarili at pag-atake sa parental authority, no, na, yes, ba, na tinatanggal ang kapangyarihan ng magulang, maraming nagganyan ngayon ng mga ideolohiya, no? Mm-hmm. At pagsira sa moral formation ng kabataan, at syempre yung pagkurap ng hustisya, ng katotohanan, at ng ating values sa, yes, ating bansa.
0: Kaya napakahalaga, no, na yan ay binigyan ng pansin natin, ano, na hindi lamang pagtuon doon sa tinatawag na corruption na involving money, kung hindi binigyan daan din natin ang pagtatalakay naman ng moral and cultural corruption, attorney, no? Kasi para malaman natin na hindi lamang ito patungkol, minsan nga sabi nga nila, parang consequence na lang yung patungkol doon sa pera. It is more of our moral state, no, natin. Kaya bigyan pansin din naman natin ngayon, ano, ano naman ang mga constitutional basis for or against corruption, ano. So, number one na dyan, ang Article 11, Section 1, public office is a public trust. Naku, madalas natin itong nadidinig, ang pwesto raw sa gobyerno, eh hindi pag-aari noong opisyal. Ito ay pinagkakatiwala lamang ng bayan kasi o ng taong bayan, kasi sino ba ang mayroong kapangyarihan talaga, hindi ba yung taong bayan, di ba? All sovereignty dito sa bansang ito emanates from the people na nag-elect ng ating mga official. Of course, delegated authority yun, attorney, no? Dahil ang talagang sovereign is Almighty God, nasa preamble natin yan, no? At tayo bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ay may delegated authority from our sovereign God. Kaya nga, bagamat binanggit na the sovereign Filipino people, imploring the aid, yan, of Almighty God. So, ito po kasing provision na ito sa Constitution, Article 11, Section 1, merong mandato ang lahat ng public official na maging accountable, no, sa tao, serving with supreme integrity. Naku, attorney, no, mabibigat na salita ito. Loyalty and efficiency. Loyalty sa taong bayan. Ha? Hindi loyalty sa sarili, sa partido, di ba? Kundi loyalty sa taong bayan. It requires acting with patriotism and justice while living modestly.
2: Amen.
0: Yan. So, yan po ang pakahulugan yan. Ano? So, ang ibig po sabihin, pag sinabi natin accountability, officials are stewards of taxpayers' money, not owners. Ito po yung lagi nating nababanggit, ano, dahil constitution na nagsasabi niyan. Tagapangasiwa lamang at hindi nagmamay-ari ng pera ng bayan.
2: Katiwala, ang, no?
0: Katiwala. Stewards. Alam mo, ganda-ganda nung ano na yan, eh, no? Ng stewardship, ano? Ng kahulugan talaga niyan. So, stewards, katiwala, at hindi nagmamay-ari. Code of Conduct, Republic Act 6713, nagre-require po sa mga officials of government to prioritize public interest over personal interest. Ayan, attorney, no? So, ayan nga, bayan muna bago sarili, di ba? Enforcement, ayan, yung graft and corruption, pag po may mga violations, mga batas na ito, can lead to impeachment or removal from office. Kaya nga po may mga impeachable offenses, impeachable officers na merong basis na mga impeachable grounds, ano po, and may legal prosecution. Nakikita natin sa mga balita yan ngayon. Ano po? At ang scope, it covers all public servants and officers aiming to protect people's faith in government. So, ang ibig pong sabihin, public positions exist to serve public good. Ayan. And those holding them must act as faithful agents of the people, not for personal gain. So, kaya po pinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon na yan ay para po naman paglingkuran natin yung naghalal sa atin, hindi ating mga sarili. So, may duty, ano, bawat isa to fight corruption, Article 2, Section 27, state shall maintain honesty and integrity in public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, mandato ng Estado yan. Ano? At kailangan natin din na panagutin ng Estado at sabihin gawin ang trabaho din ng Estado. Ngayon, higit yan, family as the foundation of the nation. Article 15, Section 1, state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Mm-hmm. Bakit mahalaga yun? Eh, lahat naman po tayo nagsisimula sa pamilya. Saan natin natututunan ang ating mga values? Nahuhubog po tayo sa pamilya. Kaya po ang mga magulang ay mayroong talaga mabigat na responsibilidad, attorney, no, na hubugin yung ating mga anak, ano, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Eh kasi nandun po yung patungkol riyan sa pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, at huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, hindi ba? Yung mga ganyan, mga ethical standards, ano, lahat yan makikita natin yan sa Banal na Kasulatan. Kaya po, sa pamilya pa lamang nagsisimula na ito. Sanctity of family life, Article 2, Section 12, state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. So, napakahalaga po. At of course, we can discuss everything about the family, no? Pero balik tayo, no, attorney, ano ba ang legal framework natin against corruption?
2: Well, nabanggit natin lagi yan, ano? Kahit saan tayo pumunta ang usapin ng corruption dito sa ating bayan, lalo na ang pagpa-file ng mga kaso. Ito yung Republic Act 3019, no? 3019, tandaan niyo po yan dahil sa mga usapin pampubliko, yan po yung batas na naglalayong pigilan o maparusahan po ang mga iba't ibang mga action ng corruption. So, ang example po na pinarurusahan ng batas na ito is yung bribery, no, yung panunuhol o pagtanggap ng suhol, manifestly disadvantageous na kontrata na talagang laban na laban sa interes ng taong bayan, pero ipinasok pa din, no, para sa benepisyo ng isang pribadong grupo, no, yung tinatawag na undue injury to the government, isang action na nag-cause ng injury, no, at kawalan ng pera, kawalan ng pagkakataon sa ating pamahalaan, at yung pagbibigay ng unwarranted benefits sa mga private institutions at private parties, no, unwarranted benefits, no. Marami pang iba na mga basis ng corruption na pinarurusahan ng RA 3019. At dyan rin natin na makikita yung sa mga kaso pagdating sa plunder, ay makikita rin naman natin yan sa ating mga iba pang mga special laws na kadalasan ginagamit kasama ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng ating bayan. Ngayon, kasama rin dyan ay isa pang sikat na batas, no? Ito yung Republic Act 6713, no? Ito yung tinatawag na yung conduct ng mga public officials at people in government, no? So kasama dito sa ibang pinarurusahan, no? Ito yung administratively, no? Yung commitment to public interest, no? Kinakailangan, pinopromote na to na ang bawat tao sa gobyerno ay merong commitment talaga sa interes ng taong bayan, hindi sa interes ng pribado o interes lang ng nakaupong mga politicians temporarily, no? Yung professionalism ng bawat isa sa gobyerno ay kasama sa pinopromote ng RA 6713, yung kanilang responsiveness, yung kanilang bilisang pagtugon at yung responsiveness, kasi attorney, kasama dyan yung hindi pa nangyayari pero nakikita mo na pwede mangyari, you act prudently, no? And syempre yung simplicity sa pamumuhay, no, ng taong gobyerno. Parang minsan parang nagiging baliktad pa nga.
0: Kasi
2: ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay siya. Pero ang 6713 ay pinapaalala ang values na ating inaasam. And syempre, yung integridad, no? Na sinasabi din ng ating konstitusyon na dapat makita sa bawat taong nasa gobyerno. So, kung ikaw po ay naglilingkod sa gobyerno, ay napakataas po ng requirement, no? Moral, yes, requirement, and requirement on honesty and integrity. Kasi nga po, ikaw ay lingkod pampubliko, lingkod ng taong bayan. Yes. At meron din isang batas dito, yung Republic Act 11032, or yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na pinasa noong 2018. Ano? So ang target ho na to is labanan syempre yung red tape, no? And syempre yung labis na pagpapatagal ng mga application, permits, licenses at anumang aplikasyon sa gobyerno. Dito rin ho itinalaga yung 3720 na processing time na hindi pwedeng lumagpas ang taong gobyerno sa pagpuproseso ng application. Kung simple transaction, 3 days, kung complex transaction, 7 days, at kung highly technical, ito po ay 20 working days. So naririyan na yan sa batas, ano? At mayroong mga penalty din na pinoprovide, at yung syempre yung pagpapalakas ng pag-aayos ng citizens charter. Ngayon pinarurusahan din dito sa batas ito yung mga fixers. Kanina sinabi natin dun sa RA 3019, yung bribery, yung pagtanggap ng suhol. Ngayon, meron din naman minsan yung mga tagapamagitan dun sa nag-aalok ng suhol, tsaka dun sa tumatanggap ng suhol, yun yung mga tinatawag na fixers. So, mga fixers ay pinarurusahan sa batas ng Republic Act 11032. And syempre yung bureaucratic extortion naman na nangyayari, no? Kasama rin dyan yung pagpapasimple ng serbisyo sa pamahalaan. And finally, yung tinatawag na ang kapangyarihan ng ating Office of the Ombudsman. Yan ang sa lahat ng itong sinabi na ko na batas, attorney, the RA 3019671311032, ang tunay po na nag-i-implement po na to, no? Ay ang Office of the Ombudsman at ang syempre Civil Service Commission dun sa RA 6713, pero in a larger scheme po, no? Ang Office of the Ombudsman, sila po ang siyang tunay na tumutugis sa mga government official na nagva-violate po ng mga batas na itong atin hong binanggit. Ngayon, Attorney Chona, mula sa Pilipinas, ano naman ang global fight against corruption?
0: Oo, so ito nga ay pandaigdigang problema, no, na kinakailangang harapin at labanan, ano, international or global fight against corruption. At ito ay isang coordinated global effort, attorney, no, na talagang hindi lang dito sa ating bansa. At meron ng mga frameworks, no, katulad ng UN Convention Against Corruption. Anong layo nito? Of course, para paigtingin pa yung paglaban, ano, sa corruption, sa bribery, money laundering. Yan ang mga bagay na una ng pansin. Strengthening accountability, increasing transparency in public procurement, and enforcing cross-border penalties. Ito na nga kasi dahil international na ito, attorney, no? So, ito palang UN Convention Against Corruption is or was adopted in 2003 pa, at 190 parties committed, wow, to its obligations. So, kasama tayo riyan. Including preventing, detecting, and punishing corruption, as well as asset recovery. Kasi, attorney, yun ang ano, isang bagay din na sentimiento rin, ano, ng ating mga kababayan. May mga makakasuhan ba dyan? At higit sa lahat, may maibabalik ba sa kaba ng bayan matapos na makasuhan? Kasi pag sinabi natin mga panagot, di talagang pagbabayaran naman nila yung krimen na kanilang ginawa, ano? At maibabalik ba yung atin namang mga pera, no, na nanakaw, no? So yan ang isa sa pinagtutuunan din, ano, ng pansin internationally. Meron ding anti-bribery convention. This requires signatories to criminalize the bribing of even foreign public officials in international business transaction. May mga ganyan, attorney, no? Meron ding Transparency International. Global coalition ito ng mga NGOs that works with governments and businesses to fight corruption through advocacy, research, and katulad nung Corruption Perception Index. Yeah. 'Di ba? Taon-taon merong ganyan. CPI. Ano ba sa mga oo sa mga bansa ang pinaka-corrupt ano? Based sa
2: perception ng international community.
0: Yes, oo, so merong ganyang listahan ano. At bakit po mahalagang binibigyan din ng pansin yan? Kasi syempre, imagine ko ikay masasama diyan sa pinaka-corrupt na bansa, eh syempre eh madi-discourage ang mga foreign investors in coming in. Hindi sila maglalagak ng puhunan ano sa bansa na napaka-corrupt, hindi ba? At mahigit sa lahat pala, mahalaga rin, Attorney, no, asset recovery and enforcement, international efforts increasingly target the return of stolen assets to their countries of origin, aiding in justice and accountability. So, syempre sabihin ako, sana dito rin sa Pilipinas. Ano? Kaya, naapektuhan po ang ng corruption, ang democracy, human rights, ang development natin, poverty reduction, and rule of law. Kaya, kapag po karap ang gobyerno, eh alam po ninyo, ang unang-unang nasasaktan ay yung mga napakamahihirap nating mga kababayan dahil hindi po napapaglingkod sa kanila yung pera na sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat ding dumarating sa kanila. Kaya Attorney, sa lahat ng ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa isyu ng corruption?
2: Nako, napakaganda, Attorney Chonan, nabanggit mo nga na ito'y international matter na ating nilalabanan. Dahil, actually, yung corruption talaga starts in the heart of man. And yes, sinabi yan mismo sa Genesis chapter 3, no? Makita natin na sinabi ng Diyos, once you eat of this fruit, you will die, you will surely die. At ang, yun ang unang corruption na nangyari. No? Ang na-corrupt ang ating namatay, ang spirito ng tao, at dahil yan, dahil sa pagpasok ng kasalanan, and from then on, nakorap ang soul ng tao, no? From the spiritual death, ang soul, ang mind, emotions, at ang will, pumasok dyan, nagkaroon ng distortion, and syempre, yung tinatawag na transmutation ng katawan ng tao from being the body to the flesh, yeah, no? To the sinful flesh. So, makita natin na nandun ang corruption talaga, and hindi mo kailangan turuan ng kasalanan o kasamaan ang bata, kasi ang bata natural na matututo yan na gumawa ng mali. Kaya ang tinuturo nga natin is yung tama, kasi nga, you know, sinful nature, kahit anong mahal natin sa ating mga anak, eh yan po ay merong tinatawag na fallen nature. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos na sa Romans chapter 13, na ang gobyerno ay nag-i-exist as God's servant for justice. Ibig sabihin, civil government ang siyang nagiging bantay ng taong bayan laban sa injustisya at ang sinful manifestation ng katawan at ng sinful na tao. Kaya nga hindi natin aasahan sa isang biblical perspective na ang tao ay gumagawa ng mabuti, kasi kung wala naman talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. So dahil dyan, kinakailangan ng civil government. So kapag ginamit ang kapangyarihan sa pansarili at nilapastangan ang layunin, nilalapastangan ang layunin ng pamahalaan, ay kinakailangan mag-take action ng civil government against corruption. No, hindi pwedeng tutulog-tulog dahil ang sinful nature ay naririyan yan. Ano po, lalo na kung ikaw ay overtaken yan dahil wala pa sa'yo ang spirito ng Diyos, dahil hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, no? Bilang tagapagligtas, no? So, kasama rin dyan, makikita natin ang explanation ng salita ng Diyos patungkol naman sa bribery. No? Sinabi yan ng Exodus chapter 23 verse 8. Ang linaw, no? Do not accept a bribe. Huwag kang tumanggap ng suhol, no? Dahil ang pagtanggap ng suhol para gawin ang iyong trabaho o para lumingon at tumingin sa ibang lugar para magawa ng tao ang mali. Naku, this is abominable before God. Ano po? At syempre, ang prinsipyo ng Proverbs 29 verse 4, ang sinabi po, that corruption tears down a nation. By justice, a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down. Grabe. Ano? And hindi lang corruption sa bayan, pero pati laban sa ating mga kapitbahay. No, applied broadly, sa Malakay chapter 3 verse 8, every stolen public fund is actually an opportunity from the people that is also being stolen. Diba? Yung kinukuha at ginagastos para sa sarili or minimisappropriate ng isang public official ay tinatanggal niya doon sa productive sana na mga paggagamitan, no, yung mga opportunities cost. So ang moral corruption, nagsisimula talaga ito kapag ang spiritual at moral aspects ng tao ay naliligaw at nawawala. Ito'y malinaw sa Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sinabi, "Woe to those who call evil good and good evil." At itong verse na to ay nakadirekta, Attorney Jonah, sa mga public officials, yung verse na yan, ano? At napakagandang basahin, Isaiah chapter 5. And then sinabi rin ng Psalms chapter 11, ito is sa favorite verses ko, "When the foundations are destroyed, where will the righteous go?" Ang hirap na kapag ka mismo ang legal system, ang legal system at ang governmental system, ang siyang naririg na, no, ng yes, corruption. At dahil ito'y napakahirap, kaya nga dapat sundan natin at simulan natin ang laban ng corruption sa ating mga pamilya. Mm-hmm. No, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 niya, no, ang katuruan na turuan ng tama ang mga tao ay hindi nagsisimula sa gobyerno pero sa mga magulang. Ito nga yung panalangin sa Shema, no, mm-hmm, na teach your children when they wake up, when they lie down, when you walk, ituro mo sa kanila ang tama na ayon sa salita ng Diyos. So, speaking of family, mm-hmm, and morality, Attorney Chona, ano naman ang masasabi natin dito sa corruption, oo, ng morality at culture?
0: Alam mo, Attorney, yung corruption talagang nabanggit na nga natin kanina, hindi lang doon sa pagnanakaw mula sa kaba ng bayan, ano? Pero yung corruption na nga rin sa kultura, kasi may iba nagsasabi na nga na, ano ba, parang systemic na to, nasa lahat na yata ng lugar na, lahat ng lugar sa lipunan meron, ano, public private sector, ano, pero yun nga po eh, magandang na lay down biblically, no, ang talagang mga pinagsimula ng lahat ng ito, kaya po maging maingat tayo, no, kapag binabalutot ang katotohanan, maging mapanuri tayo kasi marami rin ngayong fake news, etc. So maging mapanuri tayo at talagang marami pong attempts, ano, para pahinain ang pamilya, maging mapagbantay at mapagmatiyag po tayo at umaksyon tayo kapag kinukuha na, no, mula sa magulang ang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak, ano, huwag nating hayaan na alisin sa atin, agawin, ika nga sa atin ang karapatan na yan na hubugin yung mga anak natin ayon sa ating religious conviction. At mahirap na, no, Attorney, kapag winawasak din ang pinaka-moral foundation ng lipunan. Kaya nga po, napansin niyo ba na ibinabalik ko talaga ang values education sa eskwelahan. May mga batas tayo, may constitution tayo na nagsasabi na kailangan na tulungan natin ang ating mga kabataan, ipromote natin ang hindi lamang physical, social, kundi higit sa lahat, moral and spiritual well-being nila. Ano, nandun din yan sa batas patungkol sa youth in nation building, nandun din niya sa GMRC law, no? Maraming bagay po na naipasa na, mga batas rather na naipasa na para po magkatulong-tulong tayo mula sa pamilya, sa lipunan, hubugin ang ating mga kabataan, ano po, kung ano ang tama, ano ang wasto at nararapat, ano po, ayon, ano, sa prinsipyo, hindi lang ng batas, kundi ng ating banal na kasulatan. At yan po ang nais nating maging kumbaga very prominent ano sa ating mga kabataan ngayon. Higit pa rin yung pamilya, no? Kasi yan po ang unang paaralan ng integridad. Yan po unang natututunan ng mga kabataan ng kanilang mga values. Kung korap ang pamilya, huwag na tayong magtaka po kung korap din ang ating pamahalaan. Mm. Kaya maging maingat po tayo riyan.
2: Wow, that is a very strong fundamental truth, attorney, na nabanggit mo, no? It really starts personally. So, kaya nga, ang makikita natin, ang pinapatunguhan ng ating discussion, that the root cause of all corruption ay hindi lamang ito legal problem. Diba? Hindi lang siya administrative problem.
0: Yes.
2: Hindi nga lang siya isang political problem. Dahil ito'y nagsisimula sa puso at character. In fact, this is first a spiritual problem na nangyayari sa atin. Kaya nga, kinakailangan talaga na patuloy nating patatagin at malakasin, no, ang ating karakter at moralidad at syempre ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is not to say na hindi natin i-implement ng malakas ang ating tinatawag na mga legal systems. No? Kumbaga, sa isang tumatagas na barko, tumatagas na may butas na tinatawag, syempre ang gagawin mo na agad ang mga initial at immediate remedy mo, no, para tanggalin ang tubig. Pero hanggat hindi mo tinatakpan ang butas, tutuloy-tuloy po ang pagpasok po ng tubig na yan. Ganun din po. Kaya nga, lagi ko nga sinasabi, Attorney Cho, na kahit noon, ang corruption ay parang tubig. Lagi naghahanap ng lalagusan. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tamang solusyon at pag-asa sa pagbabago ng buhay sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, tandaan ho natin, no, kapag ang laban kontra corruption ay patuloy ho natin ginagawa ito, simulan po natin sa ating pamilya.
0: Yes, at ito po ay hindi lamang, o ang korupsyon na hindi lamang, o katiwalian, ano, ay hindi lamang laban sa mga nagnanakaw ng pera ng bayan, kundi laban din ito para sa katotohanan, integridad, sa hustisya, laban din para sa pamilya natin, at para sa kinabukasan ng ating bansa.
2: Amen. So, hindi natin maayos ang gobyerno, di ba, Attorney Chona, kung hindi maayos ang ating kultura, no? Ang ating culture ay yan ang nag-fuel talaga ng public engagements and public policies natin. So kaya kung hindi maayos ang kultura natin, kung pababayaan natin masira ang pamilya, yan ho masisira ang ating kultura at hindi ho mapoprotektahan ng bayan kung walang taong handang manindigan para sa katotohanan at wala hong bayan na tumatawag sa tunay na solusyon sa korupsyon, ang ating Panginoong Jesus. Diba po? So, kaya nga, Attorney Chona, yes, no, napakaganda na ating usapan. Oh, subalit, tayo ay magbabalik, no? Sa ating pagbabalik ay sasagutin na natin ang ilan sa kanilang mga katanungang legal. Kaya huwag ko kayong aalis, babalik po kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
2: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami na Attorney Chona sa Payo de Asunto kung saan, yes, susubukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigyan daan na natin ngayon ang isang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng tulong regarding sa house title namin. More than 3 years na po akong naghihintay pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nire-release ng developer. Ang sabi po ng staff, nasa entry na raw po ng BIR. Normal po ba na ganito katagal ang proseso? Ano po kayang pwede kong gawin para mapabilis ito? Maraming salamat po and God bless.
0: Ayan, attorney. So, hindi lamang ito ngayon, ano, na nagkaroon tayo ng ganitong mga katanungan, ano, at hindi lamang sa ganitong pangangailangan na makita na naman nila, no, yung titulo ng kanilang bahay na binili, no. Pero yun nga, Isang bagay po dito, wag tayong mag-rely lang doon sa sinasabi ng staff, ano, na, o nasa entry ng BIR. So hindi namin din maintindihan kung ano ibig sabihin noon, ano. Pero parang isa lang yung malinaw, parang nasa proseso pa, pero hindi namin malaman nasa ang bahagi na ba ng proseso yung sinasabi, ano, na kung saan ay marirelease na nga yung title in your name, ano. Kaya mainam po talaga na sumulat po, ano, gawin niyo in writing para po makatugon din sila sa inyo in writing at malinaw anong bahagi na ba ng proseso, nasaan yung developer, at malaman niyo gaano pa kaya katagal ang inyong hintayin bago ma-release yung title na yan, ano. Kasi attorney, hindi rin ganun kadali, ano, given naman yun, kasi may mga dokumento silang isi-secure, may mga babayaran pa yan ng mga taxes, etc. Pero maganda at dapat lamang na yung mga developers i-update yung mga bumili sa kanila, no, ng nasaan na ba ang proseso ng kanilang pagpapatitulo ng property at hanggang kailan, no, maaari, at least estimated time, ano, para makampante naman yung mga buyers kung hanggang kailan sila maghihintay para makuha yung kanilang mga titulo.
2: Tama, attorney, and sinabi na BIR, kasi kapag ganyan, maaari iniintay kasi yung Certificate of Authorizing Registration. Ayan, from the BIR na kailangan naman para dalhin sa Register of Deeds. At yan naman ay doon po prosesohin. Pero tama nga, no? Katulad na sinabi ni attorney Jonah, sulatan nyo po at hingin ninyo siguro yung mga katunayan, no, kahit mga photocopies, katunayan na sila po ay nag-file na. Kasi kung matagal masyado, maaari na rin magtungo sa DHSUD, no, yes. Department of Urban Settlements and Urban Development, para tapikin ng konti at palalahanan ang developer po, no, ayon po sa PD 957.
0: Ayan, so pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Hello po, last April 8, nag-send ng email sa amin ng HR na hanggang May 29 kami pwede magpasa ng deliverables. Tapos nagkaroon ng corrigendum noong April 13 emphasizing the signing pictures. April 28, admin branch informed us na hanggang April 30 lang kami as per the HR daw. Now, nag-email kami for further clarification. Tapos April 29 lang nagbigay ng email ng addendum ng HR na hanggang April 30 na lamang kami. Di-referring daw sa contract na 10 months commencing from July 1, 2025 hanggang April 30, 2026. However, ang nakalagay sa contract is mula October 1, 2025, end of school year. In reference to official calendar, May 22 ang end of school year. Hinihingan namin ng proof sa basis nila, tapos wala namang maibigay lagi. Ang sabi lang nila is nasa contract, pero wala naman. Tapos sa addendum, iniligay nila na hanggang April 30 lang ang pagpasa ng deliverables, which is contrasting sa unang email na hanggang May 29. Tapos hinold ang sahod namin dahil doon, at hanggang ngayon di pa kami pinapasahod kahit na napasa na namin lahat. Confirmed na by the academic coordinator. Ano po kaya pwede namin gawin? Thank you po.
0: Ayan, attorney. So ito naman ay may kinalaman sa, I think, mga guru ito, ano, attorney, na involved at meron silang kontrata. Alam po ninyo kung ano yung talagang nakasaad sa kontrata, eh yun po ang dapat talagang manaig, ano. That's yun right. Ang dapat nabigyan. So, hindi po yung kung ano yung sinabi, kundi ano ba yung nakasulat. Kaya alam mo, attorney, napakahalaga talaga ng mga written contracts, eh, no. Kaya in this case, ay ang tanong nga nila, eh, at paano ba nila i-resolve ito, attorney? Andun na sila sa tipong nagtatanong na rin sila kung paano ba yung kanilang ikakaso, no? Pero magandang linawin muna. Oo, attorney.
2: Nga, no. Kaya nga kung ikaw hindi din nabanggit kasi kung ikaw ay nasa DepEd o government or private school, kasi kung ikaw ay private school or government man ay lumalabas, ikaw ay parang contractual, dapat yung kontrata pa din ang masusunod. Yes. Kung nakalagay dito October 1 hanggang end of school year, eh yun hong inyong susundin. Siguro pag-usapan malinaw, kasi sinasabi ho nila iba ang starting nila na sinasabi, no? So tsaka diniklara po ng DepEd ano po yung end of school year. So yun ang susundin. So at the same time, kung kayo naman po ay hinuholdan ng salary, ay bawal din po yun. Lalo na kung ikaw ay nasa private, ha? Yan po ay bawal sa ating pong labor codes, Article 113 at 116. Kahil nakapagsabit na ho kayo ng lahat ng mga kinakailangan, subalit, attorney, kung nasa public school naman sila, eh saklaw naman yan ng civil service at syempre ng DepEd. Pwede kayong makipag-usap muna sa HR at kung hindi ho mag-ano yan, may produkto ang inyong pakipag-usap, mag-grievance mechanism na po kayo, no? Sa bawat DepEd, meron po sila dyan. At sa school divisions office,

0: Bantayan at abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns po sa inyo at gusto magpadala po ng inyong katanungan, mag-message po kayo, magpadala ko yun ng audio, ng video po ninyo sa aming pong Facebook page. Sige, tayo ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo sa ngayon, sa oras na ito, sa bawat isang nakaririnig po ng aming tinig. Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord. Yung iba sa kanila, Lord, has just scrolled through, Lord God, ang aming pong programa. Pero Lord, dalangin po namin na hihipuin mo, Lord, at pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig po sa aming pong programa sa ngayon, Lord. We pray for those who are going through na napakabigat ang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, psychological. Father God, we pray that you would just lighten their load, Lord, as you would teach us, Lord, to trust you, Lord, sa lahat ng mga bagay. Dinadalangan po namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat pamilya, Lord, sa amin pong laban sa korupsyon, laban, Panginoon, sa korupsyon. Una, Lord, yes, sa aming puso at yes, isipan, hindi, Lord God, lamang sa pagtuturo sa pagkakamali ng iba, kahit, mm-hmm, Lord, ng aming mga leaders at pagkukulang ng iba, Lord God. Pero, Lord, sa iyo kami unang titingin, Lord, and we will ask, Lord God, for the healing of our land, Lord, and for the correction, Panginoon, at pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya, Lord, sa bawat magulang, sa bawat kabataan. Panginoon, magpapasalamat kami dahil, yes, ikaw ay nananatiling Diyos at Panginoon. We pray, Lord, for our nation. Bless our nation, Lord God, as we commemorate our fight against corruption. We give you praise and we give you glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen at amen.
1: Amen. Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online via Facebook, via YouTube, at syempre via cable channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Joanna Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Tabas ng batas!
3: Anong latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
4: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
3: Oo naman, be!
4: Bakit? Anong latest?
3: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
4: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
3: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng mabungang panalangin.
4: Maganda yan! Mas early start!
3: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
4: Edi, updated na tayo!
3: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
4: Paano naman yung oras na Pilipinas?
3: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
4: Eh yung negosyo as in trabaho?
3: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
4: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
3: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
4: Eh yung mga panghapon na programa?
3: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
4: Balita ko, same time pa rin sila.
3: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
4: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
3: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.

0: Sunday, anong aabangan namin?
1: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
0: Nasusundan ng reflections, di ba?
1: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
0: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
1: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
0: Tapos, may turning point din, di ba?
1: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
0: May short feature din dito, no?
1: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
0: Eh yung music and memories?
1: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
0: Sunod-sunod na talaga!
1: Alas 11 naman ang living word, alas 11:30 ang expositors edition, at alas 12:30 light classics.
0: Tapos, may stories that build faith din.
1: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
0: Nasusundan ng huling programa,
1: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, KR 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: aming kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages, while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: Time check, it's 9 a.m.
9: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare!

0: Happy, happy Saturday, mga kaibigan. Sa buli, ito po si Nurse Awi nagsasabing a blessed day po sa inyo na namang nasa bahay. Ayan, nasa trabaho ka man ngayon o nasa biyahe na naka-tune in po dito sa CARE 104.3 The Way FM. Talagang tunay na nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong araw po na binigay niya sa atin to really enjoy everything that He has created. Yes, marami pong mga concerns dito sa mundo, but we remember a great God, a God who is sovereign, in control of everything. When mukhang hindi na natin in control yung lahat ng bagay, but He is a very unchanging God. Kung ano po siya noon, siya pa rin ngayon. Hindi siya apektado ng nagtuga ba yung mayon, nag-aaway ba sa Senado, o ano man, naglindol man. Di ba kung ano man sitwasyon po dito sa mundo, hindi po apektado kung ano po ang characters ng ating dakilang Diyos sa atin. Yan. Siya po ay loving, siya po ay generous. Ask and you will receive. Kung ano po ang pangangailangan po natin ngayon, lalo na po sa topic natin ngayon, no? Lalo po sa healthcare program, kailangan po natin ng good health, tama? Mm-hmm. 'Di ba? Ang mga nanay, tatay, magtatrabaho, kailangan po ng lakas. And siya po ang provider ng lakas. Kailangan mo ng wisdom, may exam ka. Kailangan mo ng sharp mind. Siya ay nagpo-provide po ng tulong. Kailangan mo ng healing. Nako, talaga. Lahat tayo, kagabi nga Ate Tess, masakit ang ulo ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Di bigla lang, siguro dahil nagpainit ako and then pumasok ako sa loob ng bahay, bigla na lang sumakit. As in, sakit talaga super. Siguro nararanasan nyo rin po ito, no?
1: Mm-hmm.
0: Dahil po sa extreme heat. So, lalo la sa mga lugar ng, ambo, sa Catanduanes, iba pang lugar na ang heat index po is from 40 and up. Oh, grabe po talaga yung singaw ng ating kahit gabi na, 'di ba, yung semento, yung singaw niya. So sa mga moments na 'yan, si Lord po talaga ang pwede nating tawagin. Kasi siya po ay powerful, siya po ay always present, hindi po siya natutulog kagaya natin.
1: All-knowing.
0: Siya po ay all-knowing. Alam na niyo po kung anong mangyayari sa bukas at susunod na mga araw. At siya po ay all-powerful talaga. Powerful, always present, omnipotent, omniscient. Yan. Yan po ang character ni Lord na hindi po nagbabago. Kaya today sa usapan po natin na pangkalusugan, napakaganda po ng topic na yon. Ngayon natin ngayon, stay with us. At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tingnan po natin ang ating paligid. Meron ba mga unsafe conditions o unsafe app? Yan. Ako, safety, health and safety po tayo ngayon kasi ang ganda-ganda po ng ating pag-uusapan. Good morning, Ate Tess.
1: Yes, good morning, Awi. Good morning po sa aming mga listeners na patuloy pong sumusubaybay sa healthcare program.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga taong nakasama ko kahapon, mga bata yun, aw.
0: Mm-hmm.
1: Napakasayang kasama ang mga bata. Dahil yung parang walang problema, walang fear.
0: Oo.
1: Feeling mo, ang saya-saya talaga. Iniisip nila kahit nasa danger side na safe pa rin ang pakiramdam.
0: Safe kasi may tiwala sila sa kanilang magulang, sa kanilang mga teachers. Diba?
1: At nakikinig sila. Kaya napakasarap turuan sila na ipahayag sa kanila ang good news.
0: Yes. At karapatan po nating lahat na magkaroon po ng safe environment.
1: Yes.
0: Lalo ng mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan we ensure na safe po sila.
1: Oo.
0: Kasi maraming banta at ites, no?
1: Kahit mainit yung panahon, feeling nila malamig pa rin.
0: Ayan.
1: Oo, binabati ko pala aw si Carmela May Tadihi. Yes, nag-birthday po siya kahapon. Happy birthday, Pastora Carms.
0: Hi, Carms. Mm-hmm. Ano, yun, patuloy pa rin yung invitation ko sa'yo na one of these days you visit us here and be our guest. We love you.
1: Yes,
0: and,
1: oo.
0: Ayan, may mga numero po tayong sasabihin, no, para you can always join us po in today's talakayan tungkol po sa ating kalusugan at syempre kaligtasan.
1: Yes. At sa aming number po, mayroon kaming 0998-843-0573. At sa online po, may social media po tayong FEB, si Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Paramdam po kayo at kung nakalimutan nyo naman pong manood ngayon sa amin ni Aw, makinig sa radyo, open po kami sa YouTube and Instagram. FEBC Bicol Care 104.3 sa online stream, DWAY-FM. At yung mga ka-carians natin, paramdam na po kayo sa Messenger, Carians Official GC.
0: Yes. Mm-hmm. At sa ating mga ano, you know, mga katrabaho, salamat po sa pakikinig sa amin ngayon. At ayan, sana po nasa mabuti kayong kalagayan, no. Kaya we can share our screen now at kuya, kasi we have prepared these slides with the help din sa ating mga friends, mga ka-friends diyan sa Dole. Hi Joms Pasano, thank you for allowing me to borrow some of your slides para to have this very good presentation today, kasi katatapos pa lang po ng ating ano, World Day for Safety and Health, and May po is on Mental Health Awareness Month. Kumusta po ang ating mental health?
1: Yes.
0: Kasi there is no health without mental health. Oo, kasi yun yung ating kaisipan, ating pananaw, ating disposition sa araw na to. Tayo po ay down na down ba? Tayo kayo po ba ay talagang kung sa ano, kung sa training po na inattendan ko, meron tayong mga color coding. Ikaw ba ay green? Ikaw ba ay yellow? Yung medyo down na down ka? Medyo, I think, tatlong kulay lang to. O red ka? Diba? Sa red
1: asan
0: ka, medyo,
1: tayo ngayon? Ah, red si Aw ngayon.
0: Ay, hindi ako red. Kasi yung red, red alarming yun.
1: Red ang damit mo.
0: Yung green, you feel okay. When you wake up, upon waking up today, you are okay.
1: Yes.
0: You are smiling, you're up and about. Yung ano, pangalawa is yellow, is parang may worry ka. Diba? Meron ka talaga 100% na. Diba ang iba kasi pag green ka, sumasayaw ka, kumakanta ka.
1: Pero hindi
0: so
1: naman,
0: happy.
1: Naka-yellow po ngayon sa technical side si Mon. Hindi naman po siya. Si Aw naka-red din. Hindi po yun.
0: Yes. It terms to mental health. Pero yung red po talaga, yung 2 weeks na, yung mood mo is the same. Parang you don't wanna go out. Ayan.
1: Sige. Yung isusuot talaga pala natin, Aw, green.
0: Yeah.
1: Mon, palitan mo na yung yellow mo.
0: Okay, so para sa ating talakayan po, let's please proceed now for a trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Ang trivia po natin ngayon tungkol sa ang stress ng bagong henerasyon. Alam mo ba na ang problema sa pera ay naging malaking bahagi na ng kung paano nagtatrabaho, namumuhay at nagpaplano para sa kinabukasan ng ating mga Gen Z at Millennial? Higit sa kalahati ng ating mga Gen Z, 55%, at Millennials naman, 52%, ang nagsasabing napipilitan silang i-delay o ipagpaliban ang mahahalagang desisyon sa buhay tulad ng pagpapakasal, pagbuo ng pamilya, pagtatayo ng negosyo o pagpapatuloy ng pag-aaral dahil sa kanilang sitwasyong pinansyal. Sinasabi rin ng nakararami na ang hirap maghanap ng abot kayang matitirahan ay may direktang epekto sa kanilang mga desisyon sa career at kung saan sila pwedeng magtrabaho. Sa kabila ng mga pressure na ito, marami pa rin ang nananatiling positibo na mag-i-improve ang kanilang financial situation sa susunod na taon. Pero hindi biro ang epekto nito sa kalusugan. Ayon sa Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey, halos 68% ng ating mga kabataang manggagawa ang dumaranas ng matinding stress o burnout. Ang trivia pong ito atin sa atin ng www.deloitte.com.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: We are back at yan, talakayin na po talaga natin ang ating topic for today. At that is to how to ensure a healthy psychosocial working environment. Dahil kaya nga po, Mental Health Awareness Month tayo, and we will be talking about psychosocial working environment. Kung paano yan magiging healthy po. Kaya lahat po ng nagtatrabaho niyan, check natin, meron ba tayo nito? Kasi this is a directive also from International Labor Organization in celebration of the World Day for Safety and Health. Itong pinaka-theme niya. Bakit kaya? Bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil nga marami daw po yung ang cause ng death is related to psychosocial risk na meron po sa mga workplaces. Sinabi nga po ng ILO, merong 840,000 deaths per year.
1: Ay,
0: that
1: grabe.
0: Leads to psychosocial risk. Due to, yun nga, nagkaroon siya ng cardiovascular diseases, ischemic heart diseases, stroke, which is ano, also mga outcomes din po siya ng ibang factors pa. Halimbawa po sa workplace, meron tayong mga limang factors. Number one, job strain. Yeah. Naku, high demand, low control. Grabe po ang demand ng trabaho. Pangalawa po, yung effort-reward imbalance. Parang yung effort mo ay hindi naman na bibigyan ng
1: yes,
0: ng
1: walang
0: reward,
1: acknowledgement.
0: Walang recognition. Walang parang
1: kahit okay
0: po kami
1: lang.
0: Nararamdaman namin yan pag kayo po ay ayan, nagre-react sa amin o nagko-comment po kami, we feel appreciated. Lalo na po
1: may
0: sa...
1: May affirmation.
0: Yes. Lalo po sa naka-join ngayon sa Facebook Live, Ate Tess. Nalaramdaman po namin na nandyan kayo, nakikinig kayo. At yung mga nasa radyo, ayan, ramdam po namin na nandyan.
1: Oo, gaya nito. Ah, may bumati na sa atin.
0: Sige.
1: Oo, kapatid, JC Crispino de Vera, pagaling ka na po.
0: Opo, thank you po for joining us.
1: Oo, at si Miles Owen.
0: Yes,
1: hi Miles.
0: Thank you for joining us. Siyempre po, meron tayong effort reward, long working hours, bullying at the workplace or at sa mga ano school, and increase in workload. Nako, yan lang po ang ilan na mga ano na mga na mention natin na naka-involve po sa healthy psychosocial working environment. Ayan. Kuya, hindi pa siya naka-share screen. Ayan. So, yan po ang topic natin na i-flash natin sa screen. Yan. How to ensure a healthy psychosocial working environment. So, pinagpaguran. Gawa ng slides. And thank you po din sa Dolly Bicol for helping me also with some slides. So, dun po natin kinuha. And then also sa International Labor Organization na mga ano, mga insights, and also sa training po na na-attend ko rin. Thank you, Department of Health, Ma'am Wendy. Mamemention ko dito yung mga learning ko po doon sa mental health, psychosocial services na attendan ko po doon po sa ano yan, sa Malilipot Albay, and also dito sa Legazpi. Ayan.
1: Si Ma'am Bel del Agua.
0: Thank you, Ma'am
1: Sabi
0: Bel.
1: Sabi niya, super touchy.
0: Oo nga. Siyempre, si Ma'am Bel, nag-work din po siya as para siya po ang manager ng isang malaking ano yan, boarding house for students. Yung pag-manage
1: grabe,
0: mo.
1: Grabe ang kwandon.
0: 100 plus na students. Diba na nasa isang apartment
1: dormitory.
0: Yes, minamanage po 'yan ni Ma'am Bel. Kaya ang kalakasan po ni Lord ay mapasa iyo, Ma'am Bel, at syempre ang kaligtasan mo po sa araw na ito. So 'yan. So let's proceed sa ating itong babalikan lang po natin yung April 28 na World Day for Health and Safety Celebration. Kasi hindi lang 'yan taon-taon, everyday po ay isipin po natin yung katanungan na housework. Sige, kumusta yung work mo po dyan, Ma'am Bel?
1: Yes,
0: kumusta sa school?
1: Kumusta sa school?
0: Ang mga teacher, housework. Ang mga construction worker, housework. Ang nandyan po sa geothermal power plant, housework today.
1: Ang mga may bahay, kumusta po kayo ngayon dyan sa kusina?
0: Si Kuya Mon, bilang technician, radio personnel. Kumusta po ang mga announcer, kakaya natin? Kumusta po ang mga, mga kapulisan? Yan, housework. Yun po ang katanungan natin. Kumusta po ang trabaho natin sa araw na to o sa ating sa buwan na to? So ang tema nga po ay let's ensure a healthy psychosocial working environment. So paano? So yun po, medyo i-discuss lang natin konti. So yan, at naka-focus po yung ating celebration this year on psychosocial risk. Ayan. Kasi nga po, meron po mga invisible risk na we have sa workplaces. Hindi nakikita. Kasi,
1: hindi nakikita. Kasi, nararamdaman siya. Aw.
0: Kasi tayo, nakikita po natin yung physical risk. Kaya meron po tayong helmet, meron tayong gloves, meron tayong hearing protection device, meron tayong safety shoes, meron tayong safety mga goggles, safety jacket and pants. Yun po kasi sa physical hazards kasi electrical hazard, 'di ba? Meron tayong yung mga extreme temperature, 'di ba?
1: Gaya ngayon, noise, sobrang init,
0: extreme heat. Yan po yung mga physical hazards na nakikita. Pero meron po tayong mga invisible hazards.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang yung pagtatalakay po kung paano nakaka-apekto po yung ating organization, ang design po sa work natin, safe ba? At yung management, yung leadership sa pagtatrabaho. At tungkol po sa mental health, ang kaligtasan po ng manggagawa. Ayan, yan po ang nakafocus sa psychosocial risk.
1: Mm-hmm.
0: Sunod po ay ang preventative action. How to prevent this psychosocial risk from affecting po ang workers. Kagaya po ng sinabi ni International Labor Organization, ILO, meron 800 plus no deaths that is related to psychosocial risk.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay ang pagtataguyod sa mga hakbang upang mabawasan po ang panganib tulad ng sobrang bigat sa trabaho, maling, kumbaga maling communication at
1: yes, diba parang
0: iba yung communicate, iba yung understanding, nagkaroon na ng accident kasi iba yung understanding.
1: Kasi nga minsan yung first information, yung sumagap ng first information, pag dinelegate na niya doon sa second person, kung minsan po nagiging distorted, mahirap po yun.
0: May ano kami noon, may parang ano namin, practice namin doon sa mental health.
1: Di ba? Oo.
0: Nakaano kami Ate Tess, nakapila kami lima.
1: Yung nilalaro natin yan.
0: Yung una, bibigyan siya ng information, ipapasa niya sa pangalawa.
1: Sa pangalawa.
0: Tapos, sa last, iba na po. So, yan ang sinasabi natin, yung wrong way of communication. Kailangan talaga may clarity ang pag-communicate. Merong incident dito, ganito, ganito. Pero kung iba, nakapunta siya sa lugar, ibang lugar na puntahan, hindi agad nakatit kasi akala niya nandito sa lugar na to. Iba yun po yung interpretations. Kailangan po talaga is clarity sa communication. At
1: correct.
0: Limited autonomy. Parang kung kontrolado ka at limited yung freedom mo, mahirap din at walang timala. Then, the ILO also speak about fundamental right. Pagpapatibay na ang isang ligtas at malusog na kapaligiran o working environment ay kinabibilangan ng kapwa physical and mental na kapakanan. So, ang ating safety is not only physical, but also mental safety.
1: Mental safety, yun po ang pag-uusapan natin ngayon.
0: At yun nga, sa global campaign, Ate Tess, nilalayon po ng ILO na maiwasan po ang 840,000 na pagkamatay taon-taon na dulot po ng work-related stress sa pamamigitan po ng pandaigdigang ulat, kagaya po nito at kagaya po ng mga celebration natin. So, ayan, iwasan, ang ano po natin is, maiwasan po yung atitas yung stress.
1: Yung stress, yung fatigue, na kasabay ito sa invisible hazards, burnout, at yung fear.
0: Yeah, karahasan sa trabaho din. Pala unsafe ka, no? At also yung harassment sa trabaho.
1: Yes, that yan is bullying. Yung bullying.
0: Yeah. Those are mga invisible na hindi ka pwede basta mag-PPE basta nan.
1: Yes.
0: Ang PPE mo talaga yung sarili mo on how you handle it, how you are aware about it, and how you act on it. Especially sa amin, may stop work. Pag sobra ng stress, sobra ng hindi ko na kaya mag-travel pa another travel sa mga driver. Nagihirit pa ng another travel, nag-travel na ng normal niya. Nako, you can always say, stop na po, sir, hindi na po kaya.
1: You can always say no.
0: Mm-mm.
1: Hindi po pala dyan pwede yung pleaser ka.
0: Ay, oo.
1: Walang, kahit pagod ka na, gusto mong i-please you, hindi pwede, no.
0: Tsaka yung, din tayo sa iba na nakasmile siya sa labas.
1: Yes, pero but inside.
0: Yan po yung mga invisible talaga na mga risk. So, meron tayong hazards, mental health hazards, pero meron tayong risk. Risk, yun yung exposure mo. Like, ano ba yung working environment mo? Too stressful ba? Overloaded ka ba? Hindi ka na ba nakakatulog? So, kailangan po nating pag-usapan yon. To prevent nga po, yung marami po talagang mga na-report na ng ILO, 840,000 worldwide po, na namamatay taon-taon because of the psychosocial or work-related stress.
1: Kaya napaka-importante yung minention mo kanina, yung psychosocial hazards. matter. Yeah. It matters. Hindi po kailangan na i-please mo ang boss mo. Hindi po yung performance mo. Yeah, kahit pagod na pagod ka na.
0: Wala ka ng tulog. Correct. Diba? Mm. So yan, why it matters? So kailangan unahin po natin ang safety natin first. Mm-hmm. Kasi pag sinabi nga, pag ang isang tao na napagod, ay it poses a danger po sa ating work environment. Kasi a tired worker is also an unsafe worker.
1: Oo, diba sabi dyan, ang pagod na isip ay delikado.
0: Yeah, tired ka na ba? Mm-hmm. Tanong natin sa mga kasamahan natin, pagod ka na ba? Mm-hmm. Magpahinga muna. Okay, kagaya ni Elijah Ate Tess, no? Si Elijah, diba, pagod na pagod siya. Mm. Ang ginawa niya po, natulog siya. Tapos
1: nag-rest
0: kumain.
1: Talaga. Mm.
0: Hindi lang isang beses siya natulog. Natulog siya ulit at kumain ulit. Parang refreshment. Kailangan natin ng have a break, have a Kit Kat, di ba? So yan. Kaya nga pang mag-avail po natin yung wellness leave or sick leave tayo paminsan-minsan. To have to get, parang all you have to do is rest, kain, yung ano po, mental break po. Na wala muna tayong open ng mga laptop, cellphone, at least for a day or two, that would be great. And then wala muna magre-ring na cellphone, wala muna tatawag na boss. Kaya-kaya yan.
1: Diba, so, yun, andyan ang ganda ng, a tired worker is also an unsafe worker.
0: Correct. Kapag ang isang empleyado po ay distracted or stressed, mas mataas po ang chance ng safety lapses. Yung nag-shortcut na, nagmamadali na, kasi pagod na. Diba? Oo, oo.
1: Makikita mo yan, alimbawa, nagluluto ka. Ako ang mga anak ko, nahahalata nila yan. Pag nagluto akong pagod na ako, yung parang burn out na ako.
0: Nagataranog na sumanga.
1: Hindi, sa lasa, nalalasahan nila.
0: Talaga.
1: Oo, sabi nila, itong linuto ni mama nung ngayon, hindi pares nung linuto niya nung isang araw. Oo, sabi ko, bakit? Nung isang araw ngayon, nagluluto ka na, nakatulog kang maayos, yung parang inisip mo na-refresh ako noon. Refresh talaga.
0: So, ang mental well-being po natin, ang mental health, at it also reflects our productivity.
1: Yes, correct.
0: So, mas nakakaluto ng maayos pag masaya.
1: Correct. Diba? Pag linuto ko yun na, yung napilitan lang akong magluto, iba, may kulang itong ingredients ma.
0: So, pwede kasi pag ano ka, parang overloaded na.
1: Burn out.
0: Hindi lang sa mind, pati sa physical, pag pinagsabay mo, hindi ka talaga po makapag-isip.
1: Hindi ka sabi mo nga, hindi productive.
0: Yeah, hindi ka productive. Pwede ang ano mo is, imbis kumbaga parang yung exam na 100% mo, hindi mo masya kasi hindi ka masyadong rested.
1: Correct.
0: Yan. Mm. So, ang mental wellness po ay hindi lamang nice to have. Oo. Mm-hmm. Ito ay isang occupational safety. Mm-hmm. Safe minds make safe decisions which lead to safe actions. Mm-hmm. Yan. Safe minds, yung safe na kaisipan natin, nakakagawa pa tayo ng ligtas na mga desisyon at ligtas na mga action.
1: Correct. Ayan. Kaya rest is better than cure.
0: And then prevention is better than cure. Then, prevention is not only protection. Pag
1: correct.
0: We want to prevent it to happen, protection natin ang sarili, it is also reinforcement. Kaya yung panawagan, Ate Tess, is araw-araw may gagawin po tayo. Mm-hmm. Ang leaders, ang workers, ayan, meron tayong tatlong gagawin. We have daily reminders, daily leadership, kaya take yung mga leaders, daily po, magre-remind tayo and daily culture. Yung culture na gusto natin na safe po ang lahat. So, yan po ang pwede nating gawin kasi we would like to prevent things from happening because of mental overload or mental health problems or issues. Mm-hmm. Kaya, kailangan po nating mag-reinforce. Kaya yung mga safety officers, kagaya ko, ayan, we remind the workers kasi kailangan mo siyang i-activate. We have to activate our risk mind switch. What could possibly go wrong sa araw na to pag ito yung gagawin mo at kulang yung gamit mo? What could possibly go wrong kung kulang ka ng tulog, magdadrive ka?
1: Correct.
0: What could possibly go wrong kung, di ba, physically, ano ka na eh, overworked
1: drain
0: ka na,
1: drained
0: ka na, maghihirit ka pa. Di ba, there is a danger, there is a consequence. Kaya, anong gagawin? So, yun po, kailangan nating mag-remind.
1: Remind.
0: And then, kailangan natin yung mga leader talaga stand their own leadership. And kailangan natin po mag-establish ng safe working environment, safe culture po. Ayan
1: kaya si Lord Bagaaw may paalala sa atin. Minsan binibigyan tayo ng karamdaman na kailangang ipahinga natin ang ating katawan. Correct. Kaya gaya ni Pastor JC De Vera, nagre-rest ngayon siya sa hospital. Kaya paglabas niya doon, wow, kuha na naman siya. Revived siya. Physically.
0: Oo, ako, agree ako niyan, Ate Tess. Minsan pag may mga nangyayari, ako kasi, pag may negative incident, tinitingnan ko yan na may positive.
1: Yes, may purpose.
0: Positive way. May purpose. At titingnan ko yung positive purpose. Bakit ka nagkaroon ng sakit? Para makapag-relax ka physically. Tapos, yung katawan mo po, minsan, pinapa-fasting ka, hindi ka pwede magkain ng ganito. Kasi para po yung katawan natin, mag-ano, 'di ba? Meron tayo kasing self-healing.
1: Parang renewal.
0: Yung katawan natin, may mga stored pa yan ng mga nutrients. Mm-hmm. So pag nag-fasting tayo, hindi ka pa pinapainom ng doktor. Hindi ka naman agad mamamatay kasi may sarili pa po tayong mga nutrients na ginagamit ng katawan. Halimbawa, nag-COVID, nagpahinga yung mga grass. Mm-hmm. 'Di ba? Wala munang nagagamit, nagtubo sila. 'Di ba?
1: Yung hangin,
0: may mga purpose po. Kaya yan, kailangan lang natin talaga din mag-rest. So, ano po ang psychosocial environment? Yan, di ba? We would like to ensure a healthy psychosocial working environment. Mm-hmm. So, ano ba ang psychosocial environment?
1: Oo, parang hindi ko siya nababasa. Napakaliit niya.
0: Ito ay ang interaction sa bagitan po ng trabaho, yung job content natin, organization management, at ang ating mga personal na katangian. So, dalawa, trabaho, may trabaho ka, at yung mga personal characteristics mo po. At pangaingal, yan po ang psychosocial. Kasi, psychological, mental, social is more on relationship ng trabaho mo at sayo. Mm-hmm. Diba? So, kasi may tao, may trabaho.
1: Yes.
0: So, yan, hindi lang siya physical, mental din siya. So, kapag balanse po ang interaction na ito ng tao sa trabaho, balanse siya, ito ay healthy, di ba? Mm-hmm. Ngunit kapag hindi nagkakasundo, overloaded, di ba? Overwork. Kasi kailangan mo pa magtrabaho hanggang gabi, di ba? Kung nagtrabaho ka naman sa bahay, sa trabaho mo 12 hours, pag uwi mo, may trabaho ka pa, nag-construct ka pa,
1: hindi na yun healthy.
0: Or may problem pa sa trabaho, sa pamilya, nagdadagdag pa. So, walang balance po. Hindi po siya balance. At maaari na po itong magdulot ng psychological o social harm. Siyempre, relationship, work, physical and mental. So, yan po ang psychosocial environment. Ang environment mo, sa work mo po, o sa bahay mo, di ba, healthy ba ang environment mo? Or na-stress ka? So, yun nga, kagaya na po nasabi natin, we have invisible hazard.
1: Yeah.
0: Hindi siya nakikita. Yung work design. Number one, work design. Number two, organization. Number three po, yung management. O yung leadership, yung boss mo.
1: Yeah.
0: Ayan, yung organization mo naman, ano bang nandiyan ang mga policy ninyo? Diba? Healthy ba? Does it support the workers? And work design, yan. Yan, meron ka bang parang after work, after 8 to 5 mong work, meron ka
1: meron
0: pa bagang,
1: diba,
0: extender group? Ano yung design ng trabaho mo sa'yo?
1: May, diba, nangyayari po yan sa mga teachers. After ng 8 to 5, 8 hours nilang trabaho, dadalhin pa po, mag-check pa ng mga test paper.
0: Kahapon nag-attend ako sa sa Brigada School at saka enrollment. May bagong department order ang DOLE. Na yun nga, ang ganda kasi meron doon sinabi na pag Friday ngayon, wala nang papadalang mga take-home assignments ang mga teachers.
1: Ay, wow. Yes. O kasi workload din yun sa mga bata.
0: Oo, workload
1: diba?
0: Sa bata. Imbis makarest na Saturday, Sunday and to be with the family, ay hindi na.
1: Ay, very good
0: so,
1: naman.
0: So, meron po, yan po ang example ng work design. Na pag after your work, hindi ka natawagan ng boss mo kasi kailangan mo nang mag-rest. Kailangan mo ng time with the family.
1: Huwag mo nang dalhin yung mga iti-check mong test papers.
0: Yes.
1: Yung iba pa, yung alimbawa, hindi mo natapos sa 5 o'clock, dadalhin mo pa. Pagdating sa bahay, may trabaho ka na naman doon.
0: Yeah. Kumusta po ang work design sa trabaho nyo? Paano binuo ang yung trabaho? Sobra ba ang workload? O kulang sa malinaw? Walang clarity of roles. Ito pala ang trabaho ko. So, nagkaroon po ng problem. So, work design, iti-check po natin. Pangalawa po, yung organization.
1: Kabilang dito ang work culture, may support ba mula sa team o may blame culture? Mahirap ito.
0: Kasi pag may incident or may pangyayari, ang tanong, sino ang may kasalanan? So, yan po ang blame culture. We would like is to, na parang safe culture siya, may safety of voice, na ano ang dahilan, bakit nangyari ito? Wala mo ng tao.
1: Wala mo ng ano yung sisihan.
0: So, walang sisihan. Walang blame culture. Mm-hmm. Ayaw po natin yun kasi pag nag-blame ka na, magtatago na yan ang mga incidents, hindi na magsasabi. Mm-hmm. So, we would like to build trust sa mga culture po natin.
1: Ang saya kung ganito ang working relationship.
0: Kasi
1: yung
0: baga,
1: no,
0: may pagkakamali, yes. Mm-hmm. Pero pwede kang open ka magsalita.
1: Pero kung dito na tayo sa blame culture, wala na pong magsasalita dyan. Hindi na po healthy ang relationship.
0: Yeah. So, yun, susunod po na syempre, malaking factor po ay ang mga leaders, ang management, ang mga boss. Mm-hmm.
1: Sabi po, paano ang pamamahala? May sapat bang pagkilala at communication mula sa leaders?
0: Yeah. Kaya ang mga leaders ba ay malinaw na nakikipag-usap po sa mga tao?
1: Ikaw, gaya sa'yo, may nasasakupan kang tao.
0: Yeah.
1: Ito ka ba?
0: Yes, may meeting kami.
1: Oh, yeah.
0: And then may group chat.
1: Yeah.
0: Meron pang Viber.
1: Ay, no. Sobra. sa karakteristik ni Al, hindi po ito mangyayari sa kanya. Itong wala siyang communication barrier.
0: Mahalaga po talaga sa leaders yung marunong po mag-communicate well at naiintindihan po ng mga tao yung anong gusto niyang mangyari.
1: Correct.
0: So, yan po, kadalasan po invisible o hindi natin nakikita ang mga ito. Pero ramdam na ramdam po ang epekto kung ang organization, ang work design po, ang management ay hindi po leading to a safe and healthy psychosocial environment. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon din po talaga ng chance yung ating mga union, 'di ba? May mga ibang mga organization na may union po to really to speak up their mind. Mm.
1: Sa management. Mm. Kailangan bang ibigyan mo din ng yung nasasakupan mo, yung encouragement.
0: Of course.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At yung sinasabi nila na dapat may konting parang recognition.
0: Actually, yung ibang mga company, meron siyang one-on-one schedule, naka-calendar na yan, na meron one-on-one with you. So, hi, hello lang. Sa mga huddle-huddle lang. Mga, uy, kumusta? Ganon-ganon. Mm. So, minsan ganon, meron ganon. Kaya, meron din mga wellness area, wellness lounge, na pwede kayong pumunta para mag-usap-usap lang. And then, yung iba naman, dahil hybrid, no, nire-require yung ibang mga pag nagkita sa office, that is the time na makipag-interact with other employees.
1: Diba, ang sarap pakinggan na lagi mong napapakinggan sa nakakasakop sa'yo na, kumusta ka po?
0: Yeah.
1: Kumusta na po kayo?
0: Oo, kagaya ning Dole Director, nagpunta siya sa workplace namin, nagkumusta siya sa mga workers. So, tingin
1: diba,
0: po namin yung
1: ang sarap.
0: Mga work nasa stage, kumusta kayo? Ang ganda!
1: Diba? Ano ba ang pinagdaanan mo ngayong linggo?
0: Oo.
1: Ganun tayo
0: parang
1: dapat.
0: Parang andito po kami. Mm. Kami yung mga leaders nyo. Kami ang nasa Dole. Sabi niya, you can be heard. Diba? Mm. Ganda. So, yun po yung sa management.
1: Hindi yung, parang hindi mo i-disregard yung bawat isa. Recognized mo sila lahat.
0: Ayan. At sabi nga ng ILO, yun, impact by numbers in 2025 to 2026, meron pong 12 billion na global loss productivity. Tinatayang 12 billion working days ang nawawala bawat taon sa buong mundo dahil sa depression at anxiety sa trabaho. So, alam ko yung mga nagtatrabaho na sometimes nakakaramdam po kayo ng anxiety at depression kasi parang uncertain po minsan ang ating ekonomiya, ang ating yung mga war sa ibang bansa, no? Yung mga crisis sa ibang bansa at even sa ating Senado ngayon, pwede po talagang mag-cause po siya ng anxiety. Oh, kumusta na kaya ating bansa? Ano kaya mangyayari, di ba? And then, meron naman ditong about po sa Filipino workers.
1: Oh, 68% daw po ang Filipino workers. Ayon sa huling survey, 68% ng mga Pinoy workers ang nakakaranas ng burnout o matinding pagod ng isip dahil sa work pressure.
0: So, yan po ay 2025 to 2068%. Sobra sa kalahati po.
1: Sobra.
0: Diba? So, meaning, sa worker po, sa check natin ang environment natin, mag-survey po tayo sa ating mga workers kung kumusta ka sa stress mo. May survey kasi siya, nakikita doon yung stress level. And then, pag nakita na talagang grabbing stress yung workers, may gagawin po ang management na mga activities for the workers para po ma-de-stress.
1: Yeah. Oo. Sa inyo,
0: meron kaming mga ganyan. pupulsahan ng management kung kumusta ang stress ng mga tao at this time. Good. And then makikita mo may mga activities pong pinapagawa. Mm-hmm. Ayan.
1: Nakita ko kayong na may dance number.
0: Iba-iba pa. Oo. Iyan po yung talagang may malasakit po ang ating mga management po sa workers. At yan po ay ini-encourage sa atin. And ikaw, what can you do? Mm-hmm. Individual steps na kaya pong gawin mo. Nakikinig ngayon bilang worker, di ba? Bilang nagtatrabaho, ano ang maaari mong gawin? Number one.
1: Pace yourself. Mm-hmm. Ito'y ang alamin ang iyong limitasyon, gamitin ang Pomodoro o micro breaks para hindi ma-overload.
0: Yes. Don't forget na huwag tuloy-tuloy yung 8 hours mo. Trabaho, puro ka na sa screen. Magkaroon po ka ng Pomodoro o micro breaks. Oo, magpunta ka, tapos pagkakain mo, walking ka muna. And then every
1: time. Ginagawa mo to.
0: Oo, sa amin, meron akong katrabaho. Nakikita ko, tatayo yan, mag-e-stretch. Tapos mamaya, wala siya sa upuan niya. Ma'am, nagpainit muna ako. Parang break. Para yung mata mo po, na sobra, halimbawa, sobra na sa screen, ma-rest din po. Looks sa spacious area, green, para ma-rest po. Kasi, lalo na sa mata po, we have 20-20-20, parang every 20
1: minutes. Yung normal
0: minutes,
1: vision natin.
0: Mag-break ka, tapos magtingin ka sa malayo. Yan.
1: Kung ikaw naman, boss, dapat naiintindihan mo to. Minsan kasi, pag nakita ng boss na wala siya sa working area, nagagalit. Baka ngayon something.
0: Kaya nga, mahalaga yung build trust.
1: Correct.
0: Pag may tiwala ka sa worker mo, ang worker naman may tiwala sa boss, maganda yung relationship. Na alam mo, pag trusted, ako, gusto ko tiwalaan ako ng boss ko. Kaya kahit hindi, may pupuntahan ako, kailangan magpaalam. Diba? Kailangan may respeto. And then yung boss naman, ay alam ko, ginagawa niya yung trabaho niya. May tiwala din sa'yo. And pangalawa, Ate Tess, aside from pace yourself.
1: Yes, speak up. Huwag sarilinin ang pressure. Magsabi sa supervisor o kaibigan kung nahihirapan na.
0: Yeah, tama.
1: Ang galing, no?
0: Pangatlo ay disconnect.
1: Disconnect. Mm-hmm. Pagkatapos ng shift, bitawan ang trabaho, mag-recharge kasama ang pamilya o hobbies.
0: Ayan. So, yun po. At kailangan po natin mag-create ng culture of care. Culture of malasakit po. Hindi lang para sa sarili, para po sa ating mga katrabaho. At yan, ipanalangin din natin ang ating mga leaders. O ganun din yung mga ating mga nasa Senado, no? empathetic leadership kailangan po. Ang mga leaders ay kailangang makinig at magbigay ng support. Hindi lang po puro output. Kailangan mag-output ka. Kailangan ma-finish mo to. Kailangan din po makinig sa mga workers. At meron tayong tip para sa team?
1: Yung create what? Yung sa team natin?
0: Isang simpleng kumusta ka.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Kumusta ka na ngayon?
0: Ayan. Kaya nang sinabi na po sa ating sa ating mga toolbox meeting, mga pre-task meeting, malaking tulong po ang psychological safety ng team sa kumusta kayo? Kumusta tulog kagabi? Kumusta yung pamilya?
1: Sa amin na lang.
0: May concern ba? Mm-hmm.
1: Sa amin na lang, di ba, sa pag-handle namin ng life coaching. Ang nag-de-head sa amin dyan, lagi siyang kumusta ka na, Ate Tess?
0: Yeah.
1: Kumusta yung tulog mo? Yeah. Hi, Annabel Riboltar. Ganon siya.
0: Hello po. Kaya nanay, tatay, Kuya Mon, kumusta ka? Kumusta ka sa araw na to? Ayan.
1: Kaya si Mon, pagpasok ko dito, kumusta ka, classmate?
0: Wow.
1: Gumugwapo ka na naman ngayon.
0: Kaya, ayan.
1: Oo, affirmation yun, Mon.
0: So, ang mga workers po, tayo ay merong psychosocial hazards. Tumutukoy po ito sa mga work design, kagaya ng sabi natin, at hindi po ito nakikita. Pero, malaki po ang efekto kasi invisible hazards po yung sa ating psychosocial hazards. Ito po ay ang job strain, high demand, yung effort-reward imbalance, ayan, nasabi ko kanina, long working hours, nararanasan ba? Oo, di ba? Bullying at the workplace and increase in the workload.
1: Yung bullying, naranasan mo to sa workplace?
0: Naranasan ko yun.
1: Talaga?
0: Before. Pero ngayon, kasi meron ng Anti-Bullying Act, di ba? At sa workplace.
1: Anong naramdaman mo nun?
0: Ay, grabe. Grabe. Kasi parang, nahiya man ako mag-share. Nahiya. Tinago ko lang muna yun. And then, there was a time na nagkaroon ng anti-bullying guide o guidelines. 'Di ba parang nagkaroon kami ng session na lahat pa lang kami nang naranasan namin 'yon. Pero since meron ng batas, bawal na siya.
1: Itong so, increase in the workload.
0: Ayan, syempre, from time to time. Hindi mo talaga maano kasi may kailangan i-achieve. So, pero kailangan talaga may mag-recharge po ang bawat isa. Huwag tuloy-tuloy. Para pag tuloy-tuloy po ang ano, cortisol natin, yung stress hormone, it will lead na to burnout na. Mahirap makakabol sa recover sa burnout. Kailangan mo talaga niya ng ano, ng reset. Grabe.
1: So, kaya, ako ngayon, 'di ba? Retired na ako. Pero paminsan-minsan, kung may mga activities akong sobra na talaga, ang gagawin ko niyan, matutulog ako maghapon. Correct. Sabi mo nga, wala mo ng cellphone.
0: Wala mo na
1: ako. Wala. Pati yung kamay ko, hindi na muna ako ganun ng ganun.
0: Ayan. So, bakit it matters po yung psychosocial hazards? Kasi it affects po nga po yung performance. Yung anxiety, stress, burnout, may sleep problems ka ba? Fatigue, loss of motivation. Ang impact po nun, pag ganito po talaga yung ating psychosocial hazards at the workplace, tumataas po yung absenteeism, nag-a-absent.
1: Yeah.
0: High turnover rates, maraming nagre-resign. And then, reduce productivity and damage reputation. Ayan. Kasi pag ganito, pwede din siya kasi mag-lead into some suicidal incidents sa ating mga workplaces. Okay?
1: Kaya, diba nababalitaan mo na lang, bakit kaya nagkasakit si ganito, si ganyan? Okay naman siya. Hindi okay outside, but inside.
0: At may example dito, merong high-performing na employee, pero nag-resign siya dahil palagi siyang hinuhumilate, pinapahiya ng boss, di ba? Pero magaling siya, kaya lang, sinasabat siya ng boss, palagi siyang pinapahiya during the meeting, or sa siya, hindi siya ina-acknowledge. So, isa po yan.
1: Walang
0: sa mga,
1: affirmation.
0: Yan sa mga factors na kung ganyan po ang boss, talagang nakaka-apekto po talaga sa worker. So, may physical hazard tayo, may yun ang gusto nating i-present. Physical hazards, meron tayong psychosocial hazard. Yung physical hazard, nakikita natin, may slippery floors, loud noise, then, na-accidente kasi na-slide, o nahulog sa physical hazards po yun. But yung psychosocial hazards, yun doon yung po na invisible long-term, such as bullying and stress, workload, excessive workload din. A worker experiences daily verbal abuse, leading to depression. So, mahalaga po yung salita na binibitawan natin kasi merong impact po yan sa mental health ng isang tao. We should be encouraging. Kahit may negative, pupunain muna natin yung positive. Alam mo, ikaw mapakaling mo. But, friendly advice lang kasi nakikita ko rin na ganito. So, the way you speak about it, di ba? Parang, paparamdam mo na may malasakit ka sa kanya. Kaya sinasabi mo rin to correct him. Kaya correct the right way.
1: Pero then, minsan kasi, alimbawa, may employee ka. Sinasabihan mo ng tama, pero hindi man siya nakikinig.
0: Yeah.
1: Ibang-ibang kwento na din yun.
0: Pag-pray na natin yun.
1: Divine intervention na yun.
0: Sige, bullying, nasabi na natin ito. And then, workplace harassment, ayan, nan po ay talagang iingatan po natin. Kasi pag repetitive and pattern behavior po, ginagawa ay may effect po. Yung inappropriate jokes.
1: Maingat po tayo dyan.
0: Commenting on someone's appearance in a sexual way, that is po ay workplace harassment. Isa po yan sa invisible na hazard na nakikita natin.
1: Correct.
0: At may comment si Ma'am Belle. Yan, sometimes behavior management in our organization is very important and it helps how to mingle with other people. Yan. Thank you, Ma'am Belle. And then bullying, harassment.
1: Both create a hostile and unsafe working environment.
0: Yeah, may shouting, may intimidation, may exclusion, may isolation, and offensive po na mga email or sa social media din po. Nako, meron yan. And then, kailangan po natin na meron tayong pong mga risk factors sa individual level. Power imbalance.
1: Supervisor versus staff. Ikaw, supervisor
0: lack
1: ka.
0: Lack of assertiveness skills. Parang hindi ka assertive sa trabaho mo. May gusto kong sabihin, hindi ka makasabi. That's something. Risk factor yun sa'yo. Kasi yung sinasarili mo lang, nako, new employees unfamiliar with workplace culture, hindi pa niya alam kung anong culture. Siyempre, iba yung siyempre, ibang interpretation sa kanya. Bad or negative attitude. Sige, sa organization naman, poor ang leadership and supervision, hindi malinaw po ang mga policies, high workload and stress, and role ambiguity. So, walang clarity of roles. Yan. Example po, kung ang mga roles are unclear, ang employee ay nagbe-blame sa bawat isa, it leads to conflict and bullying.
1: At isa pa, yung high workload and stress and role ambiguity.
0: So, mga

Sabi po sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil siya ang nagmamalasakit sa inyo. Madalas kapag tayo ay nakakaranas ng stress o pag-aalala o takot sa hinaharap, ang unang reaction natin ay solusyonan ito ng mag-isa. Pero sa totoo lang po, kung nanamnamin po natin itong Ephesians chapter 6:13-17, kaya't isuot ninyo ang kasuotan sa pakikipagbaka na mula sa Diyos. Sa gayon, makapagtatanggol kayo kapag dumating ang masamang araw o pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang tali ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Kaya't isuot ninyo ang panyapak ng pagiging handa sa pagpapahayag ng magandang balita sa kapayapaan. Palagi ninyong gamitin ang paminggalat o kalasag ng pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliyabang pana ng bawat masama. Isuot ninyo ang gora o helmet ng kaligtasan at hawakan ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung sa physical safety ay mayroon tayong PPE o personal protective

0: equipment tulad ng helmet, boots, safety vest para sa mga safety lapses at physical na hazards sa atin pong mental at spiritual health. Mayroon naman tayong armor of God para protektahan ang ating isip at emosyon laban sa stress, burnout at negativity. Lagi po natin itong tatandaan, ang armor of God para sa ating kaligtasan. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga salita na nagsisilbing paalala sa amin sa bawat araw na aming tinatahak. Salamat, Ama, na ito'y maisapuso namin at sundin ang mga instructions na ito sa aming buhay para maging matatag at maiwasan namin ang burnout sa lahat ng bagay. Maiwasan ang stress, maiwasan ang sobrang kaba sa lahat ng aming ginagawa. Lord, salamat sa inyong mga salita. Maging sa amin ni Aw, na patuloy po kaming nagpapagamit sa radio program na FEBC dito sa Bicol Station, na ito po ang CARE 104.3 DWAY-FM. Gabayan niyo po kami dahil marami pong tao ang dapat makapakinig na ang radyong ito, which is communicating Christ to the world. Salamat po sa privilege na magamit kami ni Al sa mission radyong ito. Thank you so much, Holy Spirit, sa laging paggabay sa amin at pagpatnubay. Sa tanging pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.
1: Amen. Ayan po, sana po ay nakuha niyo po yung point ng ating topic ngayon on how to ensure a healthy and safe psychosocial working environment. Kaya lang po, yan nga po, kailangan nating tandaan, a tired worker is also an unsafe worker. Mm-hmm. And a distracted mind is as unsafe as a broken machine. And prevention is not only protection, it is also reinforcement. Mm-hmm. Kaya for us, daily reminder, mag-remind po tayo na, oy, let's keep our workplace safe and healthy. And daily leadership, then daily culture po on stop work, pag sobra na, pagod na, rest na. Yes. So yan po, we love you with the love, Lord. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya meron po tayong mga PPE din spiritual, helmet of salvation, belt of truth, diba? Mm-hmm. Ano pa yon? Sword of the Spirit. Mm-hmm. We have the breastplate of righteousness. And feet ready to shout the gospel of peace.
0: Yes.
1: Ayan. Uh-oh. So yan po, sana po ay napagpala kayo sa ating topic ngayon. At abangan nyo po kami sa susunod na talakayan tungkol po sa ating kalusugan. We will have a guest next Saturday. Thank you and happy lunch.
0: Ang masayang kapaligiran ay magandang pamugaran.
1: Ayan.
0: Yes, thank you so much. Happy birthday, Carms.
1: Happy birthday.
0: Pagaling ka na po, Pastor JC.
1: Bye-bye. Thank you, Ma'am Belle.

Huminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Good Navy morning po sa ating lahat, mga ka-Careyans. At nandito na naman po tayo sa Care 104.3 The Way FM upang maghatid ng napapanahong balita mula sa inyong Philippine Navy, sa Naval Forces Southern Luzon at sa inyong Armed Forces of the Philippines. At syempre, shout out din po sa lahat ng patuloy na umaantabay at tumatangkilik sa ating programa sa Radyo Man o Facebook Live. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming muli dahil mayroon na naman tayong pag-uusapan ngayong araw. So, kumusta po kayong lahat? Alam niyo po mga ka-Careyans, sa tindi ng init ng panahon ngayon, kailangan nating maging hydrated, di ba partner?
1: Yes, partner.
0: Mm-hmm. So, mangyari nga, manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan kung wala naman tayong importanteng pupuntahan sa labas at makinig sa ating programa. At syempre, binabati ko rin po ng Good Navy Morning ang aking partner for today, sir.
1: Good morning, partner.
0: Yun. Kumusta ka naman ngayon, partner?
1: Ayos naman, partner. Sobrang makabuluhan ng mga nakalipas na araw natin, partner.
0: Yes, syempre, araw-araw makabuluhan ang ating pinagdadaanan sa buhay.
1: And partner, nais ko lang batiin yung mga ka-Careyans natin na walang sawang sumusubaybay at nakikinig sa ating programa.
0: Yes.
1: At para sa ating mga ka-Careyans, sa ngalan po ng aming Commander Naval Forces Southern Luzon, Commodore Estilito B. Lagadia Jr. Philippine Navy, ako si Ensign Ryan Hans G. Gitoria Philippine Navy.
0: At ako po si Petty Officer 3rd Class Jessica Mison Philippine Navy.
1: Welcome po sa ating programang
0: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service Philippine Navy.
1: Dito lamang po yan sa Care 104.3 The Way FM. Mga mahal naming ka-Careyans, abangan nyo po mamaya ang ating espesyal na panauhin mula sa Headquarters Philippine Navy. Kasama natin siya upang talakayin ang tungkol sa nalalapit na ika-128th anibersaryo ng inyong Philippine Navy. Kaya mga ka-Careyans, stay tuned at siguradong marami tayong kapanapanabik na abangan at matututunan. At syempre, huwag din natin kalimutang i-share ang ating FB Live sa official na page ng ating estasyon, Care 104.3 The Way FM, para mas marami pa ang makasama natin ngayong araw sa ating programa.
0: At syempre, partner, bago naman tayo tumungo sa ating mga balita, unahin muna natin ang isa sa mga inaabangan ng ating mga tagapakinig, kung saan babalikan natin ang mahalagang pangyayari na nagbigay kulay at aral sa mahalagang kasaysayan ng ating hukbong dagat, ang Today in Naval History.
2: Today in Naval History.
0: Alam nyo ba?
1: Hindi ko alam, partner. Alamin natin, partner.
0: Yes, sabay nating alamin yun. Ngayong araw ng kasaysayan ng hukbong dagat, noong 16 ng Mayo 1919, nagsimula ang isang makasaysayang misyon na nagbukas ng bagong yugto sa larangan ng Naval Aviation at Maritime Operations. Sa araw na ito, 3 flying boats ng United States Navy ang lumipad mula sa Newfoundland, Canada patungong Europa bilang kauna-unahang pagtatangka ng isang hukbong dagat na tawirin ang Atlantic Ocean gamit ang military aircraft. Sa panahong iyon, mga ka-Careyans, malaking hamon ang paglipad sa malawak na karagatan dahil limitado pa ang kakayahan ng mga eroplano sa navigation, komunikasyon at fuel capacity. Wala pang makabagong radar at GPS system, kaya umaasa lamang ang mga piloto sa kompas, bituin at gabay ng mga barkong nakapwesto sa karagatan upang matiyak ang tamang ruta. Sa kabila ng matinding hamon sa panahon at kondisyon ng dagat, ipinakita ng misyong ito ang kahalagahan ng determinasyon, kahandaan at inobasyon sa larangan ng naval operations.
1: At kasunod nito, partner, ang matagumpay na pagtatangkang ito ay naging pundasyon ng modernong naval aviation. Napatunayan ito na hindi lamang sa karagatan maaring magsagawa ng operasyon ang hukbong dagat, kundi maging sa himpapawid upang mapalawak ang surveillance, reconnaissance, search and rescue, at mabilis na pagtugon sa mga banta at sakuna. Dahil dito, unti-unti naging mahalagang bahagi ng mga hukbong dagat sa buong mundo ang paggamit ng naval aircraft bilang katuwang ng mga barkong pandigma sa pagpapanatili ng maritime security. At sa kasalukuyan, patuloy na pinauunlad ng iba't ibang hukbong dagat kabilang ang Philippine Navy ang kanilang kakayahan sa maritime at aerial operations upang higit na mapangalagaan ng pambansang soberanya. seguridad sa karagatan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ang kasaysayang ito ay nagsisilbing paalala na ang katapangan, disiplina at kahandaan sa pagbabago ay mahalagang sangkap sa pagtataguyod ng isang makabago at matatag na puwersang pandagat.
0: At yan ang ating pagbabaliktanaw sa kasaysayan, isang makasaysayang yugto na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng matatag at mahusay na pamumuno sa hukbong dagat. So mula sa kasaysayan, dumako naman po tayo sa kasalukuyan at alamin ang mga pinakamabagong kaganapan sa Navy News Update.
2: Navy News and Updates.
0: Sa ulo ng ating mga balita, Naval Forces sa Luzon nakilahok sa medical and dental mission na isinagawa sa Claveria, Masbate.
1: Naval Forces sa Luzon nakaisa sa Marian Procession for Peace sa Legazpi City.
0: Naval Forces sa Luzon nagsagawa ng information drive sa Catanduanes.
1: Philippine Navy, formal na sinalubong ang pagdating ng BRP Rahal Lakandula sa Subic.
0: Para sa detalye ng ating mga balita, aktibong nakilahok ang Naval Forces Southern Luzon sa isinagawang medical and dental mission sa pamamagitan ng San Ramon Elementary School Alumni Association Incorporated na ginanap sa Barangay San Ramon, Claveria, Masbate nito lamang ikatatlo ng Mayo taong kasalukuyan. Kabilang sa mga aktibidad na pinangunahan ng naturang asosasyon, katuwang ang Diyos Mabalos Po Foundation Incorporation, Ako Bicol Party List at ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Tinatayang may 689 na residente ang nabahagian ng tulong sa pamamagitan ng handog na libreng serbisyo, kabilang dito ang medical consultation na may 403 katao, 19 ang nakatanggap ng libreng check-up at maternal kit. 189 naman ang nakatanggap ng libreng serbisyong optical at reading eyeglasses at 37 ang sumailalim sa serbisyong dental. Sa kabilang banda, 10 wheelchair at 1 saklay naman ang natanggap ng mga person with special needs. Namahagi rin ang pancit noodles, sabon, pampaligo at face towel sa mga benepisyaryo. Bahagi rin ng aktibidad ang feeding program na ikinatuwa ng 60 batang kulang sa nutrisyon at palaro na may papremyo na dinaluhan ng 13 bata. Nagkaroon din ng information education campaign sa West Philippine Simulat para sa 17 kabataan at namigay ng mga leaflets bilang tampok na aktibidad para sa mga gustong maging bahagi ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang Philippine Navy sa Kabikulan ay patuloy na makikilahok sa mga aktibidad hinggil sa serbisyong pangkalusugan bilang patunay ng kanilang patuloy na suporta sa panawagan ng bawat mamamayang higit na nangangailangan.
1: Samantala, aktibong nakilahok ang Naval Forces Southern Luzon sa isinagawang Marian Procession for Peace bilang bahagi ng panimulang selebrasyon para sa 3 mahalagang okasyon ng Simbahang Katolika sa Lalawigan ng Albay na ginanap sa Legazpi City nito lamang ika-1 ng Mayo taong kasalukuyan. Nagsimula ang prosesyon sa St. Raphael the Archangel Parish Church at nagtapos sa St. Gregory the Great Cathedral. Ang nasabing aktibidad ay hudyat ng pagsisimula ng 250 taon ng debosyon sa Our Lady of Salvation, 7th anibersaryo ng pagkatatag ng diocese at 50th anibersaryo ng koronasyon nito bilang patrona at reyna ng mga Albayano. Bilang bahagi ng kanilang kontribusyon, ang Naval Forces Southern Luzon sa pamamagitan ng NSJA Marching Band ay nakapagbigay ng musical accompaniment sa buong ruta ng prosesyon. Ang kanilang partisipasyon ay nagbigay ng karagdagang solemnidad at kaayusan sa aktibidad na nakatulong sa maayos na daloy ng programa at sa pagpapanatili ng disiplina sa hanay ng mga kalahok. Nakiisa sa naturang aktibidad ang mga deboto, manonood, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder na nakaranas ng isang organisado, ligtas at makabuluhang pagdiriwang. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na ipinakikita ng NFSL ang kanilang dedikasyon, hindi lamang sa serbisyong militar kundi pati sa pagpapalalim at pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang pakikilahok ng NFSL sa nasabing aktibidad ay sumasalamin sa patuloy na pagsuporta ng Philippine Navy sa mga gawaing pangkomunidad. Bukod sa pangunahing mandato nito sa pagtatanggol sa karagatan at pagpapanatili ng pambansang seguridad, aktibo rin ang hukbong dagat sa pagsulong ng civil military operations na nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng sandatang lakas at ng mamamayan.
0: Para sa iba pang balita, matagumpay na nagsagawa ang Naval Forces Southern Luzon sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit Southern Luzon ng Information and Education Campaign for West Philippine Sea Mulat kasabay ng Philippine Navy Recruitment Drive sa mga bayan ng Bagamanok at Panganiba ng Catanduanes nito lamang ika-29 hanggang 30 Abril ng Abril taong kasalukuyan. Isinagawa ang aktibidad katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bagamanok Catanduanes State University, Panganiban Campus at Sangguniang Kabataan. Humigit kumulang 80 senior high school at college students ang lumahok sa programa. Tinalakay sa IEC ang kahalagahan ng West Philippine Sea, tamang paggamit ng impormasyon at pagiging mapanuri laban sa misinformation, disinformation at malinformation, partikular sa social media. Binigyan din ang kahalagahan ng Eastern Seaboard sa ekonomiya, disaster response, national defense at food security ng bansa. Kasabay nito, isinagawa rin ang Philippine Navy Recruitment Drive upang ipakilala sa mga kabataan ang mga oportunidad sa marangal na paglilingkod sa Philippine Navy. Nagtapos ang aktibidad sa open forum at interactive discussion hinggil sa West Philippine Sea kasama ang pamamahagi ng papremyo sa mga aktibong kalahok. Sa pamamagitan ng Mulat Campaign, patuloy na isinusulong ng NAVFORSOL ang maritime awareness, makabayang pananaw at aktibong partisipasyon ng kabataan bilang suporta sa nation building at pambansang seguridad.
1: At para sa huling detalye ng ating mga balita, formal na tinanggap ng Philippine Navy ang pinakabago nitong offshore patrol vessel na tatawaging BRP Raha Lacandula PS-21 sa isang arrival ceremony na ginanap noong Biyernes, 8 Mayo sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Pinangunahan ni Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Superintendent ng Philippine Military Academy, ang seremonya bilang keynote speaker. Kasama sa nasabing aktibidad sina Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, at Rear Admiral Joe Anthony Orbe, Commander ng Philippine Fleet. Sa kanyang talumpati, binigyang DA ni Vice Admiral Valencia ang simbolikong kahalagahan ng pangalan ng barko na si Raha Lacandula, ang pinunong pre-colonial ng tondo na kilala sa kanyang pamumuno at paglaban. Ayon naman sa pahayag ng Philippine Navy, ang pagdating ng barko sa bansa ay panibagong hakbang sa patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat. Nakatakda pa itong formal na ikomisyon sa mga susunod na araw. Inaasahang higit pang mapapalakas na ng pandagdag na future BRP Raha Lacandula ang kakayahan ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng seguridad pandagat at pagtanggol sa teritoryo habang patuloy nitong pinatitibay ang presensya at kakayahan upang mapangalagaan ang maritime domain ng bansa.
0: At yan po mga ka-Koreans ang mga balita ng inyong Philippine Navy dito sa Southern Luzon, sa Philippine Navy at sa inyong Armed Forces of the Philippines. Susunod na po ang ating panayam sa ating guest for today. Pero bago po yon ay inyo po munang pakinggan ang napakagandang musika ni Commander Charter Lee Sumbiling Philippine Navy na may pamagat na
1: Kanduran.

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: Welcome back po sa ating programang Serbisyong Makabayan,
1: Serbisyong Maasahan ng inyong
0: Philippine Navy. So good Navy morning pong muli sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM gamit ang kanilang mga radyo at syempre sa mga Careians na kasama natin sa Facebook Live.
1: Salamat po sa inyong walang sawang pagtutok dahil kasama nyo kami saan man kayo naroroon. Dahil marami pa tayong kwento, manatiling nakatutok at ihati natin ngayong araw.
0: Yes, ayan, dumako na po tayo sa ating segment na
1: At Your Service, Philippine Navy.
2: At Your Service, Philippine Navy.
1: Ayan, partner, i-welcome ko lang ang ating guest from Headquarters, Philippine Navy.
0: Nakilalang gwapong native ng Palawan na may dugong kuyunon.
1: At isa sa mga matitikas na naval warrior diplomat ng Philippine Navy dahil sa kanyang dedikasyon, karanasan at inspirasyong hatid sa publiko.
0: Yan.
1: Isang mainit na pagbati po sa inyo, sir. Bago po tayo magsimula, maaari po ba kayong magpakilala at magpaabot ng inyong pagbati sa ating manonood at tagapakinig?
3: Nagulat ako doon, ah. From Palawan with love. Magandang umaga sa inyo, mga kasawang Ryan at Jessica.
1: Good morning, sir. At sa lahat
3: ng tagapakinig sa programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, At Your Service, Philippine Navy, dito sa FEBC, PhilCare 104.3, The Way FM.
1: Yes, sir.
3: Marhay na aga sa Indugo, boss. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Commander Edward J. Pablico, Philippine Navy, ang Executive Officer ng Assistant Chief of Naval Staff for Civil Military Operations or CMO dito po sa headquarters sa Philippine Navy sa Ruas Bolivar, Manila.
1: And sir, thank you sir sa pag-unlock sa aming invitation, sir. Isa itong privilege na maging guest sa aming radio program, sir. At ngayong umaga, sir, pag-uusapan natin ang papalapit na ika-128th anniversary ng Philippine Navy, sir. At bilang connection dyan, sir, ano ba ang ating mga dapat abangan sa paparating na anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas?
3: Actually, timing, no, kasi malapit na yung anniversary. Kaguday ng ating celebration sa ika-128 anniversary ng Philippine Navy, 128th anniversary ng Philippine Navy. Nais po natin ipabatid sa ating mga kababayan na may mga activities po, may mga activities na nagawa na, conducted na siya, na nagsimula pa noong buwan po ng April 2026. Ito po ay sa kadahilan ng mayroon po tayong tinatawag na pre-anniversary activities, mayroon pong yung D-Day o yung mismong araw ng pagdiriwang, at mayroon din po tayong post-anniversary activities.
0: Please enlighten us po, sir, kung paano po ito, sir, ginagawa at ano-ano po ang mga ito, sir.
3: So bago pa man dumating yung nakatakdang celebration, mayroon na tayong tinatawag na mga ginagawa mga activities, in preparation, it is part of the anniversary. So yun po yung tinatawag na pre-anniversary activities. So bago dumating yung pinaka-araw. Medyo marami-rami po ito kung aking isa-isa, no? Kaya pahapyawan ko na lang siguro.
1: Yes, sir.
3: Para
1: yes, sir.
3: At least maging aware ang ating po mga tagapakinig na iyon pala ay bahagi ng selebrasyon ng ika-120th anniversary ng Philippine Navy. So, ilan sa mga activities na nakandak noong pong April 28, 2026, ang ating pong Naval Reserve Command ay nagsagawa ng nationwide blood donation drive. So hindi lang po ito sa Manila, sa Cavite at maging sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas, mm-hmm, no, na isinagawa po ng ating Philippine Navy. At yung mga

0: nalikong po dyan ng mga dugo ay ating pong tinon over sa mga hospitals. Ito po ay in partnership with Dugong Alay at Tungbuhay Incorporated. Okay? And sa animal process, hindi lang po ano, iba't ibang lugar, iba't ibang activities na ginagawa. Actually, dyan po sa Bicol, sa Southern Luzon, nakapag-conduct. So, aware naman yung mga Bicolano natin na nakapag-conduct po yung animal process sa Southern Luzon ng coastal cleanup noong 07 March. Mayroong ginanap na mangrove planting activity noong 27. At meron din pong Med Cup and 10 Cup noong 03 May 2026.
1: Yes, sir.
0: Sa Cebu, sa Naval Forces Central, nagsagawa din po sila ng shipboard tour. Ito po yung wine-welcome po natin, yung ating mga estudyante o kung sino mga gusto bumisita sa ating po mga barko. So, ina-accommodate po natin at pinapaliwanag sa kanila, pinapakita na ito po yung ating barko sa Philippine Navy. So, nag-conduct po sila ng coastal cleanup activity at saka 3 growing activity noong 27 February. So, iba't ibang date din po. Sa Naval Forces Eastern Mindanao, sa Davao po, mayroon pong kinandak dyan na CMO from the sea sa Dinagat Island noong 24 April 2026. Ano po ba itong CMO from the sea? Ito po yung dinadala po natin yung serbisyo ng gobyerno, no? Mm-hmm. Yung government services papunta po sa isang lugar na bibihirang mapuntahan ng gobyerno or yung mga bibihira po na makapunta sa city or sa bayan. So bringing the government services doon sa community. So yun po yung CMO from the sea. Gamit-gamit po yung barko. So nandun na po nakakarga sa barko yung mga serbisyo. Nandun po yung mga doctors, yung mga iba't ibang agencies ng sa government para dalhin po yung serbisyo doon sa area. Particularly sa mga island barangays, mga ganun, or island municipalities. Sa Western Naval Command, sa Palawan po, last 08 May, nagkaroon din ng coastal cleanup. Coastal cleanup, tapos meron silang pawikan hatching at saka canine program activities doon po sa isang isla, no, sa Palawan. And dito rin po sa NCR area, nakapag-conduct din po ng iba't ibang activities. May mga maritime symposium, no, na ginanap last yung mga nakaraan pa, and may mga inauguration na ginawa. But aside from this, marami pang mga activities. Sabi ko nga, mahirap isa-isa yun dahil sa dami, no? Yes. Na nakatakdang gawin pa bago pa dumating yung pinaka D-Day. At ilan po sa mga ito, no? May mga naka-calendar natin. Mayroon po tayong 2026 PN Stakeholders Awarding Ceremony. Ito po yung pagkilala sa ating mga ever-supportive stakeholders. Mm-hmm. So, para maibalik din po natin sa kanila yung kanilang suporta sa ating mga ginawa mga projects, particular sa mga CMO activities. So, binibigyan pa natin sila ng parangal. And magkakaroon din po ng simultaneous shipboard tour. So, lahat po ng mga naval operational commands, magkakaroon po ng ano. So, I believe ito po yung pagkakataon, no, na ma-welcome natin. Kasi maraming mga nagtatanong minsan, pwede ba kami makapunta sa barko, no? So ito po, ino-open natin sa iba't ibang lugar, sa Palawan, Cebu, Davao, Zamboanga. So yun po, naka-open po yung ating barko, kung ano yung available po na nandun, para i-accommodate po yung mga gustong pumunta ng barko at makita po yung, ang inyong pong barko, yung barko ng Philippine Navy. So it will be, you know, nationwide. So pagpasensya na, no? Dahil di ko na kayang isa-isahin, no, lahat. Kasi, I know, limited lang yung time natin. So, kukulangin tayo sa oras. Eh, so, yun yung mga nabanggit ko na mga pre-anniversary activities. Oh, so, yung D-Day naman na sinasabi natin, ito mismo yung nakatakdang araw na kailan ba natin celebrate o ikakandak yung activity, yung pinaka-activity, yung anniversary proper mismo. So it will be on 29 May, kung saan ang Commander-in-Chief, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. will be invited as a guest of honor and speaker. during the anniversary ceremony. At ito po ay gaganapin sa mismong headquarters po ng Philippine Navy sa Ros Bolivar, Manila. Ang highlights lang po dito, no, pinaka-highlights natin is yung commissioning, nabanggit nyo kanina, no, yung pagdating. During the anniversary, ito yung commissioning ceremony ng Second Officer Patrol Vessel o OPV ng BRP Raha Lacandula or PS-21. And then magkakaroon din po tayo ng photo and kinetic display sa area, and of course during the, you know, the program magkakaroon ng awarding of command unit and personnel sa mga sundaluhan saka sa mga civilian human resource. And lastly, kaya nga tatlo nga ito, divided into three, no? Ang pangatlo po yung post-anniversary activities. So kahit tapos na po yung anniversary, na-i-conduct na po yung pinaka D-Day, mayroon pa po tayo mga pahabol, mga post-anniversary activities na tinatawag. So magkakaroon po tayo ng simultaneous conduct ng basic life support training, no? May mga nakaschedule sa June, may mga ika-conduct na PN Legislative Affairs Forum, and engagement, so kasama po yung mga civilian, and meron din pong reservist fair 2026. Lahat po ito ay naka-schedule po this month of June. So Jessica and Ryan. Yung mga activities na nabanggit ko, ano lang yung may kaugnayan sa celebration natin ng Philippine Navy anniversary.
1: Yun talaga. So napaka siksik, liglig.
2: Kaya nga,
1: at
2: partner,
1: umaapaw ang servisyo.
2: Nice, speechless ako, partner, sa dami ng activities na pinagandaan. Ngayon nalaman natin na hindi lang dito sa atin sa Southern Luzon naghahanda, kundi yung buong Naval Operating Forces, katuwang yung headquarters Philippine Navy, lahat 'yan pinagandaan. At ngayon nalaman natin yung mga activities na nahahati nga siya sa tatlo, ang pre, D-Day at yung post activities. Ngayon, nalaman natin yan, sir. Ano ba ang kahalagahan nito bilang bahagi ng pag-celebra ng ika 128th anniversary ng Philippine Navy, sir?
0: Uy, basic kasi una-una, lahat naman tayo nag-celebrate ng anniversary, di ba? Si Jessica nag-celebrate, si Ryan, no? So lahat tayo may anniversary. May mga organization, no? May mga samahan, mga asosasyon, no? So, napakahalaga po ng pagdiriwang ng ika 128th anniversary ng Philippine Navy. Unang-una, atin pong binugulita ang mga nakalipas, no? Yung history, no? Then yung development ng Philippine Navy. Paano ba nagsimula ang Philippine Navy? Ano ba siya dati, no? At ano na siya ngayon? So, makikita natin, ito yung transition na naganap makalipas ang 128 years. No? Mm-hmm. Parang, kung titin natin sa social media, no? Para siyang mayroong throwback. Yeah, marami nagpo-post throwback.
2: Yes, sir.
0: From the archive. Si Jessica, ito, nagpo-post ng mga ganon. Yung mga current, no? Yung now, no? At saka yung future, no? Yung plans. So, ikalawa, ito po yung panahon ng celebration at pasasalamat. Dahil patuloy pong naglilingkod ang mga pinuno at miyembro ng Philippine Navy ng may katapatan at dedikasyon, no? Sa sinumpang tungkulin. At siyempre, pasasalamat sa mga mamamayang Pilipino sa patuloy na pagsuporta sa inyong pong hukbong dagat ng Pilipinas. Actually, kayo po ang dahilan kung bakit lalong gumaganda at patuloy pong nakapag-acquire ng mga bagong barko ang ating pong Philippine Navy at iba pang mga kagamitan. Kaugnay sa mga modernisasyon, mga programang modernisasyon, hindi lamang po sa Philippine Navy, pati na din sa Armed Forces of the Philippines.
2: Yun, partner, nalaman natin yung ano, maganda yung analogy ni sir.
1: Yes.
2: Yung throwback, current, and future.
1: Kumbaga,
2: sumisimbolo siya sa pre-D-Day and post-anniversary.
1: Yes, ika nga, di ba? Pinapahalagahan natin yung mga nangyari noon at ngayon.
2: At ang pinaka-highlight nito, partner, yung pasasalamat natin.
1: Yes. So ito, sir, ano po, sir, ang magiging tema ng ika 128th anibersaryo ng hukbong dagat, at ano naman po ang mensahe nito, sir, para sa sambayan ng Pilipino, sir?
0: Correct, ano? Laging nakadikit 'yan pag may mga nag ano, mga anniversary, lagi
1: Yes.
0: tayo may bagong tema, no?
1: Yes.
0: So ngayong 2026, ang atin pong tema ay EN at 128, modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. So sa Tagalog, mayroon Tagalog, no? EN at 128, makabago at handa, malakas at matatag, maaasahan hukbong dagat ng bansa.
1: Yun,
0: so,
1: PN at 128.
0: No? So doon pala makikita natin ano ba yung pinaka-objective natin, ano ba yung kahalagahan ng celebration na to, and ano yung mga na-accomplish natin based doon sa tema, no? Kung babasahin lang natin.
1: Yes, so pinapakita din natin dito na sa sambayanan na ang Philippine Navy po ay tunay na maaasahan sa mission at laging mission ready, ika nga, para sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Di ba, partner?
2: Yes, partner. At bilang sa papalapit na anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, sir, paano ba natin mapapalakas ang nasyonalismo sa mga Pilipino?
0: Katulad nung nabanggit ko kayo na, Ryan, dahil sa ating paggunita ng anibersaryo ng Philippine Navy, mas lalo pang nagiging aware ang ating mga kababayan at kapapilipino kung ano po talaga ang kahalagahan ng Philippine Navy at ano ang ginagawa nito upang mapaglingkuran ang mamamayang Pilipino at protektahan ang ating soberanya. So, ito po ay nagiging bahagi ng pagkilala at pag-alam kung ano na nga ba ang status ng Philippine Navy sa ngayon as being modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. No? So, doon nagre-reflect siya. No? Ano na meron ngayon yung Philippine Navy?
1: So, sir, paano po makakatulong ang public engagement activities sa pagpapalakas po ng tiwala ng publiko sa militar?
0: Unang-una, ito yung trabaho talaga ng, ano, ng civil military operations, no? Na ginagawa natin. Napakalaking tulong po, no, ng public engagement activities dahil hindi lamang po ito more on information, no, public information or community relations. Ito po yung pagkakataon din na yung pagsisikap natin upang ang ating mga kababayan ay maging kaisa, no, at sumuporta sa mga programa ng gobyerno, particular sa hukbong dagat ng Pilipinas. Ika nga, lagi natin sinasabi, no, kapag pupunta sa mga area, ang seguridad po ay hindi lamang problema ng Armed Forces of the Philippines. No? It is everybody's concern.
1: Yes.
0: Kung kaya kailangan na tayo po ay tulong-tulong sa mga gawaing ito, no, iisang layunin para sa pakanan ng ating mamamayan at kaunlaran ng bansa. So, mahirap kasi pag iinan lang yung sumusulong, no, sa trabaho nito. Dapat lahat po tayo, dapat yung ating mga kababayan, lahat ng Pilipino ay isa ang pinaglalaban.
1: Yes, hindi lang.
0: Especially
1: yeah.
0: pag pinag-usapan yung sariling atin.
1: Yes.
2: Yes, sir.
1: So hindi lang po ito laban ng iisa lamang, kundi ng nakararami.
2: Diba, tama, partner?
0: Correct, correct.
2: At ngayon, partner, nalaman natin sa buong ating sa buong oras ng pag-usap natin kasama si Commander Pablico, sir, na ang pag-celebrate natin ng ika-128th anniversary, hindi lamang siya yung magbigay historical sa kung ano nga ba ang pinagmulan ng Philippine Navy, kundi i-showcase rin kung ano na nga ba ang Philippine Navy sa ngayon.
1: Yes.
2: And nabanggit rin ni sir na, yun nga, kung gustuin man natin na i-detalye yung mga iba pang mga aktibidad, pero limitado nga lang yung oras natin, sir. And bilang huling bahagi, sir, anong inyong mensahe sa ating mga mamamayan sa papalapit na ika-128th anniversary ng Philippine Navy, sir?
0: Unang-una, nice kong i-extend. Happy to see you, ano, Jessica and Ryan.
1: Nice.
0: Ating mga estudyante sa, ano, sa CMU School. Ngayon, kayo na yung mga nakaupo sa, ano, sa mga area. So, congratulations.
1: Thank you, sir.
0: Sa ating pong mga kababayan, nais po namin ipaabot ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong pong patuloy na pag-suporta, no, sa inyong pong hukbong dagat ng Pilipinas. Sa inyo po ito, hukbong dagat ng Pilipinas. So, makakaasa po kayo na ang inyong pong Philippine Navy ay mananatiling tapat sa paglilingkod para sa kaunlaran at katatagan ng ating bansa. At siyempre, patuloy po natin hinihingi ang inyong suporta, no, sa ating po mga adikain at pagsisikap. Kung ano man pong hinihingi natin, especially sa mga communities, lagi po namin in-expect ang inyong pong suporta para masolusyonan po natin kung ano pang problema na meron na kailangan pong magawa ng paraan. So, sa muli, maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon, Peter, Jessica, and Ensign Ryan. Thank you very much.
1: Thank you, sir. Yun. So, sa Philippine Navy, mag-iiwan po tayo ng kataga, no? Ang Philippine Navy ay isang modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. Yun. So, at yan po ang ating naging special nating bisita ngayong umaga mula sa headquarters Philippine Navy. Si Commander Edward J. Pablico, Philippine Navy, ang Executive Officer 9 and 7.
2: And again, sir, maraming salamat po sa inyo, sir, sa pagbabahagi ng inyong oras at mahalagang impormasyon para sa ating mga kakaryan, sir.
1: Yun.
0: Maraming salamat. Thank you very much.
1: Yan. Thank you, sir. Ang dami nating natutunan, mga kakaryans, no, sa Philippine Navy pa lang, siksikliglig at umaapaw talaga. Tama, ang ating mga anibersaryo sa mga aktibidad natin, no. So, at bago magtapos po ang ating programa, atin po munang balikatin ang safety quote for the week.
3: Safety reminders from the Philippine Navy. Safe seas, safe lives.
1: Safety quote: documents don't respond to emergencies. Trained people do. Stay ready, stay vigilant, and act when it matters most. By Naval Safety Office. Ipinapakita nito at ipinapaalala na kahit gaano pa karami ang plano, manual, o safety procedures na nakasulat sa papel, magiging epektibo lamang ang ito kung ang mga tao ay handang kumilos at alam ang tamang gagawin sa panahon ng sakuna o emerhensiya. Ang mga katagang stay ready, stay vigilant, at act when it matters most ay nangangahulugang lagi tayong maging handa, mampanatiling mapagmatyag at kumilos agad sa tamang oras. Ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa disiplina, kahandaan, at mabilis na aksyon ng bawat isa, lalo na sa kritikal na sitwasyon.
2: At yan, partner, tumungo naman tayo sa ating leadership quote for the week. Leadership quote: Leadership quote for the week. Through discipline coordination, we build a shared operational vision that enables interoperability and mission success. Through a sound body, sound mind, and sound soul, we build the warriors who make it possible. By Major General Gregorio B. Hernandez, Philippine Navy Marines, Commander, National Capital Region Command, Armed Forces of the Philippines. Sa pamamagitan ng disiplinado at maayos na koordinasyon, nabubuo ang isang layunin at malinaw na direksyon ng operasyon na nagdudulot ng pagkakaisa, maayos na pagtutulungan at tagumpay ng misyon. At sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, matatag na pag-iisip at mabuting kalooban o espiritu, nahuhubog ang mga mandirigmang kayang magsakatuparan nito. Ito'y nangungulugan din na ang isang organisasyon ay nakasalalay sa disiplina, pagkakaisa at mahusay na koordinasyon ng bawat miyembro. Binibigyang din ito ang kahalagahan ng balansing kakahiyahan at moral upang maging handa sa anumang hamon. Sa kabuuan, ang isang matatag at matagumpay na organisasyon ay binubuo ng mga taong may integridad, dedikasyon at handang magsakripisyo para sa tungkulin at sa bayan.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at viewers na walang sawang sumusuporta at tumututok sa Care 104.3 The Way FM.
2: Isang taus-pusong pasasalamat din po sa pamunuan ng Care 104.3 The Way FM kay Ma'am Yvette Pau at kay Ma'am Mel para sa kanilang patuloy na paggabay at suporta. At syempre, isang malaking pasasalamat din sa ating kasama sa technical, si Sir Mon, sa kanyang walang sawang suporta sa ating programa.
1: Yun. So, syempre, bago tayo na mag-end, i-invite po muna natin na Sir pala yung ating mga aspiring applicants sa nalalapit na mobile recruitment sa darating na 25 to 27 May 2026, no? Dito lang po 'yan sa Naval Forces Southern Luzon. Meron din po pala sa Catanduanes, kung hindi po ako nagkakamali. 'Yon. Sa mga aspiring, pwede naman po kayong mag-visit sa Facebook page ng Navy Personnel Management Center or ng Naval Forces Southern Luzon at nakapaskil po doon kung saan po kayong link magre-register. At dalhin niyo po yung mga requirements na hinihingi po nila. So, yun.
2: And partner, kasabay nung pagbisita nila sa page natin, mm-hmm, para malaman yung mga requirements, iniimbitahan rin natin ang bawat isa sa kasama yung mga kakarians natin na i-like and share yung ating official Facebook page, ang Naval Forces Southern Luzon at ang Civil Military Operations Unit Southern Luzon.
1: Yan, para malagi tayo maging updated sa mga activity ng ating Philippine Navy. Kanga. Meron ka, sir? So, hanggang sa susunod na programa, maraming salamat po mga kakarians. God bless and keep safe. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Petty Officer 3rd Class Jessica Bison, Philippine Navy.
2: At ako naman si Ensign Ryan Hans G. Gitoria, Philippine Navy.
1: Magkita-kita po tayong muli dito sa ating himpilan sa KO 104.3 The Way FM sa inyong programang
2: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, at Your Service, Philippine Navy.
4: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@dway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM.
5: Be! Summer na! Ano plano mo?
6: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
5: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
6: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
5: Oo! Pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
6: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
5: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
6: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
5: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
6: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakarian, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
5: Dito lang yan sa FEBC Bicol, CARE 104.3, DWAY-FM.
6: Until all have heard.
7: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
8: O hanggang sisi na lang talaga.
7: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, na kilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakarian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakaryan! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
6: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga! Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan. Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan. Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan! Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen. Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito. Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat. Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi. Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center. Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init. Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan. Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha! Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center. Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon. Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
9: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: ang latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang living word, alas 11:30 ang expositors edition, at alas 12:30 light classics.
1: Tapos, may stories that build faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: Bakit nga ba tayo naglalakbay? Para nga ba sa susunod na trending post sa social media? For the memories o happy moments? Di naman bawal, di rin masama, pero higit sa mga ito ang tapang sa pagsubok sa mga bagay na sa una naisip natin di natin kaya tulad ng ating mga problema. Natag sa pag-akyat sa mga kabundukang sintaas ng ating mga pangarap at mga bagong pagkatuto na di mababasa sa loob ng silid-aralan. Dahil ang totoo, ang mundo ay isang malawak na classroom. Dahil sa bawat paglalakbay, mas nagiging makabuluhan ang buhay. Nang sa susunod nating pagtuturo, may mga bagong kwento tayo na bitbit para sa ating mga mag-aaral.
1: Isang buwang uninterrupted vacation ng mga public school teacher ipinatutupad ng DepEd. Ang detalye sa report.
0: Kaya tara! Samahan niyo kami sa isang educational tour sa Sagada Mountain Province. Kami ang inyong mga guro sa radyo. Your Double G. Kasama ang mga katinji. Ako si Teacher Gretchen Nocos.
2: Ako si Teacher Jamar Nocos.

Sa tagal na din namin sa radyo, may mga relasyon na din kaming nabuo. Ika nga, sila ang aming support system. Mga tao na araw-araw naniniwala at nagpipray para sa amin. Kaya for this video, kilalanin natin ang mga katinji. Meet ang masugid nating viewer every Saturday from Manila, Ate Jaisel. Meet also ang ideal daughter ng Dunsol, my good friend Jovi. At dahil special ang episode na ito, kasama natin ang ating friends from Ago Medical Legazpi City. Meet the Chief MedTech, Jessica. The MedTech student, Lawrence. At makakasama din natin ang ka-friend zone, ka-TNT. Gorgeous, gracious Camille. Together with our campus cutie, ka-friend zone, Eileen. Full pack ang ating crew for this trip dahil kasama din natin ang high school basketball rookie, Gideon. This is also a trip to celebrate friendship, kaya kasama natin ang mag-best friends from Tabaco City, Ella and Gia. Sinamahan din tayo ng mga hard-working project coordinators ng Dolly Albay, Kuya John, and Ate Aina. Sabi nila, they need some fresh air sa Sagada pa. And finally, meet ang ating mga katimburo, Teacher Angge and Teacher Paul. So, kumpleto na ang barkada. Tara, Katinji, sagada na!

0: Puro stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
1: Ang Sagada ay isang kilalang bayan na matatagpuan sa Mountain Province, sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region, sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Kilala ito sa malamig na klima, kabundukan, kuweba, talon, at sa tanyag nitong hanging coffins. Sa Sagada makikita ang malalawak na pine and mossy forest.
2: Mula Albay, pwede kang sumakay ng bus papuntang Manila. In our case, nag-drive ako ng 12 hours mula Daraga Albay, papuntang Quezon City at doon ay sinundo kami ng aming service van. Mula Manila, maaaring sumakay ka ng bus via Baguio o Banawe.
1: Kung ikaw ay sineswerte, pwedeng makatsyempo ng diretsyo na bus para sa mahigit na 10 oras na biyahe sa Sagada. Tatlong oras bago ang Sagada ay madadaanan ang Banawe. Napaaga ang aming pagdating kaya nag-enjoy muna kami sa napakalamig na klima dito na mapapahigop ka talaga ng mag-init na kape. Sakto may isang restaurant na masarap na ang kape. May bintana pa sila na napakaganda ng view. Truly Instagrammable. Ang sarap ngang humigop ng kape habang nagmumuni-muni sa kagandahan ng kalikasan.
3: We're all fallen and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire.
1: Pagkatapos magkape at mamangha kami sa hagdang-hagdang palaya ng Banawe, ay ipinagpatuloy na namin ang paglalakbay papuntang Sagada. Nadaan na namin ang bayan ng Bontok at namili ng ilang kakailanganing pagkain. Take note, if you travel to Sagada, may kamahalan ang mga basic commodities tulad ng pagkain. Ang Bontok ay kabisera ng Mountain Province. Mahalaga rin ang Bontok bilang sentro ng kalakalan at daanan papunta sa mga kilalang lugar tulad ng Sagada at Banawe.
2: Ang Bontok ay kilala din sa malamig na klima, magagandang kabundukan at mayamang kultura ng mga katutubong mamamayan.

0: Alas 9 na nga ng umaga nang marating namin ang Sagada Mountain Province. First destination ay ang St. Mary the Virgin Church, na isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa Sagada. Kilala ito bilang sentrong simbahan ng mga lokal na komunidad at mga bumibisitang Kristiyano sa lugar. Itinayo noong panahon ng mga misyoneryong Episcopalian, ang simbahan ay nagpapakita ng payak ngunit matatag na arkitekturang angkop sa malamig na klima ng kabundukan. Isa rin itong mahalagang simbolo ng pananampalataya at kultura ng mga taga-Sagada. At madalas itong dinarayo ng mga turista dahil sa tahimik at kaakit-akit nitong kapaligiran. Sa Sagada, ang pangunahing relihiyon ng maraming lokal ay ang Episcopal o Anglican Episcopalian Church na ipinakilala ng mga misyoneryong Amerikano noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo.
1: May ilan ding Katoliko at iba pang denominasyong Kristiyano sa lugar sa kabila ng impluwensya ng Kristiyanismo. Nananatili rin ang ilang tradisyonal na paniniwala at kaugalian ng mga katutubong igurot, lalong-lalo na sa mga ritual na may kaugnayan sa paggalang sa mga ninuno.
0: Malapit lamang sa St. Mary the Virgin Church ay ang Echo Valley. Ano nga ba ang nasa mga bundok na ito at naging tanyag ang Sagada?

0: Jericho Valley ay kung saan makikita ang mga hanging coffins. Isang natatanging kaugalian kung saan ang mga kabaong ay sinasabit sa gilid ng bangin bilang paggalang sa mga yumao. Ang lugar na ito ay nagsisilbing simbolo ng malalim na pananampalataya, kultura at pag-alala sa mga ninuno ng komunidad sa Sagada. Ang hanging coffins ay isang sinaunang tradisyon ng ilang katutubong igorot. Ayon sa paniniwala, ang ganitong paraan ay nagbibigay ng mas malalim at malapit na ugnayan ng kaluluwa ng yumao sa kalikasan at sa kalangitan.
1: Sinasabit sila for safety to prevent animals. Kasi mabaho yan, walang balsamo. Hindi binabalsamo kapag nailagay dito, kaya mabaho talaga sila. Tapos yung may pangalan, nakita yung may pangalan? Yan yung original ng pangalan nila dito sa Sagada kasi dalawang bisis kami yung binyagan dito. Yung Christian name at saka Igorot name. Kung maski Christian ka, kung gusto mo yung traditional way, pwede pa rin, kaya nga may cross yung iba, di ba? Kaya ngayon, sana hindi mawala ito kasi ngayon ginatkay ng DNR na i-stop kasi mabaho daw. Pero tradisyon yan, paano mo i-stop, di ba? Kaya nga sila yung marunong magbasa at magsulat yung may pangalan. Sila yung marunong. Tapos ito hindi namin dinadalo kapag undas kasi hindi dumaan sa simbahan. Ginawa na yung ceremonies, ritual sa bahay, diretso na kung may isa siya may lagay. Kasi yung maliliit na yan, habang nilalamayan sa bahay yan, nakaupo yan sa chair para mas madali yung pagpital sa kanya. Tatanggalin sa chair, tapos ibabalot na yung dead blanket. Kung liliit na parang bula. Sangaril yung tawag namin dyan. Tapos kasi yung ginagawa nila, they bring the coffin first, then followed by the dead body. Dinala sa umaga yung kabaong, tapos followed by the dead body in the afternoon. Para mas madali, hindi mabigat. Kaya minsan nga kapag bubuhatin niya, parang takot kang buhatin kasi minsan yung cut at saka fluid niya, umaagos talaga. Pero once natas mo yung body mo, walang takot mo pala. Gustong-gusto mong gabi na ikaw magbuhat. Yung unang magbuhat yan, yung pamilya, mga anak, bago yung ibang tao. Minsan, di full in line, pasa-pasa ang marakatin dito. Scaffolding yung ginamit nila para tapos mabuta sila sa bato. Tapos lagyan ng bakal o kahoy, tapos ipatong yung mga kabaw. Pinakalitis dito yung 2010, December 22, yung baba na undernet ng bumitog. Nakita nyo, modernized na yung kabaw niya. Kaya nga ito, lahat ito namatay sa katandaan, walang bibigyan, walang bata. Kaya nga namatay sila na happy moment, hindi sad moment kasi matatanda na sila. Tapos hindi basta-basta ang pagganyan kasi di sacrifice pigs and 50 chickens, 21 pigs and 50 chickens. Pero gawin mo yun hanggang matapos yung anniversary niya, parang isang taon. Kumpikirin mo yun. Kasi yung ginagawa nila kapag kinakata yung baboy, chop-chop yun, di ba? Chop-chop nila yung mga prismet. I-distribute yung mga relatives, mga kapitbahay. Tapos yung mga kapitbahay naman, mga ibang tao, relatives, pupunta mag-aabori ng pira, bigas, tinapay, kapi, para hindi naman mabigat sa pamilya. Parang bayanihan. Kasi ito, mga animes ito, they love nature. Kaya nga, mostly, nandito sila, may liwanag sila, kaya pwede sila magkapagdala-dala. Kasi sa cemetery, parang ayaw lang maputikan, namatay daw sila, tapos dalagdagan mo ng lupa, papasalin daw nila, kaya hindi sila magkapagdala-dala, kaya ganito sila. Well, they love nature. Sana hindi mawala kasi talagang tinatry ng ginag, pero tradisyon niya, hindi mo mag-stop.
0: Ngayon, ang hanging coffins ay isa sa pinakatanyag na kultura ng atraksyon sa Sagada na dinarayo ng maraming turista. Ngunit ito ay nahaharap sa hamon na ipahinto ng DENR dahil sa mga panuntunan ng ahensya. Ngunit ano nga ba ang mahalaga? Tradisyon

nakamamahal sa buhay. Imagine, parang nasa restaurant ka lang, may reservation ka na, pag nilibing ka na. Naniniwala kasi sila na mas hahaba ang buhay ng mga taong minamahal kung may reservation na sa sementeryo. Kung akala naming ito na ang opening salvo ng aming Sagada trip, ay hindi pa pala. Dahil ang susunod ay isang mahabang trek sa mga rice terraces at hagdan sa kabundukan papuntang Bumod-Ok Falls.

0: Gets ni sir, gets ni mom, tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
1: Ang bumudok ay isa sa pinakakilalang talon sa Sagada. Tinatawag din itong Big Falls dahil sa taas at lakas ng agos nito. Matatagpuan ang bumudok sa gitna ng mga kabundukan at napapaligiran ng lunti ang kagubatan. Malamig ang hangin, pati na rin ang tubig. Upang marating ang talon, kinakailangan ang isang oras ni trekking na may kasamang pagbaba sa mga hagdan at makitid na daan sa kabundukan. Sabi nga, hindi lahat ng daan ay madali patungo sa ating nais marating. Pero para sa akin, ang bumudok ay parang stairways to heaven.
2: Kaya masasabi ko na isa ito sa pinakamahirap na trek na ginawa ko sa Sagada dahil sa matatarik na hagdan.
1: Ngayon sa Gets ni Sir, Gets ni Ma'am, pag-usapan natin ang estado ng edukasyon ngayon sa mga lugar tulad ng Sagada. Papuntang Pumudok ay nakita namin ang isa sa pinakamatandang lugar sa Sagada, ang Fidelisan. Ang Fidelisan Village or Pidlisan ay isa sa mga barangay na matatagpuan sa bayan ng Sagada Mountain Province. Kilala ito bilang isang liblib na pamayanan na kasiksik sa kabundukan ng Cordillera, kung saan nananatiling buhay ang tradisyon at kultura ng mga Igorot, kasabay ang unti-unting pag-unlad ng modernong pamumuhay. Sa kabila ng kagandahan at yaman ng kultura, hindi maikakaila na may mga hamon din ang pamumuhay sa Fidelisan. Isa na rito ang limitadong access sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kasama na ang kalusugan at transportasyon. Dahil sa layo at bulubunduking lokasyon, mahirap ang pagpunta sa paaralan. Ang Cordillera Administrative Region ay isa ding rehiyon sa Pilipinas na humaharap sa mga matitinding hamon ng edukasyon. Noong school year 2025-2026 ay naitala ang pagbaba ng enrollment sa rehiyong ito dahil sa mga nakikitang dahilan ng migrasyon at kakulangan ng access sa mga liblib na lugar. Ibig sabihin, mas kakaunting bata lamang ang nakakapasok sa paaralan, lalo na sa mga bundok at malalayong barangay. Naitala din ang kakulangan sa silid-aralan at pasilidad. 81% ng public school sa CAR ay very small. Ibig sabihin, below 251 lamang ang learners. Kapag ganito ang sitwasyon, kailangan ang

0: mga multi-grade teaching o limitado din ang resources. Dahil dito, nahaharap ang CAR sa hamon ng quality education. At kasama dito, ang hamon din pagdating sa kahirapan at kabuhayan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nakakapasok ang mga bata sa paaralan ay dahil sa kakulangan ng pera, pagtulong sa pamilya, at kawalan ng interes. Kahit libre ang edukasyon, magastos pa rin ang baon, transportasyon, at mga materyales sa pag-aaral. Kaya karamihan sa mga kabataan dito ay sumusuong na lamang sa pagsasaka, construction, o kaya ay pupunta ng Baguio City para doon mamasukan.
1: Ang hamon ng inclusive education sa mga indigenous people ay isa din sa mga tinitignan na pangangailangan sa Cordillera Administrative Region. 62.91% ng learners sa CAR ay indigenous people. Kaya matindi ang hamon sa kakulangan ng localized learning materials, maging ang language barrier sa Filipino, English at native tongue. Malaking hamon din sa rehiyong ito ang digital divide o ang teknolohiya. Dahil hirap ang online learning, limitado din ang mga digital skills ng estudyante. Sa mga nagdaang school year ay naitala na ang CAR ay isa sa mga rehiyon na madalas mag-suspend ng mga classes dahil sa epekto ng mga kalamidad. Pagkatapos kong malaman ang mga hamong hinaharap sa edukasyon ng mga tao sa Sagada, ay aking napagtanto ang tunay kong paghanga para sa kanila. Para sa kanilang katatagan, pagbabayanihan, at pagtangkilik sa ating sariling kultura. Na sana ay mabigyan din sila ng pansin pagdating sa mga suporta sa edukasyon at iba pang serbisyong pampubliko. Back to track tayo! Ano ba, Sir Jemar, ang masasabi mo sa iyong naging experience pamuntang Bumodok Falls?
2: Bagaman medyo sa challenging ang pagpunta, sulit ito dahil sa napakagandang tanawin at malamig na tubig na bumubuo sa malalim na pool sa paanan ng Talon. Gayunpaman, sa kabayaan ng turismo, nananatili pa rin ang tahimik at simpleng pamumuhay ng mga residente.
3: OMG! Because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with him. Here now is On Matters About God.

0: gabi before ang hike, hindi ka makatulog sa sobrang excitement. Kasi syempre, first time mo. Ako, first time ko umakyat ng bundok, and hindi lang basta ahon. Makikita mo raw ang isa sa pinakamagandang tanawin. Tipong, sulit lahat ng pagod. Sabi pa nila, ang ganda ng sunset dun. Ang ganda ng sunrise dun. Sabi din nila, para kang nasa langit pagdating mo sa tuktok. And syempre, napaisip ka na heto na yung chance ko masilayan ang obra maestra ng ating Diyos. Pero habang umakyat ka, napansin mo ang bigat pala. Ang bigat ng bag, ang bigat ng hininga, wala kang tubig, ang bigat ng bawat hakbang. Akala mong saya agad, no? Akala mong ganda agad. Pero hindi pala ganun. Kasi sa totoo lang, parang life din to, no? Yung akala mo excited ka sa pupuntahan mo, yung akala mo malapit ka na sa pangarap mo, biglang may parte ng daan na sobrang hirap. Sobrang bagal ng progress. Parang gusto mo nang sumuko. And doon ko din na-realize na hindi pala porket magandang patutunguhan. Ibig sabihin, madali ang daan. Kasi kung madali lang lahat, hindi mo mararamdaman ang halaga ng pag-abot. Hindi ka magiging grateful. Oo, gusto kong makita ang masterpiece ng Diyos sa tuktok. Pero ngayon ko lang na-appreciate na kasama na pala niya ako sa paglikha ng kwento ko. Sa bawat ahon, sa bawat tigil, sa bawat paghingal, sa bawat ayoko na. Kasi hindi lang pala sa dulo makikita ang Diyos. Nandiyan siya sa unang hakbang mo. Nandiyan siya noong gusto mo nang bumalik. At nandiyan din siya kahit hindi mo pa nakikita ang view. Oo, excited pa rin ako makita ang ganda sa taas. Pero ngayon, mas mahalaga sa akin yung kasama ko sa pag-akyat. Hindi na ako nagmamadali. Kasi alam ko na kasama ko siya. Sa bawat ahon, sa bawat bagal, and sa lahat ng realization na hindi lang pala sa dulo maganda. Maganda na pala yung nilalakad ko. Kasi hindi na ako nag-iisa.
1: Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kayong matakot sapagkat ako'y sama sa inyo. Huwag kayong manglupaypay sapagkat ako ang inyong Diyos. Aking palalakasin kayo at tutulungan. Aking kukupkupin kayo sa aking kanang kamay na nagliligtas. Tayo pong lahat ay may mukha at manalangin sa ating Panginoon. Yes, Jesus, Panginoon namin na makapangyarihan. Salamat po, Lord, sa bawat hakbang, Panginoon, sa mga madadali at sa mga mahihirap po, Lord. Salamat po, Panginoon, at hindi mo pa ako iniwan kahit sandali. Lord, kahit hinihingan na po ako, kahit gusto ko na pong bumalik, kahit akala ko po na pag-iwanan na po ako, nariyan ka po pala sa tabi kong panahon po, Lord. And turuan mo po ako, Panginoon, na magtiwala hindi lamang po sa dulo, kundi sa mismong paglalakad po, Lord. And patawarin mo po ako sa mga oras na masyado po akong nagmamadali. Sa mga araw, sa mga oras na hindi ko man lang po, Lord, napapansin. Ganda ng yung creation po, Lord God. Ang mga puno, ang mga hangin, ang liwanag na sabay namin nilalakbay po, Lord. At higit sa lahat po, Panginoon, salamat ka. Dahil hindi dahil sa natapos ko po ang ahon na pong ito, kundi dahil kasama po kita sa bawat akbang. At sa tanging pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.

0: Sa bawat paglalakbay, may mga aral tayong matututunan. Mga kwento, babaunin natin sa susunod na pagtuturo sa ating mga sining-aralan.
1: Kaya, samahan nyo kami sa susunod na educational tour.
0: Kami ang inyong mga guro sa radyo.
1: Double G, Gemma Lopez.
0: And Gretchen Loco sa programang para sa mga guro
1: at sa mga may puso sa pagtuturo.
0: G-Stories!

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight for living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Yes, yes, yes! Yo, what's up mga ka-Optifieds? Dear Kakerians, kamusta po kayong lahat? It's Saturday na! Patuloy po kayong nakikinig sa atin pong paboritong himpilan, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Sa lahat ng nakikinig ngayon, kung nasan ka man, kahit naka-earphones ka, nasa kwarto, nasa biyahe, o chill lang, welcome na welcome ka dito. This is Amplified Beats, ang programang hindi lang basta sound, kundi message na tatagos sa ating mga puso. And right now, ang inyo pong makakasama, walang iba, your ate DJ, and at the same time, your snack buddy, kung saan sasamahan ka for this another jamming session. Kung pagod ka na, stress, confused o naghahanap ng direksyon, sakto ka dito. Dahil sa oras na ito, hindi lang music ang maririnig mo, kundi mga salita na magpapalakas sa'yo, magpapaalala kung sino ka at kung gaano ka kalaga. Sa mundong maingay, social media, pressure, expectations, this is your space to pause, to relax, to breathe, and to reconnect. Hindi ka nag-iisa mga ka-amplifieds. So turn up the volume at sa umagang ito, bago tayo makinig sa mga awiting naka-line up under the generation of hits, pakinggan po muna natin ang isang awiting directed na pinapasalamatan at pinupuri ang Panginoon. Open your heart at samahan mo po kami sa isang experience na mag-a-amplify hindi lang ng beats, kundi ng faith, purpose, at hope mo. Sa ating mga kakayans na naka-tune in sa Facebook, pwede po kayong mag-leave ng inyong mga marka sa ating pong comment section. You can chat there your greetings sa inyong mga loved ones, mga nais niyo pong i-shout out at batiin sa kanilang pong mga mahalagang celebration ng buhay nila or kahit achievements. Pwede niyo din pong ilagay dyan ang mga gusto niyo pong mapakinggan maya-maya ng mga awitin sa atin pong The Request line. So let's go! This is Amplified Beats. Huwag bibitaw at magbabalik tayo maya-maya lamang.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: And yes, we are right back sa atin pong last segment dito sa atin pong programang Amplified Beats na the request line po. Once again, good afternoon po sa atin. Time check, it's 12:50 in the afternoon. So, kamusta po kayo? Ang iba sa inyo ay talagang naaantok o nakikisabay kanina pa lamang po sa atin pong pagsimula. So, comment down below sa atin pong Facebook Live kanina kung ano po yung mga na-enjoy nyo pong awitin na napakinggan nyo po sa atin pong mga naunang playlist. But anyway, nandito po tayo sa atin pong pinaka-last segment, which is, di ba, naniniwala tayo mga ka-Koreans, mga ka-Amplifieds, na ang bawat kanta ay may kasamang kwento, alaala at dedication mula syempre sa ating lahat. So minsan isang kanta lang sapat na para maalala natin ang isang tao, pwedeng 'di ba? Iba-ibang tao sa atin pong buhay or journey, pwede namang best friend natin or mga kaibigan natin na laging kasama natin sa ating mga gala o family member na gusto nating pasalamatan at kuminsan random lang natin na naalala in a day. So, hindi lang ito tungkol sa tao, but minsan, tayo po ay merong mga alaala sa mga nakaraang, mga nakaraang journey natin na pag yun yung napapakinggan nating awitin, naaalala natin yung certain moments sa ating mga buhay. So, whether it's a celebration or minsan, may mga emotional part tayo na naaalala. Kaya naman ngayon, mga ka-Koreans, it's your time to shine. Yan, ito yung segment kung saan pwede po kayong mag-shoutout and of course, mag-send ng inyong mga song request. So, bukas na bukas po ang ating linya para sa inyo pong mga song requests. But yan, habang tayo po yung naghahantay ng mga inyo pong nais mapakinggan on air na mga awitin, nais ko pong i-shout out si Ma'am Christy Senosa Vasquez, kay Sir Geoffrey Grutas Graho, kay Sir Jelo Abad, kay Ma'am Lisa Librando, kay Ma'am Rochelle Rocks, then kay Sir Tristan Gulay. So maraming salamat po sa inyong pag-react at pagsama po sa ating jamming session this afternoon. Speaking of song request, meron po tayong nauna ng song request. Ano? hanapin nga natin dito yung may mga napauna na. So mamaya mapapakinggan po natin under the request line yung awitin na yan, Forever's Not Enough by Sara Jeronimo. So yan po ay na-request sa atin, pin-EM talaga ng ating isa sa ating mga uncle. So huwag ko nang pangalanan. Sana'y nakikinig ka at baka ito yung pampagana ni Angkol ngayong tanghali. Yan. So, iba naman talaga yan. Ano? So, next one, meron po tayo ditong request na yan. Matagal-tagal na itong hindi ko napapakinggan. Or kung kayo po ay nakaka-relate mga kakayans, lalo na yung mga millennials ba, no? So, ito yung mga sikat. Yan. Sikat to nung mga panahon. So, ang title nito ay yan, Always Come Back to Your Love by Samantha Mumba. So, mapapakinggan po natin yan sa atin pong segment. Kaya, mga kakayans, mga ka-amplified, so huwag na po kayo mahihiya. Send your request. Kung hindi po kayo nakaantabay sa ating Facebook, pwede nyo po yan isend sa ating contact numbers na smart number 0998-843-0573. At baka hindi ka pa po nakafollow sa ating mga social media platforms, we have Facebook. Hanapin lamang po ang FEBC Bicol / Care 104.3 The Way FM. Of course, sa YouTube and Instagram, pareho lang po. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kung wala po kayong portal, what I mean is mga PM radios, pwede po kayong makinig sa ating portal sa online streaming. Search nyo lamang ang bit.ly/thewayfm. Kaya yan, huwag na po natin patagalin pa at dugtungan po natin ang ating sound trip ngayong hapon. Dito po sa The Request Line, ikaw ang music director ng hapon mo. Keep listening and enjoy our music.
3: The Request Line.

Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa hapon na ito na kami Lord God ay pinagtipon-tipon mo. Salamat Lord God sa mga harmony, sa mga awitin na amin pong napakinggan ngayong hapon na ito. At maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na aming mai-enjoy, ma-appreciate ang pinagkaloob mong blessings sa amin. Salamat Lord God sa kalakasan, kagalingan, at kasiglahan na nagmumula sa iyo. Panginoon, maraming pong uncertain sa aming mga buhay, but one thing is for sure, ikaw po ay laging nasa kalagitnaan namin. Nakikita mo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na aming ikinasasaya o kadalasan, Panginoon, aming pinapangambahan. Pero tiyak na ikaw ang aming matibay na sandigan sa lahat ng panahon. As we go on this day, Father God, continue to give us a peace in our hearts and mind. Ingatan mo din po, Panginoon, ang bawat isa saan man kami tumungo, sa aming mga trabaho, sa aming mga personal na errands. At kahit nasa mga bahay kami, Panginoon, dalayan ko, Lord, na patuloy mong ingat ang bawat isa. Father God, we praise and we glorify you. At ikaw ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Salamat po sa hapon na ito. Salamat sa bawat nakapakinig. Salamat po sa avenue na ito na kahit hindi kami, Lord God, magkakasama in a specific place, but Lord, kami po, damang-dama namin, Panginoon, na iisa. Magkakasama kami, Lord God. At ang bawat isa ay aming pinagkakatiwala, O Diyos, sa iyong banal na presensya. Ito, Lord God, ang aming panalangin, pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen.

And here we go. Alam ko po, medyo bitin. Diba? Pag usapang music, lagi po tayong bitin. Madami po tayong nais pang mapakinggan ng mga awitin. Pero nandito tayo sa pinaka-late part ng ating program. Magpapaalam po muna tayo. But hindi ito yung katapusan ng ating programa. Kasi diba, sa mga susunod na Sabado, magkikita-kita pa din po tayo at mapapakinggan niyo po ang inyo pong jamming session place here at FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM sa programang Amplified Beats na mapapakinggan niyo po every Saturday sa oras na 12 hanggang 1:30 PM. Mga ka-Koreans, mga ka-Amplifieds, thank you so much sa pagsama po sa atin sa panibago po nating episode. God bless you all. Ingatan po kayo ni Lord at huwag niyo pong kakalimutan na lagi po tayong magkaroon ng rest sa atin pong one week, di ba? So, huwag niyo pong yung kakalimutan. Alam kong pong busy po kayo, pero health is wealth. And of course, your rest should be at your routine din po. So, maraming salamat at lagi niyo pong tatandaan, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Maraming salamat din po sa ating pong nakasama sa tech team, Don Ramon Diaz. God bless you all at susunod na po dito ang hashtag Friendzone. See ya!

Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, na susundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, na susundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may stories

0: Nanay! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3

0: 3.3, the new JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. The program where friends meet. This is hashtag Friendzone, where vibes are high and friendships are forever. Sabay-sabay tayong magkwentuhan, magtawanan, ma-inspire at matuto sa iba't ibang kwento ng buhay. Stay connected, stay in the zone, here at hashtag Friendzone.
2: Hello, hello, good afternoon sa ating mga ka-frenzy na ngayon ay nakatutog na dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy ay...
3: At ako naman inyong ka-hashtag Frenzy, Kuya Mike.
2: At ito po ang hashtag Friendzone! Ang ganda ng voice mo doon, ka-Frenzy Mike.
3: Parang hindi halata na may ubo ako for today, no?
2: Parang may ubo ka na naman.
3: Oo.
2: Diba? Oo, batiin natin ang ating mga ka-Frenzy.
3: Yes.
2: No, na ngayon ay... For sure, nakatutok na dito sa hashtag Friendzone. Batiin natin ang lahat ng listeners, no? Lahat ng mga nanunood sa hashtag Friendzone.
3: Yes.
2: Sa ating mga ka-frenzy, no? Sana po kami po ay samahan niyo muli ngayong araw ng Sabado. Ikaw ba, ka-frenzy Mike? May mga gusto ko bang batiin?
3: Oo, of course. Ano, gusto ko nga pala i-shout out sina Ate Mela and kay Mika, mga ka-friends din natin,
2: yes,
3: dyan back at home. Sana nga nakikinig din kayo or nanonood man sa live. Yeah, so looking forward din sa interaction nyo. Also, gusto ko rin pala batiin yung isang former classmate ko rin, si isang friend ko, si Cindy, na kaka-celebrate niya pala ng birthday and ngayon,
2: wow,
3: nag-outing sila,
2: wow,
3: with my friends.
2: Kaya,
3: basta siya na guys, hindi ako makakasama pero babawi ako next time. Sana nga nag-enjoy rin kayo dyan.
2: Oo, nag-enjoy daw sila kasi hindi kasama.
3: Ganun pala yun.
2: Hindi yun. Makakasama din ang ating ka-frenzy. Pero belated happy birthday sa iyong friend,
3: yeah,
2: no, ka-frenzy Mike. At syempre, no, gusto rin nating batiin ang lahat ng mga ka-frenzy natin na nagsipagtapos na, no. May mga ka-frenzy tayo na pabakasyon na sila. Yung,
3: yes,
2: iba naman, bakasyon na talaga.
3: Oo,
2: diba?
3: May mga mahabol pa, no?
2: Oo, parang nakarelate ka dito, ka-frenzy Mike.
3: Oo. Yes.
2: Diba? Oo, kamusta
3: sa wakas,
2: ba?
3: Sa wakas, bakasyon na rin kami. Yeah.
2: Yes.
3: And a very memorable graduation. And ngayon, nababawi ko na rin yung mga tulog ko.
2: Wow! Oo. Siyempre, dapat bawiin, diba?
3: Mm-hmm.
2: Kasi nga, bakasyon.
3: Yes.
2: Diba? Oo, kailangan din ipahinga ang ating mga katawan. 'Di ba? Bago sumabak sa susunod.
3: Oo.
2: Nakabanata.
3: Oo nga pala. May susunod pa nga pala.
2: Akala mo, tapos ka na.
3: Akala ko nakatakas na ako.
2: Hindi pa. Ano pa lang 'yun? Mm-hmm. Patalastas.
3: Oo, pala.
2: Ano ba 'yun?
3: Ay,
2: hindi, wala pa. Meron pa. Marami pang ano mangyayari.
3: Oo. Kaya
2: pero
3: 'di ba need talaga 'to na summer break?
2: Yes. Pero at least congratulations sa ating,
3: yes,
2: ka-frenzy na si Mike. Ikaw ay nag-graduate, no? Senior,
3: yes,
2: high school, di ba?
3: Oo.
2: So far, kamusta ba ang iyong experience?
3: Very very nakaka-testing talaga ng character. Pero ano, proud to say na yes, napagtagumpayan ko naman. And gusto ko rin congratulate yung mga ka-batchmates ko na kaya na natin to. We did it. Kaya,
2: yes,
3: ano, patuloy lang ang laban. And for this summer break, ano, take the moment naman na to rest and enjoy naman.
2: Yes, mahalaga,
3: diba,
2: yun, no?
3: Oo.
2: Na bago sumabak sa susunod, dapat nakapag ipahinga din. Yes. Diba? Ipahinga din yung mga brain cells.
3: Oo.
2: Diba? Huwag masyadong ano, gamit-gamitin kasi may mga susunod pa. Yan ang may gagamit talaga yan. Anyway, no, ka-frenzy Mike, sa ating mga ka-frenzy din na gustong makipagkwentuhan sa amin ngayong hapon, maaari nyo po kaming i-reach, no, dito po sa ating social media accounts or social media pages. Meron po tayo sa FB. Tayo po ay live na live dito sa FEBC Bicol KR104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram FEBC Bicol KR104.3 The Way FM, sa ating online streaming bit.ly/TheWayFM, at sa ating mga ka-frenzy, no, ka-Karians na member ng ating Karians Official GC, ay pwedeng-pwede nyo rin pong ipadala ang inyong mga pabate, pa-shoutout, at kung ano pa po yan, no, na mga gusto nyong ibahagi dito sa ating programa.
3: Yes, and sa ating mga radio listeners, marinig kayong maki-interact sa amin through our contact number 0998-843-0573. Yeah, we'll be looking forward sa inyong mga kachikahan dyan, di ba?
2: Yes, oo. Excited na excited talaga ako, Frenzy Mike, dahil na-miss ko to.
3: Oo.
2: Di ba? Oo, na-miss ko to. At gusto ko rin shoutout ang ating mga nakakasama dito sa hashtag Friendzone na mga ka-frenzy natin, ang ating mga co-host and host na si ka-frenzy Mela and si Naara. Hello,
3: yes, hello.
2: Hello. Kamusta ba kayo dyan? Sana kayo ay nakatutok ngayon o kaya naman, no, sila ay busy, sinusulit talaga yung araw na to. Pero bago ang lahat, no, ka-frenzy Mike, ano ba ang ating ipapabaon na awitin sa ating mga ka-frenzy?
3: Ayan, so para sa ating vibe zone, we will be listening to Sun Kissing by Hailey Steinfeld.

0: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse,
1: your rhythm,
0: your zone. It's Vibe Zone.
2: Ayan, so once again, that was Sun Kissing by Hailey Steinfeld. The song expresses the bliss of the summer and experiencing it with the people you love. It also explores romantic emotions by describing a sunny, warm sensation. But it even explores romantic emotions, but overall, it is simply about capturing summer moments and taking chances before they're gone. It is a perfect pop song na pwede nyong i-share at i-add sa inyong summer playlist ka-frenzy, especially pag mahilig kayong mag-play ng hits to make moments more memorable. Ikaw ba ka-frenzy? What makes your summer the best or most memorable? Is it the music, the food, o di kaya yung mga outings nyo? Why not i-share nyo yan sa amin habang patuloy yung ating chikahan dito lang sa hashtag friendzone as we feel the summer vibes, diba? Ka-hashtag... Ano, ate, ay...
3: Oh, yeah.
2: Parang nawala ako doon.
3: Parang, kaya mo pa ba? Oo naman, syempre.
2: Lumalaban kasi yung boses.
3: Lumalaban eh. Palaban talaga tong boses ni ka-frenzy, Mike.
2: Oh.
3: Pero, you know, tamang-tama no, sa ating pag-uusapan din ngayong hapon ang nabanggit ni ka-frenzy, Mike.
2: Yeah.
3: Dahil nga ngayon ay, syempre, aside sa araw ng Sabado at panibagong topic ang ating pag-uusapan, ay, alam mo yun, ka-frenzy Mike, relate, parang makaka-relate, no? Ang
2: yes.
3: Ating mga ka-frenzy na ngayon ay nasa, bakasyon na.
2: Mm-mm.
3: Nasa season.
2: Ito na yung to. Season.
3: Diba? Oo. Pero bago ang lahat, no, gusto ko muna tong i-shout out kasi nag-comment siya eh. Parang narinig yung kaninang babati natin.
2: Oo.
3: Diba? Ayan, nanunood si ka-frenzy na Ara Albar.
2: Ayan, hello.
3: Sabi niya, hello Frenzy I and Frenzy Mike, connecting via portal mula sa mundo ng mga tao habang kumpota. Ano ba? Parang nasa ano to? Ibang dako ng ano?
2: Iba yung dating ni Atin Ara.
3: Oo nga eh. Nasaan ka ba, girl?
2: Oo. Bumalik ka na dito
3: ano
2: sa mundo.
3: Mm-mm. Nasaan ka ba at hindi ka namin mahagilap? Magpakita ka naman.
2: Oo.
3: Pero thank you for watching ka-frenzy
2: yes.
3: na Ara. At may comment din. Ayan, nag-comment na si Ante. Ay, namimiss
2: si
3: ko na to si Ante natin. Si Ante Kay. Sabi niya, hello mga FC, so fresh. Sino dito
2: you.
3: Yung fresh, ate?
2: Parehas naman
3: parang,
2: tayo siguro.
3: Parang gusto kong malaman. Wow, hinihintay talaga, no?
2: Oo,
3: thank you, Ate Kay. Mm-hmm.
2: Gusto ko rin pala i-shout out. Nakita ko kasi nanonood din pala yung one of my former classmates. Hi, Kian. Si Kian Arimado. Thank you for joining us this afternoon. Sana nag-enjoy ka rin ngayong hapon na ito.
3: Yes. So, yan. Mag-e-enjoy at mag-e-enjoy ang ating mga ka-frenzy. Dahil ngayong araw ng Sabado, ngayong hapon, ay pag-uusapan natin, no, ka-frenzy Mike.
2: Oo.
3: Ito ay tungkol, syempre, sa summer.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kamusta ba yung travel mo ngayon? Yung
2: travel ko, from here to, papunta dito galing
3: nyo.
2: Daraga. very, feel na feel yung summer kasi ang init talaga.
3: Talagang kailangan na magbaon ng tubig.
2: Oo.
3: Diba? Kailangan hydrated talaga kasi sobrang init sa labas. Diba?
2: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kaya sa ating mga ka-friends, you know, inom-inom ng tubig. Diba? Mahirap na ma-dehydrate.
2: Especially pag nag-i-swimming na kayo, pwede na kayo uminom sa pool.
3: Oh.
2: Joke lang.
3: Hindi yun iniinom.
2: Ay, hindi pala.
3: Iba yun. Yung malinis na tubig,
2: yes.
3: Syempre. Oo. Pero ngayong hapon, no, ka-frenzy Mike, ang ating pag-uusapan ay summer vibes. Tips to turn break time into best time.
2: Yeah.
3: Ano ba yung hugot natin dito?
2: Oo.
3: Dahil ang ating, alam niyo yung mga ka-frenzy natin ngayon ay nasa, yun nga, sabi natin kanina, nasa season na sila na pabakasyon. May mga pabakasyon pa. May ilan naman ka-frenzy natin, nasa school pa rin, no? Kahit ganito. Yung mga college siguro, no, na ka-frenzy natin, yung mga private or may ibang public, no? Talagang ano pa sila. yung mga college talaga, kasi ang alam ko, May pa ata, no?
2: Oo,
3: kung
2: kaya,
3: oo, May
2: medyo
3: pa yung
2: matagal-tagal pa pala.
3: Vacation nila. Pero yung mga ka-friendsy natin na mga high school,
2: yes.
3: Alam ko, nag-ano na sila, vacation na sila.
2: Oo, ang dami ng mga pa-outing na dyan,
3: diba? Oo, may mga nakita na nga ako eh.
2: Pasunod-sunod yung mga stories, diba?
3: Oo, nakapag-swimming na.
2: Yeah.
3: Diba? Oo, ako naghihintay ako sinong pamilya
2: kasi. Oo, naghihintay lang tayo dito ng ma-invite.
3: Invite nyo
2: available
3: naman po,
2: naman po kami.
3: Opo, available oo, naman po kami.
2: Baka naman may space pa dyan.
3: Parang tayo nag-beg. Oo, parang gustong-gusto po talaga namin na may... diba?
2: Oo, kasi ano ba? Yung hinahanap natin talaga, diba?
3: Pag summer.
2: Oo.
3: Kasi, diba, gusto natin pag summer. Dahil nga mainit, gusto natin babad na babad tayo sa tubig.
2: Oo.
3: Diba? Nakakailang ligo ka ba sa isang araw kapag summer?
2: Baka, ako baka mga nagdadalawa na...
3: Oo,
2: or tatlo,
3: minsan
2: joke
3: tatlo, di ba?
2: Mm.
3: Oo, pero minsan kasi kailangan mo rin, ano eh, tipirin yung
2: oo.
3: yung damit mo, di ba? Mahirap din maglaba.
2: Oo.
3: Kaya tama na yung dalawa.
2: Pero mahihirapan.
3: Oo, ikaw lang din mahihirapan.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Kaya ngayong hapon, mga ka-friendsy, ay patuloy niyo po kaming samahan sa ating kwentuhan at tawanan dito
2: yes.
3: sa hashtag Friendzone. Maaari niyo pong isend ng inyong mga kasagutan sa ating zone in question na
2: yeah.
3: What makes a summer memorable for you? At mamaya po ay babasahin namin yan live na live dito sa hashtag Friendzone.
2: Yes.
3: Oo, sa puntong ito ay mas makikilala pa po natin, no? Or mas palalalimin pa po natin ang ating pinag-uusapan, no, Friendzy Mike. Dahil ngayong hapon ay sa muli makakakilala tayo ng ating ka-friendzy. Tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
0: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay. This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary, your stories, your safe zone.
3: Dear hashtag Friendzone, ako po si Ella, isang high school student. Ngayon po ay nasa vacation season na rin kami. Para sa akin, nagiging memorable ang summer kapag ito ay napupuno ng simple moments. Kasama ang aking pamilya, kaibigan, na kami ay napupuno ng tawa, kwentuhan, at syempre, kasama ko rin yung mga taong nagpapagaan ng aking puso. Para sa akin, ka-friendsy, hindi kailangan ng bonggang lakad. Basta may meaningful lang na memories with the right people. Sulit na ang summer vacation ko. At para din sa akin, ang pinaka-memorable na summer ay yung may growth, may panibagong learnings akong natututunan. Hindi lang sa saya, kundi may natututunan din pati sa sarili mo. Memorable ang summer kapag nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa sa busy na panahon. At para sa akin, ang summer ay nagiging special kapag mas napapalapit ka sa mga taong mahalaga sa'yo. Para din sa akin, simple lang. Peaceful moments, genuine connection, at memories na talagang dadalhin mo hanggang matapos ang bakasyon. Maraming salamat. Ako po muli, si ka-friendsy Ella. Ayan, ito po ang ating ka-friendsy na si Ella. At ka-friendsy Mike, no, na napakinggan at nabasa natin, no, ang kwento ni ka-friendsy Ella.
2: Oo.
3: Ano bang yung naging reaction
2: yeah.
3: nung narinig mo yun?
2: Alam ko, alam mo yung ano, na appreciate ko yung, alam mo yung ang ganda ng pag-appreciate niya sa summertime na kahit simple moments, basta
3: oo.
2: kasama mo yung mga mahal mo sa buhay,
3: oh,
2: diba?
3: Oh, yes.
2: Like family, diba?
3: Oh, oh.
2: Parang yun yung mas, agree ako sa kanya talaga na yun yung mas memorable pag kasama mo yung mga taong mahalaga sa'yo, diba?
3: Mm-mm.
2: Kasi di ko ma-imagine honestly yung parang pag-outing ka or mag-spend ka ng summer break mo tapos mag-isa ka lang.
3: Oo, ano ba diba? Yun? Diba? Parang lungkot naman nun, ikaw lang.
2: Oo, oh. Or kung diba? Kasama mo yung hindi mo kilala,
3: oh,
2: diba?
3: Oh. Ano kasi, iba kasi kapag yung mga close mo talaga, yung makakasama
2: oh,
3: mo.
2: Oh.
3: Diba? Lalong-lalo na ngayong summer vacation, diba?
2: Yes.
3: Ako naman, yung nagustuhan ko naman dito sa ating ka-frenzy, ang actually maganda yung kanyang ano, na-share sa atin. Sabi niya dito, hindi naman kailangan ng bonggang lakad.
2: Oh.
3: Diba? Basta daw, may meaningful na memories,
2: mm-mm,
3: diba? With the right people. Yun, para sa kanya, sulit na yung summer niya.
2: Yeah.
3: Diba?
2: Oh.
3: At nabanggit niya pa dito na nagagawa niya yung mga bagay na hindi niya nagagawa every time.
2: Oo.
3: Na syempre, di ba, kapag ikaw is isang estudyante, minsan limited lang din kasi kung ikaw talaga ay alam mo yon yung tipo ng estudyante na focus mo talaga ay yung mag-aral ng mag-aral, di ba?
2: Kaya wala ito, ka ng masyadong time.
3: Oo, kaya ngayon si ka-frenzy Ella, ngayon lang din niya nagagawa yung mga hindi niya nagagawa nung mga panahon,
2: wow,
3: na busy siya.
2: Oo.
3: Diba? Oo. At sabi niya pa nga dito, no? Nagiging special lang din yung summer vacation niya. Kasi parang ito din yung way niya para mas mag-grow.
2: Mm-mm.
3: Wow, parang na-realize ko. Oo nga, no? Yung mga vacation natin, pwede pala siyang ano, time and opportunity para mag-grow. Like, simple, ano lang, magre-reflect ka, di ba?
2: Yes.
3: Kasi pag busy ka, hindi ka naman makakapag-reflect.
2: Oo, parang wala diba? Ka nang masyadong time mag-focus sa sarili mo.
3: Oo.
2: Kaya perfect time to para mag-self-growth, di ba?
3: Mm-hmm. Di ba? Pwede mong gawin yung mga, yun nga, yung mga bagay na hindi mo talaga nagagawa kapag busy ka, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Pero ikaw baka frenzy, Mike. Ano ba yung pinaka-memorable na ginagawa nyo hanggang ngayon hindi mo nakakalimutan kapag summer na, di ba? Ano ba yung hindi mo makakalimutan kapag summer?
2: For me, ano, of course, ano talaga, pag nag-spend time with family,
3: mm-mm,
2: ano, kasama rin yung mga pinsan especially. Kasi, di ba, most of the time, yung summer break na lang yung time nyo para maki-reconnect with your cousins or your tito at tita, ganun. Kasi, pag, yun nga, pag ano, busy ka sa school, wala nang masyadong time para mag ano, set ng schedule or time to be with them. Kaya pag summer break, yun na yung opportunity namin na maki-reconnect, na mag-reconnect with the rest of the family.
3: Yes. Kasi yun nga, sabi natin kanina, 'di ba, summer vacation, parang ito din yung moment talaga eh, na maluwag-luwag yung schedule.
2: Oo.
3: Diba? Kung ikaw ay isang estudyante, para sa'yo, ito na yung pinakamaluwag mo na schedule. Diba, marami kang...
2: Dito ka lang makakabuelo.
3: Oo, ito lang yung ano, pinakabuelo mong ano eh, time. Yung days talagang ma-enjoy mo, diba, kahit anong oras ka matulog. Diba? Yung iba dyan, ng mga ka-frenzy natin. Ako,
2: kahit magpupuyat ka pa.
3: Babad na babad talaga to sa ano eh, sa internet.
2: Ay, oo.
3: Kasi iisipin mo, wala namang pasok kinaumagahan, mm-hmm, 'di ba? O aminin.
2: Wala ka nang inaabang na announcement ng assignment
3: ba dyan? Wala. Kasi nasa vacation eh, 'di ba? At saka, 'yun naman kasi yung parang way din ng mga student natin. Yung mga teachers din natin, no, kailangan din talagang mag-rest. Kaya nga may summer vacation din. Kasi 'di ba, isang taon din,
2: mm-hmm,
3: 'di ba, na nag-aral and preparation and all, 'di ba? Maraming preparation din yung ginawa para din sa pagbubukas, no, ng school year, 'di ba? So kailangan
2: hindi kasi
3: din
2: kasi i yung brain cells mo eh, kasi doon lang sinasabi na yung parang namamatay na daw yung brain cells nila pag nasa school.
3: Yes.
2: Kaya maganda tong time na ma-restore yung mga brain cells na yan.
3: Oo, makapag moment, 'di ba? Makapag-reflect din. Sabi ni Auntie Kay, sabi niya both of you girl, hehe, miss you guys, sabi niya. Ah, both of you yung fresh.
2: Oh, okay.
3: Wow.
2: Yun pala.
3: Oh, para daw fair.
2: Eh, thank you pala, Ate.
3: Oh, thank you, Auntie Kay. Pero ako naman, ka-frenzy Mike, yung sagot ko dun sa... Hindi mo ko sa ako tinong.
2: Ay, sorry na. Totally sana kita.
3: Point, eh. Pero ako
2: naman
3: siguro ano, yung pinaka-memorable talaga sa akin, nung bata ako, babalik ako doon sa pagkabata. Kasi sobrang memorable talaga sa akin kapag summer vacation, yung naglalaro kami sa labas. Yung nagpapalipad. Hindi naman ako nagpapalipad. Nagpapalipad din ako ng saranggola.
2: Ay, wow.
3: Pero hindi ako marunong. Tinatawanan lang ako ng mga kapatid ko.
2: Try lang.
3: Trying hard ako. Pero yun nga, na-enjoy ko yun kasi yun din yung moment ko na parang, di ba, pagbata talaga eh.
2: Oo.
3: Parang hindi yun naaalis sa memories ko na kapag summer, vacation, yun yung naaalala ko. Yung mga childhood na memories ko na ginagawa ko. Wala lang, saya.
2: Wow.
3: Marami pa.
2: Nakakamiss ba?
3: Yes, nakakamiss. At yun nga, kaya sabi ko, kaya pala napaka-dark skin ko nung bata ako. Kasi yun nga, lagi akong nasa labas. Yung nilalaro namin yung, alam mo yun, yung mga, ang tawag nga doon yung mga laro, yung patentero, yun yung mga laro namin.
2: Uy, matagal ko na hindi nalalaro.
3: Yun, mga tago-tagoan, yun yung mga nilalaro namin kapag bakasyon. Hindi ko alam ngayon kung nalalaro pa yun ng ating mga mga high school or elementary, no, ng mga ka-frenzy natin.
2: Mga ka-genzy natin dyan.
3: Pero yun, hindi ko siya makakalimutan. Pero ngayon naman, summer vacation, usually kasi summer vacation yung ginagawa ko din. Yun din yung time ko din to, nag-spend din ako with my family and yun, parang moment ko din siya, time ko din siya to reflect.
2: Yeah.
3: yun nga, sabi ko kasi parang ito din yung maluwag-luwag.
2: Sa tingin mo ate, gusto mo rin bang i-try ulit yung mga patentero niya?
3: Ay, gusto ko ulit. Parang nakakamiss.
2: Same.
3: Diba?
2: Parang i-try lang rin.
3: Wala naman. Parang ngayon kasi, diba, parang hindi na din siya, hindi ko na din siya nakikita ang nilalaro ng mga bata sa labas.
2: Dati, parang punong-puno yung mga streets
3: yung kalsada,
2: dyan, diba?
3: Oo,
2: pag pakasyan, tas yung mga bata naglalaro. Yan, na-miss ko na rin yan.
3: Kaya nga lagi ako napapagalitan nun ng parents ko. Kasi lagi akong nasa labas kapag vacation. Pero ikaw ba, para ba sa'yo, ano ba yung mga tips na pwede nating ibigay sa ating mga ka-friendsy, no? Ngayong, syempre, bakasyon, sinusulit din yung summer vacation.
2: Ang tip ko para sa mga ka-friendsy natin, spending time by yourself, kasi nga ito yung opportunity mo rin na mag-self-reflect.
3: Mm-mm.
2: Don't hesitate na mag-make plans rin sa mga, halimbawa kung may mga kaibigan ka na matagal mo lang hindi nakita. Kasi meron din kasi iba yung mga summer friends or yung mga kaibigan na ko-connect nyo lang pag bakasyon na or halimbawa kung taga ibang probinsya sila or yung mga pinsan nyo, di ba? So parang don't hesitate na mag-make plans with them, mag-reconnect with them, di ba? Para makabay mga catching up rin kayo na pwedeng magawa, di ba?
3: Yes.
2: Especially pag close na close kayo tapos matagal na kayong hindi nagsama. Kahit simple plans lang, kahit di masyadong magarbo, di ba? Basta makareconnect kayong dalawa and mag-enjoy kayo na mag-relax together.
3: Yes.
2: Yeah. Advice ko, pwede kayong mag-gala sa park, di ba? Or maglipad rin ng kite, di ba? Kasi pwede rin yung mga gumagawa rin kasi ng mga homemade na kites.
3: Mm-mm.
2: Pwede rin kayo mag-bonding through that, di ba?
3: Yes.
2: Mm-mm. Pag namimiss nyo yun kasi kung dati nyo yung ginagawa nung bata pa kayo, pwede nyo rin gawin ulit, di ba, ate?
3: Mm-mm. Yes. Mm. Oo. Parang pwede pa naman siya.
2: Oo.
3: Di ba? Kasi sayang din na mamimiss natin yung ganung moments, no, na hindi na natin siya magagawa in the next, di ba? So yun, ako naman siguro, gusto natin, 'di ba, pag summer gusto natin na lumalabas. Kasi nakaka-boring naman, lagi akong nasa bahay. 'Di ba? Yung mga ganun.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nasanay ka na, wala ka sa bahay niyo, tapos nasa school ka, palagi kang nasa school or ikaw ay palaging nasa friends mo, 'di ba? Nasanay ka. Tapos ngayon, na summer vacation, gusto mo talagang gumala.
2: Oo.
3: 'Di ba?
2: Makatakas.
3: Kaya sa akin naman, yun nga, mahalaga din kasi na iniisip natin yung gastos din,
2: oh, 'di ba? Oh.
3: Lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon, no. Talagang ano eh, challenging yung time natin ngayon kasi tumataas yung mga presyo.
2: Ay, diba? Oo. Oh,
3: oh. Oo, kaya parang ano din, it's okay to enjoy, 'di ba? Pero ano din, isipin din natin, maging smart din tayo when it comes,
2: yes,
3: to decision kapag yun yung gagawin natin.
2: Mm-mm.
3: Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, no, grabe, tumataas na talaga yung mga presyo ngayon. Diba? Oo.
2: Kaya huwag natin masyadong pahirapan sarili natin sa mga planos natin, diba? Sa pangayon na summer break.
3: Mm-mm.
2: Hindi naman masyadong need na masyadong magastos, diba?
3: Oo. Sabi
2: burning
3: nga,
2: ways to enjoy
3: yes
2: it kahit hindi masyadong nag-spend yung ng pera, diba?
3: Oo. Yun yung sabi kanina ng ating ka-frenzy, diba?
2: Oo.
3: Na hindi naman laging kailangan na bongga yung lakad nyo. Diba?
2: Yes.
3: Yung mas simple lang na moments, basta magkakasama kayo, parang nagiging memorable na, nagiging best time na yung summer vacation.
2: Mm-mm.
3: Diba? Nakakatuwa yun na kumpleto kayo na family, diba? Summer vacation, kumpleto kayo na hindi nyo nagagawa yun kapag may mga pasok. Diba?
2: Yes.
3: Oo. Ngayon, nababawi mo yung tulog mo. Diba, ka-frenzy Mike?
2: Kahit buong araw ka matulog.
3: Oo.
2: And meron kasi yung iba na kahit kumbaga magkasama sila na pamilya sa bahay during yung school season.
3: Mm-hmm.
2: Pero dahil nga sa kabisihan, di rin masyadong nakapag-usap, diba?
3: Yes.
2: And dahil minsan nagko-conflict din yung mga schedule ng mga estudyante sa mga magulang. Kaya kahit sa kainan, di na rin masyadong nakakapagsabay, di ba?
3: Oo.
2: Kaya itong bakasyon, pwede rin kayo makapag, ano, like, sabay-sabay na rin kayo kumain or sabay-sabay na rin kayong mag, ano, hangout sa bahay, di ba?
3: Yes. Basta yung mga, ano lang eh, yung mga simple moments. Pero, best memories na yun, no? Para sa,
2: yes,
3: di ba? Magiging best memories na yun. Kasi nga, sabi nga kanina ni ka-frenzy, no, ni Ella, na yung mga simple, ano, yung laughters, di ba? Yung mga tawanan, kwentuhan, di ba? Hindi talaga nawawala yung mga kwentuhan kapag magkakasama. Lalong-lalo na yung mga magkakaibigan tuwing bakasyon, di ba? Nagkakwentuhan. So, yun. Mahalaga na nagiging, yun lang, simple, pero iba yung impact,
2: mm-hmm,
3: 'di ba? Babaunin mo siya sa mga susunod, 'di ba?
2: Hindi mo siya makakalimutan.
3: Yes. Pero ngayong vacation ko, frenzy Mike, ano ba yung pinagkakaabalahan mo din?
2: Ako, well, ano, besides sa busy sa church, ano rin, minsan nag-invite rin yung mga kaibigan ko na mag-outing rin, kahit mga simple places lang rin, like kung ano gusto yung, ano, may isa akong friend na ano, inaya ko rin na kung free siya, pwede rin tayo mag, pwede rin kami parang mag, ano, like walking or
3: kahit jogging.
2: Ganun.
3: Oo.
2: Kasi maganda rin yun, parang hindi ka lang nag-exercise, kundi nakakapag-socialize ka rin or spend time with your friend habang nag-exercise, di ba?
3: Oo, yes. Actually, yun yung ano namin, pinag-uusapan namin kagabi ng mga kaibigan ko.
2: Ooh.
3: Kasi kami ay nag-jogging din kagabi.
2: Ay, wow.
3: So, parang sabi namin, sulitin na natin to kasi maganda yung panahon, summer, di ba? Hindi tag-ulan. Mas maganda kasi talaga na magja-jogging ng, alam mo yun, mas maganda yung weather.
2: Oo,
3: kasi
2: clear hassle
3: skies. Kasi, hassle kasi kapag, ano, kapag din maulan.
2: Oo, hirap
3: kaya sabi
2: yan
3: namin, kaya sabi namin, sulitin na natin to, mm-hmm, habang summer. So, yun nga, ano ba yung, ano, yung sa tingin mo, mga skills or may mga pwede ka pang gawin yung summer vacation?
2: Oo. Kaya nga mga ka-friends, ano, itong time na to, yung, like we said earlier, mas makakabuela ka na sa schedule mo. Kaya take this opportunity na to do things na hindi mo pa nagagawa.
3: Mm-mm.
2: Kaya may mga ano rin kami dito, mga suggestions na pwede nyong gawin ngayon na summer break. Kung ano, naghanap ka ba ng activities to do. Ano, ilan yan is ang mga nature activities tulad ng sabi dito, beach or day picnic, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Pwede kayong pumunta sa park or sa beach, di ba? Kung or mga places na hindi masyadong matao at pwede kayong magplano ng picnic, di ba? Kasi actually ngayon wala akong masyadong nakikita na nagpi-picnic, pero dati kumbaga parang go-to activity siya and pwede rin siyang ibalik na ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Kasi very nakaka-enjoy yung picnic rin kasi,
3: mm-mm,
2: ano, maliban na sa peaceful siya at simple, you're able to spend time with your ano friends and nakiki-fellowship kayo or nakiki-hangout over some
3: yes.
2: food or some games, di ba? And outdoor siya. And mas ma-appreciate nyo rin yung surroundings nyo.
3: Yes.
2: Kaya ano, recommend ko tong picnic activity, di ba ate?
3: Yes. At saka nabanggit din dito yung gardening, no?
2: Oh,
3: alam mo nakakatuwa kasi ngayong summer vacation, sa amin, ako kasi ay nagtuturo din sa mga bata sa lugar namin. Yung plan namin ay magkaroon kami ng garden doon sa center namin. Kaya ngayong summer vacation, yun yung goal namin. Actually, nakapag-start na kami. So sabi ko, sulitin din natin yung time na to. Habang, ako kasi parang ginagrab ko din kasi habang bakasyon din yung mga tinuturuan ko ng mga bata. Sabi ko, gusto ko rin silang maturuan na huwag sayangin yung ganitong time. Gusto ko maturuan sila na magtanim. So yun, hindi naman ako kagalingan sa pagtanim. Pero alam mo yun, yung parang yun din yung nakikita ko na pwede naming magawa doon sa center namin. So sabi ko, maganda din pala na nag-garden.
2: Yes.
3: Oo. Kaya ngayon, ongoing pa din yung gardening namin.
2: Wow. Yeah. Mga bata rin nagtutulong sa inyo, ate.
3: Yung mga bata, yung tinuturuan ko.
2: Ah, tinuturuan niyo. Wow.
3: So, yun yung ano namin, yung parang activities namin ngayong summer. Na mag-garden kami.
2: Ay, wow.
3: May mga natanim na sila actually.
2: Ayan.
3: Yun. Pero ano, yun pa din yung, yung gagawin namin sa mga susunod na linggo. Ayan. So, nabanggit din dito, no, ka-Frenzy Mike, yung self-care.
2: Ay, oo.
3: Ay, ito. Ito muna sa na sunrise hike.
2: Ayan, sa nature activities.
3: Oo, mga nature activities. So, dito kasi sa nature activities, parang maganda din kasi. Iba kasi yung nabibigay din ng nature sa atin.
2: Oo.
3: Diba? Oo. Kaya nga, parang lately gusto ko na rin mag-hike.
2: Oo.
3: Diba?
2: Parang kinikrave mo yung adventure.
3: Parang saya.
2: Oo.
3: Gusto nyo na mag-hike. Kasi iba din yung nabibigay niya. Nakakapag-reflect. Nakakapag,
2: yes.
3: Nakakapag-breathe ka, diba? Nakakapag-pahinga ka talaga. So, yun. Yun din. Feeling ko, gusto ko pa mag-hike. Nagpaparinig ba? Para maririnig ako ng mga friends
2: kung
3: ko
2: dito. Kung may gusto naman dyan na mag-invite.
3: Para maririnig ako ng mga friends
2: baka
3: ko.
2: Baka may nagpaplanan dyan na mag-hike.
3: Pero ito, nabanggit din dito yung mga self-care activities.
2: Yeah.
3: So, pwede din natin gawin ngayong summer vacation yung self-care activities. So, ano nga ba yun yung mga self-care activities? Yun, yung 9 hours of sleep.
2: Ayun.
3: Diba? So, nabanggit dito. Kasi nga, nung mga panahon na busy ka sa school, ay ilang oras ka lang na natutulog.
2: Oo.
3: Ikaw ba?
2: Aho.
3: Ilang oras ka ba natutulog noon?
2: Noon mga, ano yun? Mga
3: natutulog ka pa ba?
2: Natutulog pa ba ako? Ano, mga umabot na lang siya, minsan 3 to 4 hours, actually.
3: Oo.
2: Kung natutulog ng 2, magigising ng 6.
3: Kasi nga, di ba, yung time mo din ay nahati.
2: Oo.
3: Diba? Sa school and yung mga other pa na activities mo.
2: Sa bahay.
3: Oo, sa bahay. Siyempre, anak ka din, kapatid ka rin. So, may mga other responsibility ka pa na kailangan din gampanan. Di ba?
2: Ikaw ba ate, paano rin yung tulog mo nung,
3: nung nag-aaral?
2: Hindi pa bakasyon.
3: Actually, nung ako din ay nag-aaral din, yung tulog ko ay hindi ko na-achieve talagang 8 hours na yan. Kahit yung 9 hours, hindi ko siya na-achieve. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina.
2: Mas 9 hours.
3: Oo, parang hindi ko na yun kaya. Hindi ko na siya nakakaya kapag may pasok talaga. Kasi, alam mo yun, nahati talaga eh. Nagre-review ka. So, yun. Parang sabi ko, yun, may mga other ano din ako, activities. So, hindi ko talaga siya ano. Pero gusto ko. Kaya lang yun, yung time talaga. Kaya, pag summer vacation, katulad mo, ka-Frenzy Mike, binabawi ko rin sa tulog.
2: Yes. Oh, tama yan.
3: Di ba? Kasi, yun nga eh, hindi naman pwedeng, ano eh, paguri ng ating mga katawan, di ba? Ang ating mga mata, di ba? Kailangan din ipahinga. So, yun yung ginagawa ko kapag vacation. Kailangan mabawi ko yung mga nasayang.
2: Kasi sayang yung moment. And para ma-relax rin yung katawan mo. Kaya, ano rin dito, pasok rin dito yung sabi dyan, yung full body stretching, parang exercising, di ba? Ano, yun yung gusto ko rin na ma-achieve rin sana nung habang kahit nung nasa school pa, yung nag-aaral pa ako, like, during school season. Pero hindi ko siya nagagawa kasi parang wala akong time.
3: Mm-hmm.
2: Kasi itong stretching daw, parang mas maganda siyang gawin sa umaga.
3: Oh.
2: Tapos, para ma-relaxin yung katawan mo. Kasi nung school rin eh, parang hindi mo rin masyadong bibigyan ng masyadong attention yung katawan mo. Diba? Kahit, ano, like, kahit di ka masyadong nag-engage sa mga physical activities, pero kung yung utak mo drain na drain, damay rin yung katawan mo, diba? Kaya, parang in-encourage rin dito yung mag-stretching ka rin sa morning. Parang nakakadagdag rin siya ng relaxation sa katawan,
3: yes,
2: diba?
3: Yes, oo.
2: Mm-hmm. Para mas ma-enjoy mo rin yung summer mo.
3: Oo.
2: Time
3: speaking
2: to relax,
3: of, ano,
2: diba?
3: Speaking of stretching, yung mga simpleng gawaing bahay, diba?
2: Oo.
3: Gawin mo yun kasi yung mga ganun na activities, nasa-stretch tayo, diba? Aminin
2: yes,
3: mo na, diba, kapag inuutusan ka na magwalis o nasa-stretch ka pa naman, diba? Kaysa naman nahahayaan mo yung body mo na magstay lang na lagi kang nakaupo, wala kang ginagawa.
2: Like sa kwarto lang.
3: Diba? Yung parang mauubos na lang yung oras mo na nakaupo ka, nag-scroll ka sa social media. So, why not? I-try mo din, diba? Yung,
2: maglinis-linis sa bahay.
3: Linis-linis din pag may time.
2: Kanina nga, diba? Naalala ko tuloy, naglilinis pala ako ng kwarto ko kanina. Kasi sabi ko, na-notice ko yung, na pala linisin yung bintana ko. Tapos, yung electric fan sa bahay.
3: May gusto ng diba? Parang, kung nakakapagsalita lang yung
2: parang,
3: bintana natin.
2: Parang nagpaparamdam nata yung kwarto ko dito na need niya ng freshen up. Kaya
3: yes,
2: parang dagdag exercise na rin siya and stretching.
3: Oo.
2: Diba?
3: Oo, maganda yun. Kasi habang bakasyon, kasi aminin natin kapag nasa school tayo, minsan hindi na tayo nakakagawa ng mga gawaing bahay kasi nga nasa school ka. So, ngayong vacation, gamitin nyo yung time na to para diba, makatulong ka din yung mga gawaing bahay, diba?
2: Yes,
3: yung paglinis ng bahay. And yun, yung, alam mo yung... Ang tawag ba doon? Sa amin kasi lampaso eh. Kinukuskus yung floor. So, parang yun, parang sabi ko na exercise na din ako nito.
2: Oo,
3: kasi yung sa amin, yung bahay namin ay hindi naman tiles.
2: Mm-hmm.
3: Kaya
2: hindi ka wax siya, no?
3: Yun. Kaya yun, na-enjoy ko din yun kasi alam mo yun, napapagod din ako. Pero pinagpapawisan. Kaya yun.
2: Tapos at the same time, may maganda na siyang result, di ba?
3: Oo, at least malinis yung bahay niyo, di ba?
2: Oo.
3: Kaysa naman maghapon kang scroll ka sa internet. So, kasabay ng self-care activities, syempre, ka-frenzy Mike, yung, di ba, pagre-reflect.
2: Ay,
3: diba? Kanina, nabanggit natin na summer vacation is also an opportunity para makapag-moment, makapag-reflect.
2: Yes.
3: So, mahalaga din na every summer vacation ka, may time ka to reflect, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Na i-process mo yung mga naging challenges mo.
2: Ay,
3: di ba? Maganda yun. I-process mo yung mga napagdaanan mo. Di ba? I-process mo yung mga naging achievements mo.
2: Yes.
3: So, para naman, hindi matatapos yung summer vacation mo na hindi ka nakapag-reflect.
2: Oo, may diba? Self-growth dyan.
3: Oo.
2: Kaya, advisable rin nga dito yung pag-journaling, diba ate?
3: Yes,
2: no? Maganda dyan na strategy ng pag-reflect sa sarili mo.
3: Yes. At nabanggit pa dito, no, yung mga creative activities.
2: Ayan.
3: Diba?
2: So, mga creative, natin dyan, ka-frenzy.
3: Yes. Kung ikaw ay mahilig na magbasa ng libro, ito din yung gawain ko kapag summer Kapag summer, nahilig din akong magbasa talaga. Lalo na nung pandemic, nahilig talaga ako ka-frenzy Mike na magbasa ng libro.
2: Anong mga type ng genres ng bet mo ate?
3: Kasi dati yung mga binabasa ko, actually until now, gusto kong basahin yung mga inspirational and yung mga self-help books. May mga, alam mo yun, psychology, mga counseling, mga ganun.
2: Ganda
3: kasi
2: naman yan.
3: Really, parang sabi ko nakakakuha ako ng idea sa, kasi ako ay social worker, so parang sabi ko kailangan kong mag-aral ng mga ganito.
2: Mm-mm.
3: Kaya parang yun din yung kinahumalingan ko.
2: Yeah, parang may learning career na na-develop.
3: Kahit, yes.
2: Parang hindi compared sa school na yung learning is stressful.
3: Ito,
2: parang magaan na learning, no?
3: Yes.
2: Yeah.
3: At syempre, pwede din daw dito, kung ikaw ay mahilig din talaga sa mga arts, di ba? Yung mga paint, pag-sketch. Diba, pwede mo siyang gawin ngayong summer vacation.
2: Kung gusto mo siyang i-develop na skill, no? Tapos, baka wala ka nung time sa school.
3: Oo,
2: kaya
3: oo.
2: Pwede mo itong laanan ng oras.
3: Oh, speaking of ano, pag sketch, pag drawing, ito nga yung na-discover ko sa kapatid ko. Kasi ngayon, vacation na rin sila. So, nakikita ko siya ngayon. Ang pinagkakaabalahan niya ay nag-drawing siya or nag-sketch siya.
2: Ay, wow.
3: Ng, alam mo, yung mga tao, yung mga... Sabi ko, wow, may ganyang ano ka pala.
2: Hidden talent pala siya.
3: Oo nga. Sabi ko, galing mo pala. Sabi ko sa kanya. Kasi nakita ko siya one time, nasa table, tapos yun yung pinagkakabisihan niya.
2: Ay, wow.
3: So, sabi ko, na-realize ko na, di ba, yung summer vacation, minsan dyan talaga lumalabas eh, yung mga hidden talent mo, di ba?
2: Lumalabas yung spark, di ba?
3: Yes. Oh. Ano pa ba yung mga nabanggit dito ka-friends yung
2: ayan. So, maliban dyan sa mga like art activities, ano ba sabi pa dyan, pwede rin kayong, ano, kung for example, meron yung mga activities, ay pwede yung pagluluto sa bahay. Di ba? For example, nung kung during your school time, 'di ba parang wala ka nang masyadong time na parang mag-develop ng skills pa rin, like sa bahay, like pagluluto. Pwede mo na rin tong ano gawin sa summer break. Pwede mo rin lutuan yung family mo, 'di ba, ng dish na parang at least it's another way na to spend time with them rin and to show your appreciation for them.
3: Yes.
2: And ano nakaka-enjoy rin talaga yung ano bonding while cooking. Kasi ito minsan ginagawa rin namin ito ng magkakapatid.
3: Wow.
2: Paminsan-minsan lang. And it's fun, di ba?
3: Oo.
2: Kahit ano, kahit kami masyadong magaling, basta nagbabonding kami doon.
3: Yes.
2: Diba?
3: So, yun naman yung ano din eh. Yung mahalaga, di ba?
2: Oo.
3: Pero ano ba yung ano, what's one thing you want to achieve this summer vacation? Di ba? Dahil nga, syempre, bakasyon na kayo. And after ng vacation, may susunod pa, di ba? Ikaw ay tutungo na sa next step.
2: Oo.
3: Di ba? Ano ba yung mga gusto mong i-achieve ngayong summer vacation?
2: Ako, kung tatanungin ako, gusto ko talaga, for me personally, kasi na-realize ko, ang tagal ko na talagang hindi nagawa yung mga arts activities, like sketching and painting. Kasi dati, hobby na hobby ko talaga siya. Pero ngayon parang ano lang, na-stuck na lang sa gilid yung mga sketchbooks ko. Like, hindi ko na sila nagagalaw. Kaya ngayong summer break, parang gusto ko bagang, ano,
3: mabalikan ulit sila.
2: Mabalikan. And yun yung way ko rin na parang mag-self-reflect rin. Kasi yung art mo, pwede mo rin siyang gawing na form of expression rin, di ba?
3: Yes.
2: Yung mga emotions mo, pwede mong i-express doon sa art. And parang, nakaka-relaxin talaga siya ng mind.
3: Mm-mm.
2: And yung art na ginawa ko, pwede ko rin siyang i-share, di ba, sa mga friends and family ko.
3: Yes.
2: And ano, kung possible rin talaga, kasi kino-consider ko rin talaga to na parang mag, ano, start ng parang pa-commission, di ba?
3: Wow.
2: Para maka-earn ka rin ng money during summer break.
3: Mm-mm.
2: Yan.
3: Parang susulitin mo din talaga yung summer vacation, no? Para, yun nga, yung mga hobbies mo na biglang nakalimutan mo dahil naging busy ka, di ba? Oo, di ba may mga ganun eh, na dahil na-busy tayo, nakalimutan natin na magaling pala tayo dito.
2: Oo.
3: Di ba?
2: May talent pala ako dito.
3: Kaya ngayong summer vacation, mga ka-frenzy, pwede nyo siyang ano, balikan, di ba? Yung mga ganung hobbies nyo na biglang na-set aside dahil sa naging busy ka.
2: Oo. Ikaw naman ate, ano yung mga like goal mo for this summer break?
3: Ako naman, yung goal ko din ngayong summer ay marami pang activity kami. Kasi yung focus ko actually ngayong summer ay ginagrab ko talaga yung attention din ng mga youth namin, ng mga kids na tinuturuan ko. Kaya yun yung goal ko na may activities kami, maraming activities kami na ma-implement ngayong summer.
2: Wow.
3: Oo.
2: Kasi mas worthwhile, no?
3: Oo, kasi hindi lang para sa sarili ko, kundi gusto ko maging memorable tong summer vacation. Yung summer vacation nila, yung experiences nila.
2: Mm-mm.
3: Kaya yun yung pinagkakaabalahan ko din ngayong summer. kasi may activity din kami sa church. So, yun din yung ano ko, pagkakaabalahan ngayon. Oo.
2: Yeah.
3: Sa ating mga ka-friends, no? Kung kayo ay may mga pahabol pa no ng mga experiences, mga pabate, pwedeng-pwede niyo pa rin po 'yan no na i-send, i-share dito sa hashtag friendzone. Samantala ay mas palalalimin pa po natin ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay dadako na sa ating Rebo Song.
0: Di Divo Zone. Your pulse, your peace, your faith, where every experience echoes wisdom and guidance.

ang summer vacation ay kadalasang iniisip bilang panahon ng pahinga, ng saya, at bakasyon. Pero higit pa doon, ito rin ay pagkakataon para gawing makabuluhan ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin. Hindi lang ito break time, kundi pwede itong maging best time kung gagamitin natin ito ng tama. Minsan, nauubos ang oras natin sa walang makabuluhang bagay. Scroll dito, laro doon, tulog ng tulog buong maghapon. Walang masama sa magpahinga, pero paalala sa atin ngayong hapon na lubusin natin ang panahon, sulitin natin ang pagkakataon. Summer can be a time to grow. Summer na ito ay pwedeng opportunity para ikaw ay mas lumago. At pati na rin sa relationships mo with other people. Gamitin mo to na pagkakataon para makakonek sa iyong mga loved ones. Kaya turn your break time into the best time. Sabi nga no, sa Ephesians chapter 5 verse 16, make the most of every opportunity. Let us pray. Lord, we thank you for this afternoon. Kami ay nagpapasalamat dahil patuloy mong ginagamit ang programang hashtag Friendzone para sa mga kabataan. Sa hapong ito, thank you for reminding us na sulitin namin yung mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Gawin namin yung mga bagay na makabuluhan. Gawin namin yung mga bagay na mas makakatulong sa amin para kami ay mag-grow. Lord, thank you for this time, for giving us this time para makapagpahinga. Lord, thank you dahil hinahayaan mo kami na magkaroon ng mga ganitong moments na makapag-spend kami sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapamilya. Thank you, Lord, at may you continue to guide us sa aming pang-araw-araw na buhay. This is our prayer in Jesus' name.

0: isang maganda at mapagpalang hapon aming mga connect. At kami po ulit ang inyong mga kasama dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. Ako si Ante Robby Ann Zaragoza.
1: At ako naman si Auntie Grace Mata. So kung kayo ay young adults, young professionals, Gen Z, young ones, or kahit anong henerasyon ka pa man, tingin mo ikaw ay kabilang sa kabilang ka pa sa Gen Z, kahit millennial na yung age, ay okay lang yan. Welcome ka pa rin dito sa amin. Kaya tara,
0: Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang napangyari sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. At syempre, isang oras na naman tayong magchichikahan at magchichill ngayong hapon na to. At saan sila, Grace, pwedeng makipag-ugnayan sa atin?
1: Yes, agad-agad ilapag na natin yan sa mga gustong makipagkulitan sa atin sa hapong ito. Pwede nyo po yan i-message sa ating contact number 0998-843-0573. At pwedeng mo naman yan i-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. At kung ikaw naman ay member ng Carians Official GC, pwedeng mo rin yan i-message sa atin doon sa Carians Official GC sa ating messenger. And again, hello sa ating mga nanonood, nakikinig. Nanonood sa YouTube via FABC Bicol Dash Care 104.3 DWAY FM. Kung hindi ka pa nakasubscribe, aba ay mag-subscribe ka na dahil nandyan po yung ating mga past episodes. Hindi lamang sa Let's Connect, kundi sa buong program ng Care 104.3 D-Way FM. And syempre, yung mga nakikinig sa atin via online streaming, via bit.ly/D-Way FM. Hello po sa inyo. At syempre, ang hindi natin makakalimutan ang ating mga silent listeners sa radio. And syempre, yung mga naka-antabay na sa atin dun sa YouTube, ay, hindi, sa Facebook pala, o, di ba, na-rumble na. So, hello yes. Po sa inyong lahat, magandang hapon.
0: Hello, sa syempre, sa dako ng kabikulan ay marami sa ating nakikinig. At syempre, kumustahin namin kayo at i-greet sa mga nakikinig po sa atin sa Masbate, sa Sorsogon, sa Camnorte, sa Camsur, sa Albay at sa Happy Island ng Catanduanes. Hello po sa inyong lahat. At sa napapakinggan pa kasi tayo, sabi nila ay napapakinggan na tayo sa Romblon at sa part ng Northern Samar. At syempre, hindi lang yan dyan tayo napapakinggan kasi nga dahil live na live tayo, maaari tayong makaabot sa iba't ibang bansa. Yes. Actually, meron nga sa atin dibang nag-comment na galing sa Europe, may sa US. So yun, sana po ay tuloy-tuloy po tayong makipag-connect ngayong hapon na to. At yun, kumusta po kayo? Kumusta ang iyong nakaraang linggo as mga adults? Adulting, or kahit yung mga sabi nga ni Grace, mga young ones at youth. Kumusta po kayo sa mga Gen Beta, Gen Alpha, meron na ba? At mga Gen Z, kumusta po kayo dyan? Sana mag-comment lang po kayo dun sa mga nasabi ni Grace na contact informations. At ikaw, Grace, habang hinihintay natin ang mga comments ng ating mga kakonect, kumusta ka at ang iyong week? Though medyo alam ko na ang konti kung kumusta ka ngayon.
1: Yes, oo. Yung linggo ko, so far okay naman. Thank you kay Lord kasi nakatulog ako ng maayos from Monday to Thursday. Hindi ko lang alam kahapon bakit ako ang bilis kong magising. Parang nai-interrupt lagi yung tulog ko kahapon. So ito, okay. Ngayon, okay naman siguro.
0: Sino ba kasi nag-iisip kay Grace?
1: Antok lang. And yung pakiramdam ko nga, sabi ko parang feeling ko galing ako ng swimming. Pero hindi naman ako nag-swimming.
0: Baka na pala ginipan.
1: Sa sobrang init, no, sa sobrang init siguro. Yung parang yung mata ko parang pagod na pagod.
0: True, sobra.
1: So, ayun.
0: Ang init talaga ng panahon.
1: Oo nga. Pero wala naman siguro nag-iisip sa akin. Sadya hindi lang talaga ako natulog kahapon.
0: Kahapon.
1: Oo, madali akong, konting kaluskos, nagigising ako.
0: Mm-hmm.
1: So, ano siya, deprive yung tulog ko kahapon.
0: Tulog ka later. Sleep well later, Grace.
1: Oo. Okay, ikaw, kumusta ka naman?
0: Ako naman, nung sinasayo mo nga na mainit, sabi ko nga, kung ikaw ay, tawag mo dito, nafe-feel mo yung para kang nag-outing, sa akin naman, parang immune ako sa init. Kasi yung work ko nga, syempre, field work. More on field work kami this past few days. So, sabi ko, siguro immune ako sa init. Kaya hindi ko na-feel, parang feeling ko recharged ako sa init. At ano na lang, siguro, masasabi ko, masaya pa rin. Lagi naman, kasi gusto ko rin kasi yung galak kasi tayo eh.
1: Yes, oo.
0: At yung makakapunta
1: ka. Yung marami kang nakaka-interact.
0: Mm-hmm, yes, sa mga barangay. Yun talagang isa sa mga ano ko eh. Bukod sa mentorship, I really like yung parang nakikipag-mingle ka sa mga ibang tao. At sa community lalo na, yung kahit hindi mo kilala, may malalaman ka sa kanilang mga stories. At
1: yes,
0: matatawa ka, minsan ano, yung alam mo yun, yung meron kang empathy kasi sa bawat tao nakikilala mo. So, ang ganda lang. So, my week is best. Wow, best. Hindi na good. Maganda. Maganda yung week ko. At nakapag-rest kasi I also thank God kasi yun nga, meron, nakakatulong din sa rest yung 4-day work week. Kaya yung Friday, kahit bugbog sa field work ng mga nakaraang araw, yung buong Friday ko naman ay ano, talagang masasabi kong physical rest at ano, time for thyself and thy family. Yeah. Diba? Nag-King James tayo. So, yun ang aking day. At yun, kayo makakonnect. May nag-comment ba sa atin? Baka may nagkamusta na sa kanilang mga loved ones o ano, nagkwento na ng kanilang araw. Mm-hmm. Meron ba?
1: Wala. May nag-comment na dito sa atin sa live.
0: Meron? Ay, wow. Ay, ito, yes. Nabasa ko na din. Nakita mo na ba? Si Mercy Dita Aban. Sabi ni Ma'am Mercy, good noon po. Good noon po.
1: Good noon
0: po. Sa'yo, Ma'am Mercy.
1: Ano, Mercy. Tuloy,
0: hanggang matapos po itong ano, Let's Connect, sana po ay manood po kayo.
1: Yes, ang ganda po ng topic natin.
0: Yes, sobra. Kaya tuto kayo hanggang 3:30. At siguro, i-take ko yung opportunity na ilang minuto pa tayo sa greetings. I-greet ko yung mga nag-react sa atin last Saturday at mga nag-react doon sa video natin, sa live at sa post natin. Una, hello kay Mama na nag-react at nanonood siya ng live. At kay Janset Zelig, nakasama rin ni Mama sa Makati ngayon. Si pamangkin ko siya. Hi Janset, hindi ko na kasi na ano, natawag sila nung ano, hindi ko na siya na-mention. Pero grabe yung comment niyang mga like-like dun sa ating live. Hi Janset Zelig, at kay Jada na rin na nakasama ko kahapon. At kay Ate Riza at kay Ate Aiza. Hello din kay Miko Moreno Butial, kay Alex Lurin, kay Edmund Garcia, kay Abel Michael Manzanilla, si Kavrenzi Mike to, di ba?
1: Oo.
0: Yes. At si Jason Macho Cledera, hello Messi. Kay Kams, hello Kams. Kay Patricia Lorio Patino Toledo, hello Pat at kay ano, Edsel at sa inyong mga babies. Hello din kay Ate Marites Baldon, kay Jenny Basabe Beranya dyan sa Bakakay, kay Rowena Romero, hi Engineer Rowena Romero, kay Anne Rachel at kay Auntie Kay, kanina lang sa Amplified Beats. Hello, hello. Thank you. We really appreciate and we know that we notice you sa lahat ng pagre-react nyo at sa patuloy nyong pakikinig at panunood po sa amin. So, para tuloy-tuloy pa ang ating ugnayan at pag-chill, susunod na po ang ating segment na Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: At para sa ating anunsimo, kakonek, ano ang gusto mong masabi o magawa pa sa parents mo habang nandyan pa sila? Again, ano ang gusto mong masabi o magawa pa sa parents mo habang nandyan pa sila? So, sa mga gustong sumagot sa ating anunsimo, i-message nyo lang po yan sa ating contact number 0998-843-0573. I-message mo yan sa ating, kung ikaw ay member sa ating Carrion's, sa Messenger, Carrion's Official GC, pwedeng-pwede mong i-message yan doon. At i-comment mo yan sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care104.3 The Way FM. So, ayan. May mga nababa, may nakita na akong ditong sumagot.
1: Oo, akala ko walang sasagot eh.
0: Parang naobliga yung iba.
1: Akala ko konti lang sasagot dito eh. Pero, thank you. Kasi meron pong sumagot sa ating post. At yes, sino ang at first on?
0: Ang haba nito ah. At malamang, hindi ko pa ito nabasa. Pero, nakaka-excite kasi parang ang mga ang lalaman ng mga yes. sagot ng ating mga kakonek. Yun, thank you po sa walang sawang pagsagot sa ating anong say mo every Saturday. Mm-hmm. Ang una sa ating listahan ay si Mighty.
1: Ay, hello Mighty.
0: Yes, sabi niya, naalala ko yung sinabi ni Pastor Rico.
1: Hello Pastor Rico.
0: Habang nakakaramdam pa sila ng lamig, dalhin na sa mga malalamig na lugar pasyalan. Mm-hmm. Habang nakakalasa pa sila ng masarap na pagkain, dalhin na sa mga masasarap na kainan. At habang malakas pa sila, iparamdam na ang lahat ng dapat iparamdam sa kanila. Bakit parang nalulungkot na naman?
1: Pero ang ganda, actually. Actually, kay Pastor Rico ko rin talaga unang, yung na-share ko na diba dito, sa kanya ko talaga yun unang na-realize dahil sa preaching. Kasi yung first ko talagang pumunta sa GCF, ang preaching is about doon kasi mag-ano siya, parang mag-November 1, October 31 yun. So, about doon. Tapos yun yan, yung about sa flowers. Okay. Na bakit mag... Parang oo, okay naman, kung may pera ka, magbigay ka ng flowers doon sa puntod. Pero hindi na kasi nila nga ma-appreciate. Mm. So, why not give those flowers habang buhay habang pa at nakikita pa nila at na-appreciate pa nila. So, same nung kadugtong yun actually na sinabi ni Mighty na habang buhay pa, pakainin na sila sa mga masasarap na kainan. Punta na sa mga ano, habang kaya pang sumakay ng eroplano, yun yung sabi ni Pas eh. Kasi syempre, pag matanda na, may mga time na hindi na, at hindi na sila pwede sa mga malalamig na lugar. Like, hindi mo na madadala sa may snow, di ba? Grabe, kahit doble-doble yata na ano, sweater, hindi na pwede, di ba? So, habang pwede pa, at kung kaya na natin as mga nagtatrabaho naman tayo, pag-ipunan na natin at gawin natin. If okay naman talaga sa kanila, di ba?
0: Yes, ang ganda ng ano na to. Reminder kung medyo sa tingin natin ay napapabayaan or true. Hindi natin nabibigyan ng ano, ng sapat na time, effort, ang ating mga parents. E sabi nga dito sa, huli, sa last ano sentence ni Mighty, in short, make every day a best day for them.
1: Wow.
0: Yun. Salamat sa iyo, Mighty.
1: Yes, hindi lang sa okasyon, no? Hindi lang pag may okasyon,
0: yes.
1: Kundi every day it must be, you should make it a best day. Ganda. Thank you, Mighty.
0: Mm-hmm. And sabi naman ni Carmela si de Los Reyes, sagot ko here about kay Father siguro. Mm-hmm. Since si Mama lagi kong kasama, tapos nagagawa ako yung mga dapat gawin sa anak niya. As anak niya. Kay Father, siguro gusto ko din na makasama siya. Yung walang hatred, yung pure na forgiveness and love na ang maipakita ko sa kanya. Di ko kasi magawa yun since nasa abroad siya. Mm-hmm. Pero if God would allow talaga, sana mabigyan pa ako ng chance para makasama siya.
1: Wow.
0: Yes.
1: Sana mag... Feeling ko magkakaroon. Positive tayo. Magkakaroon yan, Carmela.
0: Doobin ng Lord, magkakaroon ka din.
1: Someday
0: ano.
1: Soon.
0: Bonding with your father.
1: Yeah. At hello na din kay Mama Mildred.
0: Nagsabay pa talaga.
1: Yes. At hello din kay Mama Mildred. At syempre, sa kung nakikinig man o nanonood na nasa abroad si Papa ni Kams, baka na marinig niya yun, di ba? Hello po.
0: Baka pa-share na lang Kams ng live.
2: So yun, yeah. Sino ba ang...
0: Sabi naman ni Auntie Kay.
2: Ayan, si Auntie Kay.
0: For my dad, I think yung word na mahal kita and I'm proud of you ay dapat nasabi ko sa kanya. I'm too shy kasi noon, but bumabawi ako sa effort and gifts. Mm-hmm. Doon ako magaling eh. Mm-hmm. Kay mama naman, I'm trying to give more time. Aanhin man niya ang karangyaan if malungkot siya. We make sure that every lambing niya napapagbigyan. She loves trying new things and places. And nasa part din siya ng life na nag-heal ng inner child. So, I'm giving my time. Then, yes, di ko pwede ipagpalagpas ang time na makilala niya ng lubusan si Lord. Yun lang maipagmamalaki ko sa buhay.
2: Wow. Ano, ang sinagot ni Auntie Kay, yung, di ba, may could have beens. At meron din na sa present na kung sino ang naririyan pa. Yes. At ang ganda lang kasi, though may mga time naman talaga tayo hindi tayo nakapagsabi ng I love you, but ang maganda lang kasi meron naman tayong love language. Mm-hmm. Like siya, napakita naman daw niya sa effort and gifts. At ganoon naman talaga si Auntie Kay. Kilala naman natin siyang ganun siya. Mm-hmm. At yun, ang maganda kasi dahil nandyan si mama niya, yun, ginagawa nila ang best nila para mabigay yung mga lambing. Mga lambing ng mga mama. At sana lahat tayo, no? Ganun.
0: Yes, and I love you na. Relate ako kay Auntie Kay kasi may mga ano kapag hindi ka kasi nasanay sa mga ganun. Mm-mm. mga salita. Puro ano. At mas napapakita mo yung ano, yung effort through sa mga, 'di ba? Mga nabibigay mo na support. Mm-hmm. Pero may mga ano talaga, may mga family talaga na awkward yung mga ganun. Hindi masyadong vocal.
2: Oh, hindi mga, vocal sa pagsabi sa, ng mga ganong words.
0: Anong tawag doon? Hindi affirmation. Endearment. Yun.
2: Akala ko kasi, ang nasa isip ko ng endearment, yung mga ano baga?
0: Sa love life.
2: Applicable
0: naman.
2: Kaya hindi ko siya masyadong masabi, pero yeah, endearment.
0: Endearment.
2: Yun. Yes. And siguro, ano na rin to, wake up call na rin sa mga magiging parents. Mm-hmm. O nagsisimula pa lang maging parents ngayon. O siguro, ongoing na parents na kayo. Mga 5 years na sanayin natin na magkaroon din ng vocal na pagsasabi ng I love you. Kasi minsan, ano yan eh, domino effect.
0: Yes.
2: Kapag ang parents hindi kayo naging vocal din sa pagsasabi ng I love you, ganun din yung magiging anak nyo.
0: Yes.
2: Which
0: hindi
2: is,
0: hindi
2: sila masabi ng I love you. Mm-hmm. Minsan sa text lang, sa chat, pero iba kasi yung talagang nasasabi eh, verbally. May ganun kasi ako, more on chat and ano din, text. Pero minsan, yung pagsasabi talaga ng I love you na vocal, medyo minsan, masasabi ko siya pero hindi ganun kadalas.
0: Ako hindi ko alam kung masyado.
2: Ketchup?
0: Kung ko. Siguro ganun talaga. Awkward. Oh. Kapag, alam mo yun, kapag nasanay kayo sa mga bardagulan, mga ganun.
2: No worries.
0: Yung mga love language. Pero alam niya naman yan sa family niyo, kung di ba?
2: Oo, hindi naman sila yung parang mag-iisip na, hindi ako sinasabihan ng I love you, hindi yata ako nito love. Eh, ganun naman talaga sa inyo, di ba? Parang yun naman yung nasa circle ninyo. Hindi naman siya ganun kaana na mag-
0: Yes, and siguro talaga, agree ako dun sa sinabi mo, na kapag hindi na sana yung anak, hindi naririnig sa magulang, hindi rin siguro masasabi ng anak. Kaya, pero iba-iba talaga tayo ng sitwasyon or cases kung paano tayo sa loob ng family.
2: Mm-hmm. And we can still change that. Yung sabi ko nga, start now. Kung kahit tayo man ay mag-create ng pamilya, create talaga, no? Papasok sa mundo ng pagpapamilya at ano, tayo ay nandyan na sa estado na yan. Kung tayo man ay hindi nakakapag-I love you verbally, gawin na natin. Let's break the cycle ba? Ganun ang gawin natin. Kasi nakakatulong din yung verbal na endearment. So, sino ang sunod na nag-comment pa?
0: Yes, sabi ni Mikmik.
2: Si Mikmik.
0: Gusto ko silang makitang nabubuhay na naglilingkod kay Lord God. Mm-hmm. Magamit resources nila to glorify God. Mag-forgive sila kung sino man personal nila relationships. Be well in spirit and body. Ang parents ko, ayaw nila mamasyal at kahit kumain sa labas, ayaw nila. Kaya kahit gusto ko silang pasayahin sa pamamasyal o masasarap na pagkain, hindi magagawa. Siguro yung peace at love maranasan nila habang sila ay nabubuhay sa bawat araw. Hindi lang sa material na bagay, lahat ng spiritual blessings.
1: So may mga parents talaga na hindi na, kahit yayain mong kumain sa labas o mag-travel, hindi rin talaga mahilig. Mm-hmm. Parang okay na kami dito. Dito lang tayo sa probinsya o sa bahay. Staycation. May mga ganun talaga, no?
0: Oo, yes. Minsan, kahit din sila mamo, parang may mga beses na ayaw talaga nilang lumabas.
1: Kahit parang may means naman sana, may nag-aaya naman, may desisyon talaga silang mas gusto nilang nasa bahay lang or dito lang ngayon sa Bicol. Mga
0: yes,
1: ganun.
0: Lalo na din kung, di ba, nakikita din naman nila yung sitwasyon na mas may dapat na paglaanan ng, di ba, ng budget, yun.
1: Pero so, ito naman kasing kay Mikmik, as
0: ayaw talaga.
1: As to dito sa kanyang comment, as knowing naman yung profession din ni Mikmik, feeling ko talagang ano, ayaw. Pero ang maganda naman sa kanyang, dahil hindi ngayon magagawa, ang pinagpe-pray niya at parang gusto niyang magawa is just na makita niyang nabubuhay na naglilingkod sa Panginoon ang kanyang mga magulang. Yung nag-glorify at nagpo-forgive. Ang ganda. Kasi parang hindi sila more on material.
0: Mm-hmm.
1: Ang importante, nag-glorify mo si Lord even in simple things, in simple ways.
0: Yes, at yun ang ano, healing natin sa ating mga magulang. Ang makita sila na, di ba, nasa church, na nakasama natin sa ministry, yan ang isa sa mga ano natin, prayer. Na sana, yes. Di ba, balang araw.
1: Mm-mm, true. Yeah. Ayun, thank you sa comment mo, Mikmik. At ang last na commenter sa ating post, si Uncle yata. Hello, Uncle. Nanonood ka ba? O nakikinig? O wala? Anong comment ni Uncle? Napang-valedictor yan.
0: Okay, sabi niya, I honestly want to spend more time with them. Mm-hmm. I keep a mental record of their dreams and desires in my head, hoping that one day mafulfill ko yon. Though now it still seems like they're the ones fulfilling mine. I want to go home without them worrying or thinking kung when ako ulit
1: babalik.
0: I pray that one day makilala nila si Lord and that they'd have faith bigger than mine and that they'd love God more than I could. Yes, yun.
1: Ang sweet naman nun. Ang sweet naman ni Uncle sa part na yun na nasa mental record niya yung dreams and desires ng kanyang mga magulang para ma-fulfill niya. Parang yun talaga ang goal niya, na ma-fulfill niya in God's time. Pero ang napakaganda dito, bukod dun sa dreams and desires, yung sabi nga niya na mas parang same din kay Mikmik.
0: Mm-hmm.
1: Yung more on mas makilala si Lord, mas mag-serve na more than pa nga daw sa kaya ni Uncle.
0: Yes.
1: Pero naku, curious ako dito sa isang comment ni Uncle na, I want to go home without them worrying or thinking kung when siya babalik. Saan ka ba pupunta, Uncle? Parang maging missionary to, ah. Yung hindi na mag-worry ang mga magulang niya kung kailan siya babalik.
0: Oo nga, nag-overthink nga din ako. Hindi ba siya ano, living with their ano, misparents.
1: Hindi, ewan alam ko.
0: Alam ko, oo.
1: Saan punta mo, Uncle? Feeling ko mag-missionary to, joke. Wala decision yan. Pero anyway, yun ang sinabi niya, eh. So gusto niya yata.
0: Magpaliwanag ka po.
1: Yung maging payapa yata lang ang kalooban ng kanyang mga magulang.
0: Oh, kung so, nandiyan ka man, Uncle,
1: magparamdam ka, Uncle.
0: Paki-explain yung ibang part na hindi namin magets.
1: Yes.
0: Or may ano kami.
1: Oh, habang hinihintay natin si Uncle, meron pa kasing nag-comment sa ating chat box sa UWU group. Si ka-friend, si Ange. Hello, Ange. Miss na namin ikaw. Buti na lang nagparamdam ka.
0: Oo nga. Oh,
1: sabi ni Ange, gusto ko makabawi at i-spoil si na mama at si papa dahil deserve ninda ito, gaboso. Dahil deserve nila yon lahat. Mag-outing kahit hindi naman summer, mag-travel sa lugar na gusto nila puntahan, sumakay sa eroplano. Wow! Mga ganun. Wahaha. Alam ko kaya kung gaano sila nagsakripisyo sa akin. Kaya super thankful ako sa kanila. So gusto niyang sabihin, parang can't wait na daw siyang makasabi na mapa ako na. yung parang related to sa susunod sa, natin. Yung anong ating awitin later.
0: Ah, yes. Oo. Ano to, si... Nakalimutan ko yung sasabihin
1: si
0: ko.
1: Ange.
0: Agree ako dito kay Ange kasi siyempre kilala ko yung ano eh, kilala ko yung mga parents ni Ange. Hello kay Mama Nora.
1: Hello Mama Nora.
0: Nakalimutan ko yung pangalan ni nakalimutan
1: Tito.
0: Ko yung pa mga pangalan ni Papa mo. But
1: Papa,
0: anyway.
1: Mapa din eh. Mapa.
0: But anyway, konting kembot na lang ano. Ange, yes. Gagraduate ka na at makakapagkanta ka na rin. Makakapagsabi ka na rin ng mapa.
1: Mapa ako na.
0: Yay. Ang ganda ng ano, ng panghuling comment.
1: Oo,
0: dahil
1: nga.
0: Iko-connect na natin yun doon sa...
1: Oo, sa susunod natin. Pero before that, baka may quick ano kasagot ka dito.
0: Ay, ako?
1: Oo. Quick na lang, quick.
0: Hindi mo pala tayo sumasagot.
1: Oo, hindi pa.
0: Okay.
1: Ako may quick lang din akong sagot.
0: Ako naman, siguro, ayun nga, siguro hindi ko pa naman nasabing hindi ko pa nagawa. Siguro kulang pa lang. Kulang. Gusto ko pang mas mag-improve yung wala akong time sa kanila na lately. Kasi nga, diba, mas na-focus yung time ko sa work. Tapos dito din ako, nakatira din ako dun sa, diba, sa isang elderly na, yun, parang ano, hindi, kumbaga, hindi siya malayong relative. Doon ako naka-focus. And, medyo nakalimutan ko. No? Kailangan ko din pala na ano, habang malakas pa sila, kailangan kong mas i-improve pa yung support. Hindi lang sa support, kundi time pa para sa kanila.
1: Yes, because they're not getting any younger.
0: Correct.
1: Sa akin naman, kay Mama, yun, patuloy lang na ano, kung ano din yung mga desires niya at mga gusto ni naming ma-experience niya. Kasi, gone are the days sa sana na talagang, yung grabe rin kasi talaga yung sacrifice ni Mama. Kasi, sila talaga dati ni Papa yung nagtatrabaho. Tapos si Mama, nag-resign siya sa work para talaga makafocus sa amin, maging hands-on sa amin. Kasi maraming nangyari ng mga bata kami na parang nakita niyang medyo kung wala siya, kahit mga germs yata makapasok sa akin, mga ganon. Parang na-feel niyang hindi kami ganon maaalagaan kung may mga yaya. So talagang nag-sacrifice siya, nag-resign siya para talagang hands-on at wala ng yaya. Siya na yung talagang sa amin mag-aalaga. And sobrang saludo kay Mama dun. Kaya ngayon, parang kailangan, hindi lang kailangan, talagang gusto naming mapamper siya. Kung ano ang kaya naming maibigay sa kanya, pag... yun, pati pag-travel at pag, kahit magpa-manicure, pagpapamasahe, mga ganun, binibigay na namin sa kanya. At kay Papa naman, kasi wala na si Papa since 2010. Pati ako, hindi ko alam kung 2010 o 2000. Oh, 2010. Ano? Ay, 2008. Sorry na. Si Papa, parang gusto ko sana kung nandito pa siya, the could have beens is, yun, sabay sila ni Mama na kung ano yung nabibigay namin. Like, mag-travel. Kasi si Papa talaga may, ang isa sa natatandaan kong gusto niya is magpa-Thailand sila ni Mama. At yun sana ang gusto kong pangyari. At ngayon, kahit wala naman si Papa, yun ang isa sa mga goals namin na makapunta kami ng family sa Thailand. At si Mama, syempre, mapu-fulfill pa rin yun. Na yung magre-reminis na lang kami. So yun, yun sa akin. At sa yun, medyo maiiyak ba tayo doon? Hindi naman. So yun, thank you sa mga nag-comment at humabol po kayo habang papakinggan po muna natin itong napakagandang awitin na medyo nabanggit na rin ni Ange na mapa ako na. At ang titulo, ang pamagat ng awiting ito ay... Mapa by SB19. At sa mga nasa live naman po ngayon ay mapapanood ninyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami.

0: Hey! At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk na ang ating topic ngayong hapon na to ay What Matters Most? Standing Beside Our Aging Parents. At ang source of topic natin ngayon ay ang website ng Medium. At ang background ng ating topic for today at ang title nito doon sa website ng Medium ay Our Responsibilities Towards Elderly Parents. Actually, napaka-timely nitong at related talaga sa ating mga young professionals, sa mga millennials, itong pagtatakil natin ng responsibilities sa ating mga elderly parents. Kasi karamihan naman yata sa atin na mga nagtatrabaho na ay hindi naman lahat sobrang bata pa ng ating mga magulang. Kung hindi sila elderly, like my mom, si mama ko is 70 na, ang iba dyan mga 55 papunta ng senior, di ba? So papunta na sila sa elderly. So it's really timely na habang tayo ay mga nagtatrabaho, sobrang busy, malaman natin at ma-remind tayo what our responsibilities sa kanila na hindi natin ma-set aside o makalimutan na meron tayong mga magulang na sila sa atin ang nagdala sa sinapupunan, si mama natin at ang ating mga fathers na nag-provide sa atin and even our mothers. So sila yung nag-akay sa atin hanggang ngayon na nabubuhay pa tayo. May mga times sa pwedeng hindi natin sila na-feel, but at the end of the day, sila pa rin ang ating mga magulang na nagpalaki sa atin. So, yun. At siguro, basahin ko na lang tong konting introduction ng Medium. Sabi dito, Have you ever considered the ethical and moral duties we have to our parents as they age? I've given our obligations and responsibilities a lot of attention, especially in light of how much our parents give up to improve our lives. In my opinion, we genuinely owe our parents something as they reach their golden years to show our appreciation for their love and support. It is our duty to take care of our parents as they get older, since they could need more help and support. By giving our parents lots of attention, affection, and company as they age, we make sure they embrace high honor. So yun. So yun, pinapakita nga na kung ano ang dapat natin gawin sa ating mga parents. At mamaya, babarya-baryahin po natin kung ano yung mga, actually limang pwede nating magawa sa ating mga parents. So before that, I think merong mga nag-comment sa ating live. Di ba, Grace? Tama?
1: Yes, bago tayo mag-proceed sa ating topic, basahin muna natin itong comment na ng ating mga kakonect. Sabi ni Miko.
0: Hello, Miko.
1: Hello, Miko. Sabi niya, ang say ko naman po dyan sa question ay i-respect po parents. I-respect po parents ko kahit man minsan ang nagkakasalungatan sa prinsipyo or beliefs or may pagkakaiba sa beliefs or prinsipyo. Ipakita ko rin sa kanila yung pagiging good example sa aking mga kapatid. And through I think natutuwa po sila na hindi po kami nag-aaway ng mga kapatid ko dahil nagiging good example po ako. Hehe. Wow naman. Wow. Ang gandang siguro kung kuya ito si Miko, ang gandang role model sa kanyang mga kapatid. And thank you, Miko. And sabi thank ni Uncle Alvis, sabi niya, ha ha ha, okay. OA man sa aalis.
0: Sorry na, uncle.
1: Sabi niya, bihira lang kasi ako umuwi sa Santo Domingo. Hindi mo pa nabanggit sa amin yung na yan.
0: Santo akala Domingo talaga na namin sa Albay kayo. Though nabanggit niya yung Santo Domingo, hindi ko lang alam na dun pala talaga yung parents niya.
1: Ay, hindi ko pa alam.
0: Akala ko may relatives lang. Akala ko may relatives.
1: Okay. Sabi niya, dun sila palaging nag-stay. So every time na babalik ako na ako sa syudad, di ko sure kung kailan ako makakabalik. Parang ako din naman. Hindi ko din alam kung kailan ako makaka-uwi. And sabi pa niya, kung may broom-broom lang ako, everyday ako mag-broom-broom bike, Santo Domingo to Legazpi.
0: Pag-ipunan mo na yan, uncle. Kaya mo yan. Kaya mo yan na broom broom. Ano muna, bili tapos practice. So yun, thank you sa mga nag-comment sa live. At least na ano kami, na naliwanagan, Uncle. Thank you, Miko. So yun, proceed na tayo dito sa ating ano topic. Na yun, ipabarya-baryahin natin yung responsibilities natin towards elderly parents. Tapos ang una dito ay dignity and respect. Wow, ang ganda ng una. Sabi dito, everyone on our planet, regardless of age, need to be treated with respect and dignity. Respect, on the other hand, is a worthy possession. However, I believe that our parents should not be an exception because they have more than earned it. It is important to keep in mind that our parents are still our parents. We fulfill our obligations to them, even though they deserve to be treated with respect and decency. So yun, napaka-importante ang dignity and respect. Kasi kahit nga tayo ay nagatrabaho na, alam naman natin kung ano yung nagawa sa atin ng mga parents natin, di ba? So, why not? Talagang dapat, hindi lang why not, dapat nating bigyan ng dignidad at respeto ang ating mga magulang. Kasi sila nga ang nag-ano sa atin, ang nagtawag dito, nagpalaki. Hindi tayo magiging ganito kung hindi sa kanila. Tapos sabi nga nila, hindi dapat exception, sabi dito, because they have more than earned it. Kung sa ano, yung years na pinagdaanan nila, earned na nila ang dignity and respect. Hindi na dapat yan pinagkakait sa kanila. It's given na dapat na binibigay sa kanila. So yun, yun yung dignity and respect. So anong sunod, Grace?
1: Yes, ang sunod naman natin ay treat parents like adults. Mm-hmm. So sabi dito, if we begin treating them like the child in their relationship, they may feel jarring to them and ourselves. So we should not forget that our parents are adults and they deserve to be treated as such. During conversations with parents, focus on empowering them, giving them plenty of choices, input into making them a part of every decision-making process, and validating their emotional input into every decision to show them that you value their opinions. Yun, diba? Ang ganda. And ano din naman kasi, diba? Kapag tayo na yung nagpo-provide, minsan, ano to eh, kapag tayo na yung nagpo-provide sa family, ano na yung mga parents natin, parang tayo na yung ano, diba? Tayo na yung decision maker, tayo na yung nasusunod. Hindi na napapakinggan yung side ng parents. Yun ang medyo nakakalungkot na part na parang na-itcha pero na din yung kanilang opinion. Yun. So, sana kung nagawa natin yun, maitama and mabago natin. And gusto ko lang i-share ng very short, yung kung paano, diba kasi, ako ay nakatira sa auntie ko ngayon na 82 years old na siya. So medyo po ano na din eh bumabagal na yung kanyang cognitive skills. So medyo mahina na yung pang-intindi niya because nga mga siguro 3 years na din nagtitake ng gamot. So nakaka-epekto yun sa, diba, cognitive thinking. So yung mga ganun, kahit na minsan may mga decision siya na kinukonsulta muna niya kami, yung pamangkin, na tapos yung isang pamangkin niya. Kapag hindi kami agree, sinasabi namin yung side namin. Pero kapag nag-decide siya na yun pa rin yung gusto niyang gawin, like for example, magpapatransfusion siya, sabi ng doktor, pause muna. Pero sabi, pag sinabi na niya, kasi katawan niya yun eh, siya yung nakakaramdam niya. Pag in-insist niya, irerespeto namin yung kanyang side. Though kahit na may advice pa doon sa medical doctor na ipopost muna. So, yun ba nga, parang inaano, binavalidate pa namin yung kanyang, yung diba, gusto. Yung gusto niya, yung as long as na hindi naman wala namang negative factor. So, pinapakinggan rin pa rin namin yung kanyang side.
0: Kaya sa mga adults na gaya namin, ano siguro, baka naging ganito lang tayo kasi nga gusto na natin mag-give back sa kanila. Pero wag naman natin gamitin na baby. Yung sobrang baby na hindi na natin sa tinitreat as adult, na adult naman talaga, mas adult pa sa atin ang mga magulang natin. So, yung mga ideas pa rin nila, parang treat them as kahit nga, sabihin natin, parents natin sila, Pero like, for example, parang friend, parang si mama ko, parang friend ko, but I'm treating her as adult na dapat kung ano yung sinasabi niya, pakinggan pa rin natin. Mm-hmm. Kasi yes, we can provide, we are the one na nag-provide na ngayon, pero ang ano pa rin na, sabi ni Grace yung sa auntie niya, di ba? Ano, may, yung voice nila is very important pa rin. Huwag nating papabayaan na parang porket tayo na, so tayo na lang yung magde-decide lahat. Let their voice be heard pa rin at sa mga decision making, tama. At connected to sa susunod din, dapat mag-listen tayo sa kanila. Listen to them. Sabi dito, when we were toddlers, our parents answered our thousands of why patiently. They spent at a minimum 18 years listening to us. They expressed genuine interest in our utterly fascinating stories. And during our teen years, they listened to our complaints and complain about anything unfair or unjust. Now it's our turn to listen to them, even if they tell the same story over and over. Also, we need to listen not only to what they are saying, but also to what they may not be saying. So yun, ang ganda lang kasi meron siyang analogy na parang kung tayo dati, pinapakinggan ng mga magulang natin, nagiging patient sila sa atin. Kasi ang mga bata naman talaga, di ba? Ano talaga, kahit ako ngayon, pag ang pamangkin ko, kausap ko, parang minsan, yung patience mo, girl, self-control. Kasi paulit-ulit yung story, paulit-ulit yung game na sinishare sa'yo, auntie, yung parang ikaw, parang, control be, enjoy mo lang yan, enjoy mo. Yung parang, pag nirealize mo, ako, ganun din ako pala dati, kasi yung mga toddlers nga, tapos si mama ko, parang pag iniisip mo, ano din ba ito? Nag-self-control din pala siya sa akin dati. Yung pasensya niya na natetest din nung bata pa ako. So parang pag iniisip mo nga naman na tayo, di ba ang mga, yung mga elder naman talaga, yung mga tumatanda na, hindi naman yung lahat, parang may mga stage kasi yung pagtatanda na umaabot dun sa parang, hindi naman sa pag-ano ha, pero marami na kasi ako nakilala din na sobrang tanda na. So parang medyo bumabalik sa
1: pagkabata,
0: yung parang makulit din, yung pag, si lola ko dati, pag may kinikwento yun sa akin, sobrang ulit-ulit din, pero dahil ako bata pa nun, parang gustong-gusto ko din mga horror stories. Parang gustong-gusto ko mapakinggan yun kay lola ko. Pero parang, kung iba, di ba, parang makukulitan na kasi ulit-ulit. So, ang ano lang dito, listen to them. Even, kasi nga, nagawa nila dati ng mga bata pa tayo, na na-test yung patience nila. Tayo din, dahil nag-give back tayo sa kanila. Yung listening natin sa kanila, kahit paulit-ulit, we need to be really patient and with love actually. Listen to them with love kahit gaano pa yan kakulit, gaano pa yan kaulit-ulit. And again, kahit malungkot, I'm still saying this, that life is short. Mamimiss din natin ang mga ganong voices at kakulitan. Ayoko umiyak. So yun. Next
1: yes,
0: naman.
1: Yes, next na. Bago ka pa.
0: Maging emotional.
1: Bago pa tayo mag-tear-tear dito. Sabi, eto. Paano na to eh? Paiyak na to. Sabi dito, make time for them.
0: Mm-hmm.
1: So try spending a little more time with your parents even though we might not have much spare time. Mm-hmm. Our lives get so busy that we frequently forget to make regular trips home, much alone make the call. Although our parents are aware that we now have a life of our own, shouldn't they be more involved in that life as well? They have such a huge love for us and are always willing to forgive us for our transgressions. So, sabi dito, like missing their special days, but we must realize that they are crying on the inside. So, our parents will probably enjoy a little extra care as they get older. So, if kids understand that we value our connection over fitting in it into a busy schedule, it could promote harmony. Our parents deserve our time. They give us almost every second of their life for the majority of our lives after all. Hindi kung hindi ka pa niya nasampal.
0: Parang medyo same din siya nung last Saturday natin, no? Yung yes, call, oh, yung communication.
1: Nabanggit na natin ito nung Saturday. Yung, di ba, magkaroon tayo ng time. And then yung paalala ko din sa sarili ko na make time for them.
0: Mm-hmm. Tuloy ang video call, voice message. At pupunta.
1: Loobin ni Lord, makabalik na yung ano, cellphone para, para makapunta
0: yes.
1: na.
0: So, yun. So, syempre, parang connected din to dito sa next natin. Sabi dito, stand beside them. Advocating or standing up for our parents is our crucial duty. Because of the generation they grew up in, they were probably unable or unwilling to stand up for their own rights. But they never showed themselves behind for us towards any unfair incident or bullies. The older they get, the more they will need us to stay at their side. So, ang meaning lang naman ito, kasi 'di ba yung generation ng ating mga magulang
1: iba,
0: hindi sila yung gaya ngayon na parang nakaka-express.
1: Mm-hmm.
0: So meron silang deprivation na parang yung right nila as nung teen sila, hindi nila masyadong masasabi or nagagawa kasi nga parang masyadong strict 'di ba dati, hindi gaya ngayon. So mas kailangan tayong ngayon, 'di ba tayo kahit ganun sila na deprive tayo, parang yun nga, parang pinoprotect tayo sa mga bullies, sa mga kung anumang nangyayari sa atin, hindi nila tayo pinapabayaan. So, habang sila tumatanda, mas lalo dapat tayong naririyan sa kanila. Hindi dapat natin sila pabayaan. Kasi nga, kung dati, parang hindi na nila naman nabigay yung, or na-express yung mga rights sila or nagawa, at nag-care pa rin sila sa atin. So, mas lalong dapat naririyan tayo sa kanila. Let's be just stay on their side. Actually, mas tumatanda, di ba, ang mga magulang natin, mas gusto nila, malapit tayo sa kanila. At yan ang pinakamagandang dapat gawin. Pupunta na ba ako ng Manila? May lang napaisip. Pupunta na ako mama dyan sa Manila. Anyway. So, ano ang sunod, Grace?
1: Okay, sabi naman dito, learn from them.
0: Mm-hmm.
1: When you spend time with them, believe me, it is truly a win-win situation, sabi mm-hmm. dito. So, our parents that will love spending time with us, yun na, nasabi mo na nga.
0: Mm-hmm. Yun na yun, same din.
1: They win because they get to teach you their learning from life. Ito na talaga, nasabi.
0: Medyo related din kasi talaga.
1: Practical stories from the past and share their wisdom. So, you win because you will have peace of mind that you have given them time. Listen to them and have no regrets when they are gone. It is harsh reality. Then your children and every generation that comes after wins because they will feel more connected to their family history. So ayan, medyo ano na, paano ko pa ba ito explain? Nagbanggit mo na.
0: Oo, ano lang naman siya. Uh-oh. Parang dahil kasi nag-stay, parang yung staying beside them kasi, mm-hmm. Pag malapit ka kasi sa isang tao, mas marami kang malulearn sa kanya.
1: Yes.
0: Parang two-way. Meron mm-hmm. kang natuturo din sa magulang mo, may natuturo din sila sa atin as even they get older, diba? At ang maganda dito sa last, parang yung gano'n na yung learning from each other, nagiging domino effect siya sa generation.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may nakalagay diba dito, that your children and every generation comes after wins because they will feel more connected to their family history. Ang ganda lang, no? Na ang history ng family is ganun, yung laging nagbabanding, may nag-learn from each other, kaya yung mga recipe napapasa.
1: Yes. Diba? Ang ganda. Kasi, naman ako pa, alam mo ba, anak, naman ako pa tong ano na to dun sa kanunoon.
0: Oo, yung ano, yung pagluto ko ng kaldereta o itong pag-ano ko.
1: Recipe pa to ng pinaka-lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
0: anyways, so yun, ang ganda lang, no? When we really learn from them and making time for them. Yes. At ang last, at related din, teach them. Kasi when we learn from them, we also teach them. So teaching them is the opposite of learning from them. They wish to stay current with our generation, pick up new skills, and connect with our interests. Remember that time you were learning how to drive your father's car or ride a bike? Last but not the least, I am hoping you are doing the above things for your parents. And please remember that, never remind them how much you are sacrificing. So yun, ano to, yung conclusion kasi yun. Pero ang about ang daman dun sa teaching them is, may mga bago diba ngayon, tayo din ng mga millennials, mga Gen Z, mga teki-teki na. So, bigyan ng dating ng oras na maturuan sila ng mga ganun na bagay. Kasi like si Mama, naturuan namin yan. Mas magaling pang ayata sa akin ngayon sa mga ano eh, sa mga game sa phone eh. Kasi masyadong nag-explore na sa mga phone. So, ano lang, konting turo ng mga basic at sila na din yan ang mag-explore. So, yeah. Kung ano yung mga alam natin na hindi nila alam, huwag tayo maging selfish. Kasi marami tayong natutunan sa kanila. Sila din dapat ay bigyan din natin ng mga learnings din from us na mga bago na, 'di ba? Mga teki-teki.
1: Yes.
0: Stop. Ay, meron ka, Grace? Ay, dadagdong?
1: Ano lang naman. Ang ako kay auntie, ang hindi ko lang tinuturo sa kanya kung paano mag-add to cart.
0: Ah, okay. Si mama marunong yan eh.
1: Ako pa rin ang nag-add to cart. Kung may bibilihin siya. Ako pa din. Kasi mahirap.
0: Okay. Baka maraming ma-check out.
1: Oo. Kasi may mga, di ba, may hindi pa kasi siya masyadong sanay. Baka may mapindot pa siya na ano, nasunod-sunod. Ay, ayun na. Di ba, tapos madaming dumating sa...
0: So yun, siguro yung mga pwede rin nating iiwas na maturo. Pwede naman. But we must not be selfish.
1: Yes,
0: let's make them learn also yung mga alam natin. At siguro may konti lang ako before our... At siguro kung may konti din si Grace na mabibigay. Siguro sa akin, hindi ko to aalisin kasi ang pag-honor kasi sa mga magulang, nasabi rin to ni Pastor, ang honor kasi from the word honoraria. Ang meaning kasi ng honor, ang meaning kasi ng honoraria is financial. Ang mga nasabi kasi natin more on mga gagawin eh.

0: not, 'di ba? Parang bakit di natin, bakit natin ipagkakait sa kanila yung financial? So, dun pala nga sa word na honor na honoraria, meaning helping them through finance is very important sa ating mga elderly parents. So, yun lang ang dagdag ko actually. Dagdag ko siya. Bukod dun sa take away ko kasi talagang agree na agree ako sa lahat. Ikaw, Grace, may dagdag ka pa ba?
1: Ano, take away mo ba yun? Or
0: ano, dagdag additional? At ang take away ko na lang is gawin natin lahat.
1: Do our best. Sabihin na, yeah. Ano sabi ni ano kanina? Ni si Mikmik ba yun? Mm-hmm. Make
0: si Mighty yata.
1: Oh, si Mighty.
0: Yan, yung kanina. Napakaganda every nun. Day to be a best day.
1: For them.
0: Oo. Yun na din ang takeaway mo doon.
1: Yes. Dagdag ko lang din sa takeaway ko na yun nga, yung paulit-ulit mong sinasabi na life is short. And then, diba, we recognize naman and we recognize ba, yung, diba, iba-ibang situation sa every family. May mga family kasi na hindi okay sa ngayon, hindi okay yung relationship sa parents, sa anak. And then, kumbaga, ano man yung pinagdadaanan ng bawat pamilya, palaging pinaalala sa atin or nasa commandment yan ni Lord na honor our parents. And, nalala ko din yung sinabi ni Pastor Tanchi yata yun, Peter Tanchi yata. Sabi niya, hindi naman sinabi doon na honor your parents because they are good. Mm-hmm. Diba? Honor your mother and your father. Yun lang. Ano man ang maging ano nga tawag doon, yung rules nila sa pagpapalaki ng anak. Ano man yung nagawa nila, kung may nagawa man. Kung nabigay man nila lahat ng support, honor our parents. Yun yung ating, ang gandang gusto kong i-share din sa ating mga kakonek.
0: Tapos actually, yun na honor your parents na commandment. It's the first commandment na merong promise. At ang promise dyan, ang nakalagay dyan, that your days may belong and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Lagi yan yung promise kapag nag-honor ka ng parents. The days may belong. Grabe, sinong gusto ayaw ng long na days at maging well with you ang buhay, di ba? So, ang ganda. At tawag mo dito, at ang kaparusahan din nun kapag hindi natin, biblically ha, kapag hindi natin in-honor sila, is actually the worst thing is death. Kung babasahin nyo lahat ng about honoring parents. May promise at meron ding parusa. So, yun. Dahil nag-end naman tayo sa ating Bible verse, ako na lang ang maglilid sa atin ng prayer. So, let's pray.
1: Okay.
0: Aming Diyos na dakila, thank you po, Panginoon, aming Abba Father, aming Ama. Maraming salamat sa araw na to, sa hapon na to, na binigyan mo kami ng reminder how we will honor our parents, Panginoon. Kami po na mga young adults na, we are busy, alam po namin yun. And thank you dahil ni-remind mo kami na habang kami mga busy sa aming mga ginagawa, our parents are getting older. And thank you dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon na kung hindi man namin nagagawa ngayon ay makabawi na maparamdam sa kanila ang pagmamahal, yung value, Panginoon, nila. Because yun nga, life is short, time is fast, and we know na we still have time, we still have this chance. And thank you, Panginoon, na sa

0: family, sa gift of parents. Kasi we are not here if not for them, Panginoon. Thank you for giving us parents that are so loving and kahit stricto pa, Panginoon. We are not, hindi kami ganito kung hindi po sila naging stricto sa amin. We thank you for the discipline and all. And yun po, Panginoon, maging sentro ka lang po ng aming relationship, Lord God. Maraming salamat. And Lord God, ikaw po ang aming ama na siguradong hindi po mawawala at nananatiling nagbibigay po sa amin ng pag-ibig na wagas. Thank you so much, Father God. This we pray in the mighty, mighty name of Jesus. Amen. Ayun. Thank you, mga connect. Isang oras po na naman ang ating tapos na makabuluhang mga pag-uusap. At next Saturday po ulit, 2:30 to 3:30, ako po si Ante Robby Ann Zaragoza.
1: At bago ko yan, may humabol dito sa ating FB Live. Nag-heart-heart si Miss Hazel Mercado. Hello po sa inyo.
0: Hello.
1: And ako naman si Auntie Grace Mata.
0: At thank you sa ating nasa tech side si Don Alfonso. So, susunod po ang Campus Connect. Bye po. God bless.
2: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 11.

0: hanggang marinig ng lahat.
1: Mga kakampus, ang oras ay 3:33 ng hapon.
0: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
1: Yan, magandang hapon mga kakampus. Hello mga Kakampus Connect listeners. Ako si Irene Ruga.
2: At ako naman si Jason Eckel.
1: Sorry na Sir Jason.
3: At ako naman si Jason Eckel.
1: At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY-FM. Ayan Sir Jason, magandang hapon.
3: Magandang hapon Ma'am Ai at yes. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
1: Yes, yan. Kung nais ninyong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, meron po kami sa FB, Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube, Care 104.3 DWAY-FM. And sa IG at Care 104.3. Or sa mga nasa Careians Official GC ay pwede po kayong mag-chat. Sa ating mga listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita. Kaya tutok na sa Campus Buzz.
4: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
3: Mga kakampus, ang enrollment period sa Kabangan ay June 1 to June 5, 2026, kasabay din ng Brigada Eskwela. Abangan ang final schedule kung anong baitang ang nakaschedule sa bawat araw. May 25 hanggang 26 naman ang reading assessment sa Filipino at English para sa mga incoming grade 7 na hindi pa nakasabay noong May 5 to 7, 2026. At ngayon, dumako naman tayo sa Talas Isip.
4: Kaisipang matalas, tagumpayang landas, narito na ang Talas Isip.
1: Dito na tayo, Sir Jason. Ano ba yung ating Talas Isip?
3: Nung isang linggo, ang ating Talas Isip, hindi ko na nasundan kung may nakasagot.
1: Sagot
3: ano?
1: Oo.
3: Pero ngayon, bakit nga ba itinuturing?
1: Pag-uusapan natin dahil ngayon ay panahon na ng paghahanda para sa pasukan. So talagang maririnig natin ang salitang brigada, eskwela. So ngayon ay panahon na para ano, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbabayanihan. Tama ba, Sir Jason?
3: Kaya?
1: Yun ang ating Talas Isip. So sabi daw, Sir Jason, ang Brigada Eskwela ay itinuturing na unang graduation. So bakit kaya sinasabing unang graduation ang Brigada Eskwela, Sir Jason?
3: Okay, bakit nga ba itinuturing?

0: ng brigada graduation doon sa pagbabayanihan at pagpapakita ng pagmamalasakit para sa ating paaralan, komunidad, school community. Yan.
1: Bilang bahagi
0: graduation
1: din
0: ng ating mga stakeholders.
1: Oo, bilang bahagi din ng ano, bilang bahagi din ng community ano.
0: Yes po, sir. So ang unang graduation pa lang, unang gumagraduate ang ating mga stakeholders. Di ba? Ang susunod na gagraduate niyan yung ating mga grade 12 students. Yan. So ito yung unang graduation pala tuwing brigada eskwela na gaganap. Yan. So yan ang ating talas isip, Sir Jason. Mm-hmm. Sana ay meron tayong mga viewers dyan. Batiin natin ang ating school principal, si Ma'am Anna
1: si Ma'am
0: V. Maravilla.
1: Anna V. Maravilla.
0: Ang ating assistant school principal, si Sir Mike
1: Sir
0: Angelo
1: Michael
0: Delgado.
1: Angelo.
0: At ang ating
1: po
0: mga co-teachers sa Kabangan High School. Sana po ay nandyan na tayo para tayo ay mag-participate.
1: Oh,
0: at syempre
1: ano,
0: si Ma'am Sally Masinas. Ang school head ng Bagong Bayan East Washington National High School. Mm-hmm. Yan. At dumako na tayo ngayon sa Teacher's Voice segment.
2: Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk!
0: Yan. Hello, hello mga ka-campus. Yan. Invite natin. Asa na yung ating mga ka-campus dyan, Sir Jason?
1: Meron
0: ang
1: na
0: dami
1: ba?
0: Ang dami na nating viewers. Oh,
1: siguro nasa 2,000 na, no?
0: Oo, nasa 2,000 na siguro.
1: Ikaw at ako.
0: Share na ba ako? Yan. Pag wala pa yung ating mga ano viewers dyan, yung mga Apollo babies ko, parang ayaw na sa akin.
1: Hindi, nasa vacation
0: nasa
1: mode
0: vacation
1: naman sila.
0: Hindi, hindi sobrang init, Sir Jason. Oo. Napaka ano ng panahon
1: ngayon. Naka-red alert na naman yata ang national grid, ano?
0: Ay, yun lang ang hindi ko alam tungkol sa ating weather. Pero may nakita akong post mula sa ano natin. Andiyan na si Sir Ray, ang aking brother. Good afternoon, Sister Irene and Sir Jason.
1: Good afternoon po, Sir Ray.
0: Watching
1: Sarah
0: here from Imus, Cavite. Yes, thank you. Kindly share the link, please. To your students and to your teachers, Sir Principal. Yan. Yan siya ay kapatid ko, principal sa private school.
1: Sino nga pala, ma'am, ay ang assistant school head ng Bagumbayan.
0: Bayan. Walang assistant school head.
1: Nailipat
0: doon,
1: pareho.
0: Opo,
1: ano?
0: Wala lang kasi parang payrong ano yan, school,
1: pilot,
0: may assistant
1: ano,
0: school principal kapag ka nasa 1,000 plus. Parang may number of students. Isa sa mga qualifications para mabigyan ng assistant principal. Yan. Bakit po namin nababanggit ang Bagong Bayan East Washington? Dahil mula ang ating guest ngayon sa Teacher's Voice segment ay mula sa Bagong Bayan East Washington National High School, si Sir Gerard Bergonio. At mula din syempre sa Kabangan High School, ang chairperson ng advocacy, tama ba? ng Brigada Eskwela. Si, pareho sila, chairperson ng Advocacy Committee ng Brigada Eskwela. Sa Kabangan High School, si Sir Cesar T. Carino.
1: Carino. Ayan.
0: Yan. Siyempre, ako yung ano ni Sir
1: Pwede
0: Cesar.
1: Pwede niyo po isuot yung, ano, yung inyong head headset, ano?
0: Oo. If they want. Pero kung hindi, okay lang. Batiin natin ngayon, mga sir, ang ating mga ka-campus. Hi, Ma'am Gina. Good afternoon. Na-miss ka namin dito.
1: Ma'am Gina, good afternoon po.
0: Sige, Sir G. Batiin mo ang ating mga ka-campus.
3: Magandang mga hapon po sa ating lahat.
1: Uulit si Sir
3: Sa G. Sa po ng aming school head, si Ma'am Sally Masinas. And sa ating mga kasamang kaguruan, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ayun. Si Sir G po ay dati nating kasama sa Kabangan High School. Ano po, Sir G? Ilang taon ka po doon, sir, bago ka
0: si
1: bago
0: Sir
1: mo?
0: Si Sir G ay talaga nakaplantilya sa Kabangan High School.
1: Hanggang ngayon, ano?
0: Yes,
1: pero
0: borrowed teacher po siya ng Bagong Bayan East.
1: Bagong Bayan.
0: Yes po.
1: Kumusta naman po doon, Sir G?
3: Okay naman, but of course, sa tulong ng ating mga stakeholders kasama ng ating school head, dire-diretso pa rin.
1: Yes. Maganda doon, Ma'am Ay, kasi napakaraming puno doon. Eh,
0: opo, no? Nagturo din ako doon ng halos 3 years. Tatlong taon ako na-assign
1: nung
0: din doon.
1: Nung naging annex natin yung
0: opo,
1: Bagong Bayan.
0: Opo, nag-extension natin ang Bagong Bayan. Ikaw po, Sir Cesar, patiin natin ang ating mga ka-campus. Nandyan po si Ma'am Gina, ang ating Brigada Partnership Coordinator ng Kabangan High School. na makakasama din natin dito kapag okay na si Ma'am Gina. Hi Ma'am Gina, good afternoon daw sa ating lahat. Sige po Sir Cesar.
4: Hello po, magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo po sa lahat ng tagapakinig ng DWAY FM. And gusto ko pong batiin lahat ng mga teachers, students, and of course ang aming principal na si Ma'am Anna V.

0: Yung ng kabiyak. Yung ex yun,
1: yung ex yun is her. Ex-girlfriend niya kasi wife niya na. Yes, sir, Cesar. Hello, ma'am. Cariño. Ano yung first
0: good
1: name
0: afternoon
1: ni madam?
0: Po, ma'am.
2: Good afternoon, ma'am. Joanne.
1: Si ma'am Joanne.
0: Ma'am Joanne Cariño. Saan po siya, sir, na school?
1: Bres.
2: Bres. Bangkeron Resettlement Elementary School.
1: Invite din natin dito si madam.
0: One of you. One of these days. Yes. Hey, si Sir G.
3: But of course, kinukumusta kong aking wife, Maricela Bergonia, and aking mga anak.
1: Yes.
3: And but of course, ang aking kapatid, Cheryl Mirazol, and Ma'am Teresa Bilbes. Shout out po sa inyo. And but of course, sa lahat ng kaguruan sa ating Sparalan sa Bagong Bayan East.
1: Yes.
3: Especially to my friend, Jonard Aranas. And
1: oh, hi, Sir Jonard!
3: And of course, July Abiliano. Sabi niya, huwag mong kakalimutang batiin.
1: Sana ay marinig nila yung pagbati mo sa kanila. Sir, isend mo na sa kanila yung link para manood na sila.
3: But of course, our coordinator, Ma'am Maricel Toledo. And
1: yes,
3: syempre, sa lahat ng kaguruan.
1: Isend natin kay Sir Jonard.
0: Magandang hapon po sa inyong naman, lahat. Mga dating kasama natin sa Kabangan High School na ngayon ay nandun muna sila sa Bagong Bayan.
1: Opo. Ano? Dapat kasama natin daw si Sir Jonard din ngayon.
0: Ngayon, no. So, di sila na ni Ma'am, Ma'am Gina, no, siguro.
1: Pwede yun. Sa susunod, kapag ano ni Sir, ano.
0: Mm-hmm. Ayun.
1: Opo.
0: So,
1: ayan, kumusta yung dalawa? Okay na sila? Relax
0: okay na siguro.
1: Diba? Sila ay naririto dahil sila ang chairperson ng advocacy campaign ng Brigada Eskwela School Year 2026-2027.
0: Ano po ang, role nitong advocacy campaign, committee na inyong hinahawakan ngayon?
3: Ako muna, sir.
0: Sige po.
3: Okay. Siyempre, sa ating pagbubukas ngayong June 8, ang Brigada Eskwela ay magsisimula na. By the way, nagsisimula na nga ngayong June 1 to 5, 2026.
1: Yes.
3: Sa temang, mayroon tayong bayanihan sa paralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman.
1: Mm.
3: Ayan. Para sa kaalaman ng lahat, ang Brigada Eskwela po ay ginagawa para ihanda ang mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Gawin itong malinis, maayos, payapa at learners friendly.
1: Mm.
3: Ayan, sir.
2: Dagdagan ko na lang konti yung kay Sir G kasi yun, spot on na po yun. So sa akin po siguro Brigada Eskwela is not only a time for

0: to para sa isang buong taon. Ano ho?
1: Opo.
0: Oh, at saka ang brigada naman, ma'am, ay tuloy-tuloy naman yan hanggang sa
2: year,
0: matapos.
2: Ano,
0: so, year long. Oh.
2: Kaso meron tayo, bago ang opening of classes, meron tayong tinatawag na Brigada Eskwela Week.
0: Mm-hmm.
2: Para sa paghahanda. Yun nga sabi ni Sir Cesar, hindi lang. Sabi ni Sir Gerard nga kanina, ang Brigada Eskwela ay paghahanda ng mga, para maging ano yan, parang ano yan, friendly, secured and friendly environment, mm-hmm, yung ating class home para sa ating mga students. And sabi nga ni Sir Cesar, ito ay hindi lang paghahanda ng mga class home nila, kung hindi ng kanilang mga sarili na rin. Piniprepare, parang tinitrain

0: Si Sir Cesar, parang pumupunta ka ba Sir Cesar ng CHS?
1: Yes po, actually everyday kasi po nagbibigay. Nagle-lesson na po ako doon sa mga kailangan.
2: Para sa aral program.
0: Yes, very good. Thank you, Sir Cesar.
1: Mga less, mga subjects.
0: Salamat po. Ito yung para sa senior high school.
1: Apo,
0: sila kasi yung mga parang transferee from private school, di ba,
1: yes,
0: Sir Cesar?
1: Po,
0: kasi meron na tayo yung strengthened senior high school curriculum para hindi naman sila mapag-iwanan at bumalik sa ano. Kaya talagang palakpakan natin mga ka-campus itong mga guro ng senior high school sa Kabaangan High School na nagre-render ng kanilang service ngayong summer para lang matulungan itong ating mga mag-aaral. Yan. So yun ay isang paraan na ng pagbabayanihan, Sir Ekal. Ano?
2: Oo naman.
0: Bahagi na.
2: Oo, yung spirit no ng bayanihan doon natin makikita no sa pagkukusa natin,
0: yes.
2: Ano?
0: Yes. Ikaw, Sir G, pumunta ka na ba ng school nyo?
1: Opo, parati po tayong nasa school na.
0: Ano yung ginawa mo ngayong linggo
1: ngayong,
0: sa school?
1: Ngayong week, tayo po ay nasa seminar para sa ating pagbubukas ng ating bagong curriculum.
0: Yun yung sinasabi ni Sir Cesar na paghahanda kasama ng Brigada Eskwela. Kasi meron tayong bagong, ano yan, yung term.
2: Three terms.
0: Instead of four quarters, naging three terms na lang. Diba? So yun yung pag-attend natin kahapon.
2: Kahapon, yung ating orientation.
0: Yun ay paghahanda. Bahagi na rin ang ating Brigada Eskwela paghahanda. Yun yung sinasabi ni Sir Cesar kanina, Sir Jason, di ba? Tama ba, Sir Cesar?
1: Yes po, precisely.
0: Kayong dalawa, ano po yung ginawa niyong paghahanda ngayong nakalipas na linggo para sa pagbubukas ng ating klase? Ikaw, Sir G, meron ka na bang ginawang paghahanda?
1: Opo, bilang isang guro po, tayo ay nagpaghanda na. Sinisimula natin sa uniform. Bilang isang guro, kailangan complete uniforms na tayo.
0: Wow!
1: And but of course, yung body clock natin, ma'am. No?
2: May adjust na.
1: Kailangan i-adjust na natin. And but of course, pumupunta tayo sa ating school. Mayroong orientation ang ating school head para maibigay yung ating mga kung saan tayo magtuturo.
0: Yes. Kaya, yan. Nabanggit mo yung school head. Nandiyan na si Ma'am Sally, Sir G.
1: Ay, Ma'am Sally, magandang hapon po.
0: Sabi niya, hello mga ka-campus. Hi, Ma'am I, Sir Jason, Sir Cesar, and of course, Sir G. Gerard D. Bergogno. Thank you, Sir Gerard from BNHS. Ay, BEWNHS family.
2: Ayun. Good afternoon, Ma'am Sally.
0: Good afternoon, Ma'am Sally. Yan.
2: Ayun. So, umpisa natin dito, ma'am, sa ano, sa
0: pag Brigada Eskwela. Itong dalawa kasi ay nasa advocacy campaign. Yes. Ano ba yung ginagawa ng team natin, sir, sa advocacy campaign?
1: Okay. So, ang advocacy, napakasimple lang naman from the word itself. We promote the Brigada Eskwela campaign ng Department of Education because we understand, naiintindihan natin na ang mga classrooms, hindi yan mag-fully function kung hindi yan ihahanda. Okay. And of course, yung mga estudyante, dapat handa rin silang lahat. So, meaning, after ng vacation natin, syempre, meron tayong parang warm-up ba? Warm-up and tune-up para po sa full na opening ng classrooms. Kasi hindi naman po yan pwede na dire-diretso na lang tayo kaagad na pumapasok tayo na hindi man lang nalinisan yung classrooms. Dapat it should be prepared.
0: Pero sa Brigada Eskwela, di ba, sa pagpipintura, pagwawalis, paglilinis, ano yung mas nagiging makulay? Yung classroom ba natin o ang diwa ng bayanihan sa paaralan? Sa tingin mo, Sir Gerard?
1: Siyempre, bayanihan. Alright? So, sa muli, ang Brigada Eskwela po ay ginagawa para ihanda ang mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Gawin itong malinis, maayos, payapa at learners friendly. Dito po ay inaanyayahan ang lahat ng school officials, mga guro, mga magulang, mga mag-aral at mga stakeholders para magtulong-tulong at magkaisa sa paglilinis at pag-aayos ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong June 8, 2026.
0: Yes.
1: Siyempre, bayanihan pa rin, ma'am.
0: No. Opo. Tama ba, sir? Nag-agree ka ba, Sir Cesar?
1: Yes po, oo. And sa akin po, ano, actually, di ba yung ano, yung Brigada Eskwela, sinasabi yung bayanihan, no? So,

0: bawat upuan na naayos, dyan po natin nakikita yung solidarity ng buong school community.
1: Importante na maintindihan ng ating mga stakeholders, Sir Cesar, ano, na yung obligasyon nila hindi natatapos doon sa unang limang araw ng school year.
2: No? Lalo na yung ating mga parents.
1: Kasi ang nagkakaroon ng siguro maling pananaw, no, na ang trabaho ko bilang magulang ay ito, pag-umpisa, magbrigada kami para makapasok ang anak ko. No? So, hindi po yun nagtatapos doon, mga magulang. Ang inyo pong suporta ay inaasahan ng paaralan mula sa unang araw hanggang matapos. Ano po, part po yun ng ating bayanihan sa paaralan.
3: Sir,
1: yes po.
3: In addition po, sir, pag sinabi natin brigada eskwela, hindi lang ito yung sa unahan yung sinasabi
1: mo.
3: Pag sinabing brigada starts with the starts sa middle and maybe hindi nga lang sa gitna ng pasukan. But of course, pag may time tayo sa yung mga parents, yung mga stakeholders, kailangan natin sila. Baka naman, yun.
2: Year round po talaga.
3: Kailangan natin yung mga stakeholders.
1: Meron ba kayong plano, Sir Cesar, Sir G, na magkaroon ng isang grupo ng mga brigada, ano yung nabanggit ko nung isang linggo, brigada warriors na tinatawag. Kumbaga, para magkaroon ng isang community ng mga brigada volunteers.
0: Okay, first, bago pa naman po magsimula yung ano yan, yung brigada eskwela, meron na tayong mga student-led clubs sa ano yan, sa mga paaralan natin, particularly sa Kabangan High School. And some of the students there na involved, tumutulong na rin sila sa pagsisimula pa lang enrollment at ng brigada eskwela.
2: Kasama dyan sa brigada, Sir Cesar, ano yung sa sinasabing brigada warriors, kasama dyan ang SSLG.
1: Sa parents.
0: Okay, parents po. Nakadepende po talaga yan sa participation
1: sa kanilang
0: sa
1: initiative.
0: Sa willingness ng mga magul na ng initiative. Because kailangan nating i-push forward yung brigada eskwela, and totoo din na may mga kanya-kanya ding concerns yung mga magulang. However, I want to hammer down the point, sir, na ang brigada eskwela is not necessary, kumbaga parang ano, gusto nating mag-succeed yung mga students academically. But we cannot attain that kung kanya-kanya tayo. So ang brigada eskwela, through the help of the parents and all the stakeholders, is one bid. Okay, bid natin yan para matulungan mag-succeed lahat ng mga estudyanteng papasok ngayong school year.
2: Yes.
1: Paano nyo po pinaplanong ma-maintain yung attention span, kung baga, ng ating mga parents? Kasi kung sa student meron tayong ino-observe na attention span, baga, no? Na pagka yung attention span nila ay mababa na, magre-reset tayo para maibalik natin doon sa magandang level yung kanilang attention. Ito naman pong cooperation ng parents sa ating paaralan ngayong buong taon na ito. Paano nyo po pinaplano na ma-sustain or ma-maintain?
2: Si Sir G and si Sir Cesar ay sa ano lang to. Ngayon to, advocacy campaign. Ngayon, 5 days lang.
1: Pero ay, ito lang na 5 days sila?
2: Opo. Yung sa ano talaga natin, partnership coordinator, ay si Ma'am Gina Herrera. Opo. Siya yung may mga plan tungkol po dyan. Actually, meron siyang piniprepare na commitment form para sa ating mga stakeholders, mga volunteers. Tapos nag-check sila doon kung ang kanila bang pagtulong sa school ay good for 1 month, 6 months, or on the day ng isa doon sa araw sa mga 5 days bagang ano, brigada eskwela, isa lang doon. Kung one time lang sila na magsusupport or year round magsusupport sila, ganun po yun. Meron tayo, sir, na commitment form for our stakeholders.
1: So parang doon nagsisimula, ano? Yung ating,
2: yes po, yun yung ano natin, para makita sino yung ating mga stakeholders.
1: Oo, kung hanggang gaano katagal ang gusto nilang maging engagement doon sa ating program.
2: Yes, kung anong mga programs sa school, programs and projects na gusto nilang isupport. Halimbawa, ngayon yung Philippine Navy, gusto ngayon nila etong D-Way, 'di ba, yung sa medical and dental mission natin. Unang medical and dental sa CHS, sa kanila 'yon. Then yung mga partners na kasama ng D-Way, yung Philippine Navy, yan, meron sila mga commitment form noon na pinirmahan na 1 year ang kanilang pag-support sa atin, yung Philippine National Police, yan. Actually, may ino-offer din itong D-Way sa atin, yung sa guidance and counseling. Yan po, sir. So actually marami tayo.

0: Yun, so i-gagaray muna natin yung
1: sa
0: tanong kay Ma'am Gina.
1: Opo.
0: No? Kaya na, Sir G.
2: Opo, by the way, sa pakikipagtulungan ng ating paaralan sa iba't ibang organization, amin pong inaanyayahan. But of course, salamat po the way sa ngalan Ma'am I and Sir Jason. Salamat sa pagpapa-unlock na kami ay maging guest dito. But of course, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga fraternities. Alpha Kappa Rho 1972, 1973, Tau Gamma Pi, Alpha Pi Omega, and lahat po ng mga ating nasa administrasyon ng ating AFP and Navy, Army, Air Force. Inaanyayahan po namin kayong makipagtulungan sa amin para sa pagbubukas ng ating Brigada Eskwela School Year 2026-2027. Yes. Ayan, sa mga hindi ko pa po nasambit, tayo po ay pwedeng makipagtulungan.
1: Lahat po ng organizations na gustong tumulong sa ating paaralan.
2: Yes po,
1: they are welcome.
2: Yes, bukas na bukas po tayo. Ngayong school year 2026-2027.
1: Ito kasing dalawa, sir. Ngayon sila ay chairperson ng advocacy campaign. Pero naging teacher din po kayo, di ba? Advisor.
2: But of course, ma'am.
1: O, part ng ano natin, pagiging advisor natin, ay nasa committee tayo ng program implementation.
2: Apo.
1: And sa pag-i-implement ng program sa Brigada Eskwela, ang hirap kung wala talagang support tayong mahahanap.
2: Apo, ma'am.
1: O, paano nyo ba naku-convince yung ating mga parents and other stakeholders na tumulong sa atin sa time na yan? Ano yung mga strategies natin na ginagawa as teachers?
2: Sa amin, ma'am, sa Bagong Bayan is may bago tayong programa.
1: Mm-hmm.
2: By the way, yung programa natin, halimbawa tayo ay grade 10. Halimbawa, ako ngayon ay magtuturo ng grade 10.
1: Mm-hmm.
2: Yung lahat ng section ko, doon sila sa classroom nila, sa classroom ko.
1: Mm-hmm.
2: Yung lahat ng nasasakupan ng room namin, outside, inside, mga bintana, mga ceiling fan, lahat sila ang mag-aayos noon para gawin yung lahat na pwedeng gawin doon. From CRs, from lahat, mga jealousy na pwedeng
1: kung
2: linisin.
1: Anong improvement ang anong kailangan doon
0: sa kanilang labas, ng, area of responsibility.
2: Doon ang magiging programa natin.
1: Ganon din sa Kabaan High School.
2: Apo.
1: Kung alimbawa si Sir Cesar, may advisory class ka ba, Sir Cesar?
3: Sa ngayon yata, wala.
1: Wow.
3: Oh, last year meron.
1: Ikaw, Sir Jason?
0: Oh. Meron ako ngayon, grade 8.
1: Ah, talaga? Kung si Sir Jason may advisory class sa grade 8, doon din siya mag-i-stay sa classroom niya. Di ba, Sir Jason?
0: And kami then, ngayon, kasi meron kaming
1: ano. Hindi doon ka mag-i-stay sa classroom mo kasi doon pupunta yung mga parents para sa pagbe-brigada.
0: Oo, during the brigada eskwela.
1: Tapos, yung mga parents mo, di ba, mag-a-attend yan, merong parents orientation. O, ano yung ginagawa mo para makonvince mo sila na eto po, kailangan, ito yung classroom ng inyong mga, ng ating mga anak. So, nakikita nyo, di ba, ganito.
0: Oo.
1: Sa tingin nyo, ano po ang pwede nating gawin para mas maging talagang class home na and then safe, secure, friendly ang ano natin.
0: Alam mo kasi ang importante kasi ma'am ay bago mo sila paghawakin ng anumang tool ano para sa paglilinis. Siguro pinaka-importante na naiintindihan nila yung essence ng kanilang gagawin. Kasi kung hindi nila naiintindihan yung essence ng kanilang gagawin at saka yung epekto nito sa kanilang mga anak din, no? Hindi nila ibibigay ang sa tingin ko ang kanilang buong kaya.
1: Yeah, yes,
0: no?
1: Diba pero kaya mayroon tayong parents orientation.
0: Doon
1: kaya muna sa part na yun, nag-orient tayo about. Then so, after yun, nai-encourage natin sila.
0: So, education siguro doon sa unang, ano, bago sila gumawa ng anuman, maipaintindi natin sa kanila kung bakit ginagawa ng school, para saan ginagawa, at anong epekto nito sa kanilang mga anak din, no? Kaya siyempre, mahal ng magulang ang kanilang mga anak. Gagawin nila yun para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. So, bibigay nila ang lahat kung naiintindihan nila yung layunin ng kanilang gagawin.
1: Ikaw, yun. Sir Cesar, naging advisor ka din po last year.
2: Yes,
1: and ikaw din po yung nagpabrigada doon sa classroom mo.
2: Kumusta
1: po yung turnout ng ating brigada eskwela sa pag-i-implement?
3: Well, classroom-wise, I can say na active naman yung mga parents. Gusto naman nila talaga nilang tumulong sa pag-improve ng mga classrooms. Ito lang po, siguro, para mas ma-improve pa, ang plano po ngayon ay the usual, i-top out po natin yung mga catchment areas natin, yung mga barangay na malapit
0: sa atin.
3: Opo, kasi yun, parang di ba sinasabi natin na it's all about community, it's all about solidarity.
1: Yes.
3: Meaning, yung mga parents po, from the very beginning, pinapaliwanag po

0: sa kanila na ang school ay parte, mahalagang parte ng kanilang mga community. Kung saan sila nakatira, kung saan sila namumuhay, mahalagang parte ang school. Kasi ang school, hindi naman lang yan, ano, parang sinasabi na doon lang tayo mag-aaral, doon lang papapasokin yung mga anak. It also turns out na doon din nahuhubog sa school yung social skills ng mga bata. They sa school nakakamit yung mga bata ng mga friends. Okay, nakakamit sila ng mga ibang adults na teachers na pwedeng gumabay sa kanila. So again, yung cultivate ng character ng isang bata ay hindi lang yan sa ano yan, hindi lang yan sa bahay nila, sa immediate na bahay o sa barangay. Kasama din diyan po yung school. So yes, parang ituturing natin na, you know, kung responsibilidad natin yung immediate na surroundings natin, yung bahay and all, kasama din po dyan yung school.
1: And ma'am, in addition po dyan, by the way, shout out kay Ma'am Luwani, ang aming president and what of course
2: faculty president.
1: Okay.
3: Pero bago yan, Sir G, sabi ni Ma'am Sally dito, basahin ko muna. Apo. Ha. Sabi niya, sabi ni Sir Mike, good afternoon. Nandiyan si Sir Mike Angelo. Guest pala ngun yan, so pinakapogi na senior high school science teacher. Kang Kabangan High School. Ba ipapaba, Sir Mike? At si Graham.
2: Graham, Ray.
3: Good afternoon po, Ma'am Pretty. Siyempre, babasahin ko yon. At Sir Gerald. Gerard po siya, Graham. Sir Ekal, and one of my favorite teacher, Sir Cesar. Oh, hindi niya tayo favorite. Si Sir Cesar lang yung sinabi, Graham. At nandiyan ang aking BFF from Arimbay High School, si Miss Emily Loyola. Hello, Ma'am Ems. And ang ating master teacher ng Science Department ng Kabangan High School, si Ma'am Maria Estrella Zenampan Meza. Yan, ito talaga palagi itong nandito. Ma'am Ella, pa-share naman ang link sa iyong mga students. Magandang hapon po, BFF, ang pupugi ng bisita mo po. At nandyan ang aming Master Teacher 3 ng Filipino sa Legazpi City Division, si Ma'am Flor Delis Batas. Yan, good afternoon.
2: Good afternoon, ma'am.
3: Sabi Sir Cesar ni Graham, agree po ako, Sir Cesar. Agree siya doon sa sinabi mo. Yan.
0: Hello, Graham.
3: Ang gagwapo ng guest niyo, ma'am. Ay,
2: guest
3: sabi
2: namin dito
3: ni
2: si
3: Ma'am
2: Graham
3: Sally
2: 2 weeks ago.
3: Kaya, sige, Sir G.
1: Alright, in addition doon sa sinasabi ni Sir
3: Cesar,
1: responsibility. Kapag ang estudyante or parents po, baga, halimbawa, nagpintura ka.
3: Mukhang nilalamag ni si Sir G.
1: Nagpintura ka.
3: At diba? Yung kanyang kamay ay naka.
1: Oo, malamig yan. Pag nagpintura ka, ibig sabihin, mayroon attachment kang binibigay doon sa sa pagpipintura.
3: Yung simple act.
1: Simple na pagpintura mo doon. Ibig sabihin, inaalagaan mo, inaayos mo, rinerespeto mo yung gamit sa school.
3: Yun nga, naalala ko yung sinabi ni Sir Bu last Saturday, si Sir Ralph Bulawan from Orosite High School, di ba, Sir Jason? Kasi sila ay, ano din, tungkol sa Brigada Eskwela ang topic. Sabi ni Sir Bu, yan, as parent, wala kang, hindi mo sasabihin na wala kang maitutulong sa school. Unang-una daw, hindi dyan pinag-uusapan yung pera o kung ano paman. Unang-una, dapat alam natin ano ba yung skill na meron tayo. Kasi wala naman daw na tao na walang skill. Sinabi yun. Gusto ko yun yung sinabi ni Sir Bo. Kaya as parent, tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung skill na meron ako? Kasi pagpunta mo doon sa school, yun yung isasabihin mo kay teacher. Ma'am, marunong lang ako mag-floor wax. So mag-floor wax po ako ng floor. Kung naka-tile, Sir Jason, yung sahig, meron bagang white na floor wax, di ba?
2: Meron, oo. At saka pwede naman siyang gumawa ng iba pang gawain.
3: Imbis na mag-floor wax, kung meron
2: mag-map, pwede naman siya mag-map.
3: Yung kayang-kaya, yung kung marunong ka mag-floor wax, marunong din mag-map. So yun daw yung, hindi tayo hindi daw agad iisipin na wala tayong maitutulong kasi wala naman akong alam.
2: Palagi tayong merong maiko-contribute sa ano.
3: Nag-agree ba kayo doon, Sir Cesar and Sir Gerard?
1: Oo, siyempre.
0: Yes po, opo.
1: Number one, kailangan bilang isang magulang, bilang isang estudyante, stakeholders, mayroon tayong strong attachment sa ating mga ginagawa. But of course, hindi lang pera, hindi lang yung hindi lang yung mga donations ang pwede nating ibigay. Mm. Mas maganda yung labor.
2: Ah, serbisyo mismo, no? Yung skills nila. Mm. Oh.
3: Oh, Sir G, sabi niyo, sali ang gwapo ni Sir G, garuman sa nasi Coco Martin.
1: Malik.
3: Oh, para ka lang daw si Coco Martin.
1: Ma'am, thank you po, ma'am.
3: Yes, sige. Sir Jason. Sige, yes, ma'am. Sir Cesar, may gusto kang ibahagi.
0: Yeah, actually, ma'am, gusto ko lang, ano, may nag-pop in kasi sa akin na quote na, no, from each according to his ability, to each according to his need. So parang from each according to his ability, tama, madam, lahat naman po tayo merong kakayahan. Mm. Nakita nga ako sa isa, ano, yung nagmamime, di ba? Parang statwa lang siya. Ay, sa Brigada Eskwela, kung gusto niya sumali, di ba, pwede siya maging
2: makapag-entertain,
3: di ba?
0: Oh, hindi lang naman yan purong paglilinis. Yung iba, ano yan, siguro. Yun, pwede mag-provide ng entertainment. Mm. Pwede tayong tumulong, for example, yung mga ano, yung mga barangay tano, mag-manage ng traffic para doon sa mga papasok ng mga parents and students na tutulong sa brigada. So, marami po tayong pwedeng iambag. So, hindi lang po ano, alisin natin yung mindset na pag brigada eskwela, sigid sa mood.
2: Floor wax. Yes.
0: Di po, napakarami pong needs ng school na I know that a lot of our stakeholders kaya nilang magbigay.
3: Mm-hmm. Yung pag-maintain ng peace and security, opo, pwede silang mag-visit doon sa atin sa school, sa Bagong Bayan East, Washington National High School, sa Kabangan High School, then magkaroon ng MOA or yung commitment form na Sir Jason, di ba, na eto ang gusto naming ibigay na servisyo or ano yan, tulong, support sa school, yung mga barangay tanods natin sa ating mga catchment areas. Pwede silang pumunta doon sa school ngayong June 1 to 5. And then mag-fill out ng commitment form at ilagay doon na yun ang tulong nila ngayon year-round or 1 to 6 months or during the opening of classes. So pwede yun, Sir Cesar. Yes, Sir G. So mananawagan tayo doon sa ating mga ano, kapulisan, mga ano yan, barangay tanods, di po ba? Sa mga barangay captains natin. Pwede yun ngayong Brigada Eskwela.
0: Siguro, ma'am, kahit nga yung ano, yung mga nakikita ko din sa guys, ano, yung mga K-pop fans, kung gusto nilang mag-perform.
3: Okay, mag-perform.
2: Habang ano, habang
0: oo, sa Kabangan High School, habang lahat na ano, naglilinis sila, pasayaw-sayaw doon. Okay lang kasi, di ba?
3: Nakakawala ng pagod yun. Nakakawala ng pagod yun. Na meron nag-entertain, di ba?
0: Diba? Kailangan din natin yun.
3: Kung wala lang ako sa training, sasali ako doon sa mga K-pop fans para ma-entertain natin ang ating mga stakeholders.
2: Oo nga, ano, may training tayo niyan, ano?
3: Opo. Mm-hmm. Yan, ayan si, ang aking sister-in-law, si Lani Agtoka Alejo. Good afternoon. Watching from Bunker 1, Legazpi City. Mm-mm. Alam ko nag-iihaw-ihaw ito si Tita Lani. Yes. Ano pa ang gusto nating idagdag, Sir G? Ano ba yung mga ano, nung mga last year or yung mga nakalipas na brigada eskwela? Ano ba yung mga kakaibang serbisyo na natanggap ng inyong ng Kabangan High School at ng Bagong Bayan East Washington National High School mula sa ating mga stakeholders? Baka meron na rin nakikinig dyan.
0: Apo.
3: Na meron din pala silang kakayahang tumulong ng ganito. Banggitin po natin yon.
1: Alright, sa muli, magandang hapon po. By the way, shout out kay Ma'am Mary Raji Bihar, ang pinaka-aktibo naming parents. Magandang hapon po, ma'am. Mm-hmm. Sa section ko to, ha? Oo. Pwede mag-donate ng mga cleaning materials tulad ng walis, dustpan, floor wax, basahan, pintura, mop, at kahit anong bagay na magagamit sa paaralan. Kasama din dito ang mga gamot.
3: Sa Bagong Bayan East Washington National High School po yan.
1: Sa Bagong Bayan po. Pwede po dito ang gamot. Ang mga anak natin ay parating masakit ang ulo, ang ngipin. Yan, pwede po yan. But of course, mayroon tayong mga estudyanteng babae. Pwede mag-donate ng napkins, toothbrush, toothpaste. But of course, cleaning materials, paints, painting suppliers, gardening tools, school supplies, personal hygiene kit. And but of course, DRRM. Ah, di ba, ma'am?
2: Disaster risk.
1: Ngayon ang pagputok ng Mayon Volcano. Kinakailangan namin ng mask, kailangan namin ng spine board. So, baka naman po. And but of course, ang ating paaralan ay aktibong kasama ng ating iba't ibang LGU, NGOs. Inaanyayahan ko pa po pala ang ating mga 4Ps na tayo ay makipagsabayan sa pagpapanatili ng ating kalinisan
3: at kaayusan.
1: Oo.

0: Tayo ay magaling. Sir, alam niyo yan, Ma'am Ay, di ba? Na tayo ay mahilig magtanim. So, tayo ay hinihikayat na magdala
1: meron
0: ng mga
1: seeds. Meron po ba kayong ano, gulayan sa paaralan sa Bagong Bayan East Washington?
0: Opo, Ma'am.
1: Alam ko mayroon yan kasi si Ma'am Sally mahilig yan magtanim. Marami akong kuhang litrato niya nung siya ay nasa Kabangan High School.
0: Uh-oh.
1: Habang ako ay nanonood, siya yung nag-garden. Wala kasi akong, hindi ako green thumb, yung tinatawag na yun. Malimit ako ng pananim.
0: Mm-mm.
1: Hindi nabubuhay yung mga itinatanim ko maliban dito sa dalawa kong anak. Yes, ikaw naman, Sir Cesar.
2: Ako po, actually, yung mga nasabi ni Sir G. Kiramin ko na lang.
1: Ano ba kaya doon sa ating, sa Kabangan High School?
2: Although, meron ako mga ilan na pwedeng idagdag.
1: Ano po ba yung mga servisyo na dati ng ating mga volunteers na na-receive?

0: kahit nga hindi free haircut, kahit din yung mga ano, yung mga gustong magkulot. Oh, para sa mga nanay natin na nagbibrigada, oh, 'di ba? So parang pampakonsuelo ba naman sa kanila after nilang maglinis kanya, no, magpakulot sila, ganun. Or para sa mga ano yan, sa mga psychological organizations natin, yung mga academies natin from the psychological field, pwede po ano, magre-request din po sana kami ng mga mental health services, yes, yan. O counseling kasi
1: meron
0: po,
1: yan dito sa D-Way, makipag-ugnayan tayo kay Ma'am Mel.
0: Ay, opo. Kasi ang ano po, ang nangyayari niyan is, of course, ready na yung mga classrooms, ready na lahat. Pero ba yung mental well-being ba ng ating mga estudyante, ready din ba yun?
1: Yes. Oh,
0: and syempre po, not only for the students, kahit na din po yung mga teachers. And syempre, ano yan, yung mga teachers, kailangan din nila yan. Lalo po, panibagong school year na naman.
1: Importante ano ba yung priority, yun? Ano ba yung tawag doon, sir? Priority improvement ba ng school?
2: Na tututukan
1: ngayon sa Brigada Eskwela, sa inyo, Sir G. Para yung mga nakikinig natin dyan, kung priority nyo ba yung pagre-repaint ng mga buildings,
3: ay, by the way, ma'am, classrooms? Sa pagre-repaint po, napag-usapan yan na dapat isang kulay lang.
1: Hindi, sir. Kung meron bang stakeholders tayo ngayon nakikinig, apo, baka bigla na lang pumunta after, apo, nito, pumunta doon sa inyo, apo, magdala ng pintura or mag-render ng service.
3: Sa pagkikipagtulungan po ng ibang stakeholders, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na makipagtulungan po sa amin via Brigada Eskwela, na yung may mga magagaling magpintura, magpintor, tayo po ay pwedeng makipag-ugnayan sa ating paaralan. Hindi lang po pagpipintura, ma'am. By the way, yung mga magagaling diyan na
1: sige, kausapin natin sila, sir.
3: Baka naman po yung magagaling. Ang school po kasi natin ay malawak, and syempre ang ganda ng school natin, ma'am, sa bagong bahay.
1: Ang yaman ng school head dyan, may malawak na.
3: Malawak ang area of responsibility natin.
1: A responsibility pala.
3: Kailangan namin ng labor. Oo.
1: Para sa?
3: Opo. Para sa pagsasaayos ng ating school. Yes. And but of course, ang ating barangay naman po sa ating butihing barangay chairman, si Sir Rodenas. But of course, maraming salamat po. Ito ay si Sir Rodenas kasi kapag Brigada Eskwela, nandyan din.
1: Wow. Very supportive yan,
3: opo,
1: si Ka.
3: Sir Rodenas. Kapag nandyan ay pati yung lahat ng basura, hakot yan.
1: Magmowan na din kayo ang Bagong Bayan East, Cup, baka naman.
2: At saka yung ano.
3: Hakot lahat yan. Kaya ang ating paralan, kapag pasukan, kapag, or opening na, ready na yan.
2: At saka yung mga ano, kahit yung mga magagaling magluto, ano, at gustong magluto ng lugaw.
1: Oo, yan. Para
2: siguro
1: sa
2: maganda yun,
1: ano,
2: para doon sa nagtatrabaho na, yes, may maipakain tayo. So, kasama na yun doon, Sir G, ano?
3: Opo.
2: Yung sa panawagan natin na kung sila, halimbawa, gusto magluto ng lugaw para sa mga nagtatrabaho sa school, pwede naman sila. Makipag-coordinate, yes, lang sa Bagong Bayan, opo, at sa Kabaangan High School.
1: Sino po, Sir, sino po, Sir Gerard, ang, opo, contact person sa Bagong Bayan High School? Kung may stakeholders tayong nakikinig,
3: opo,
1: at naisang
3: may contact Mama Maricel Toledo, or maybe our school head, Ma'am Sally Macenas. And but of course, ako, pwede po. Pwede po.
1: At ano ang inyong official Facebook
3: pwede
1: page?
3: Pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page, Bagong Bayan East Washington National High School. And but of course, ang ating school ay matatagpuan, ang ating paralan ay matatagpuan lamang sa pagitan ng dalawang school din. Ang ating school po ay sa tabi ng
1: napapagitnaan
3: po ng Albay Central. Oo. Albay Central School, and but of course, ang Bagong Bayan Central School.
2: Kahilera siya, sir,
1: ay,
2: ng
1: napagitna pala, hindi napapagitna.
3: Kung kayo po ay galing sa
2: Albay Astrodome, dire-diretso lang kayo, papunta ng Washington.
3: Going right, mayroon tayo doon na landmark, yung Mang Emongs. Diretso lang kayo doon, nandun po, opo, yung Bagong Bayan Central
2: School. After po noon, pag dumaan po kayo sa Albay Astrodome, may eskinita, unang eskinita, ikalawang eskinita. Ano, sir?
1: Meron ba kayo, Sir G? Ay, sige,
2: sa kanan. Ikalawang eskinita sa kanan, sa kanto nung elementary.
1: Ano, sir, malapit na landmark para hindi mahirapan ang ating mga tagapakinig at tagapanood.
3: Mm-mm.
1: Hanapin nyo lang ang Barangay Hall ng Barangay
3: 16.
1: Katabi mismo, Barangay 16.

0: sa likod na yon, ma'am.
1: Kawit,
0: ay.
1: Apo, yan, ma'am, ang pinakasaktong address.
2: Katabi mismo siya ng
1: address.
2: School, yun. Ang pinakasaktong Kawit address. East. Kawit East.
0: Pero Barangay sa likod 16, na yun.
2: Kawit East.
0: Yung elementary doon, Bagong Bayan Elementary School, yung ano, yung eskinita sa kanto noon, kakanan lang ho kayo doon, dire-diretso yun.
2: Opo,
0: ano,
2: basta sa likod po ng Bagong Bayan Elementary.
0: Sa likod na doon yung...
2: Katabi ng Bagong Bayan East.
0: Barangay Hall.
2: Barangay 16, Kawit East, Barangay Hall. Mm-hmm. Ang kanilang paaralan. Meron po ba kayong contact number? Kung sakasakali man na gustong, may gustong tumawag, mag-text?
1: Oo, sa muli, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page, Bagong Bayan East Washington National High School. And you may contact Ma'am Sally M. Macenas. And syempre po, ang ating butihin na ating advocacy, si Ma'am Maricel Toledo.
2: Akala ko ikaw ang advocacy campaign.
1: Kasama din namin si Ma'am si Ma'am Maricel.
2: Okay. Hindi na siya ngayon ang brigada.
1: Brigada coordinator.
2: Kaya siya pa din ang partnership coordinator.
0: May number ho kayo, sir, na pwedeng
1: tawagan. Ako po, ang cellphone number ko po, hindi ko kasi na kuha yung number ni Ma'am Maricel Toledo. Ang aking number po ay 0956-9737808. Sa muli, 0956-9737-808. Or you may contact us, me. Direct contact me at my Facebook or Messenger account.
2: Yes. Sabi po ni Ma'am Sally dito, ang Bagong Bayan East Washington National High School will now open the senior high school curriculum grade 11 po muna. Yan, yung mga malalapit po doon sa Bagong Bayan East Washington National High School, meron na po silang senior high school grade 11.
1: Ma'am, in addition
2: pwede na
1: po,
2: silang pumunta doon.
1: In addition po sa ating academic or sa ang in-offer na strand ng ating school, senior high ay meron tayong academic track and but of course technical professional EIL.
2: Oh, yan na yung ano kasi yung natin ngayon. Opo. Strengthened curriculum ng senior high school. Yes, thank you Sir G. Ikaw naman po Sir Cesar para sa Kabangan High School. Ano naman po sa ating mga nakikinig na stakeholders ngayon?
3: Ah, okay po. So as part po ng advocacy and marketing committee, actually po pwede niyo rin i-contact yung number ko, 0910-636-0024. So again po, 0910-636-0024. Or pwede po kayong pumunta directly sa Kabaangan High School FB page. Kung saan, if I'm mistaken, andun din po yung landline number. Although hindi ko po kamilya siya nakapisado yon. But the thing is, yun po, pwede po kayong directly pumunta doon sa ano, sa Kabaangan High School page. FB page. And magbigay po kayo ng message, okay po, ng express your intent na gusto niyong tumulong po for the upcoming
2: brigade. Ano po yung support na kailangan ng Kabaangan High School?
3: Okay po. So actually, most of it nasabi na ni Sir Gianno, yung mga cleaning materials, yung mga construction materials. But primarily, ang kailangan po talaga natin dyan ay labor services. Mm. Okay po. Primarily sa labor services po, hindi po yan limited sa maglilinis. Kailangan po natin primarily ng mga magre-repair ng
0: carpenters, carpentero.
2: Kasi yun yung ating priority kung natatanda ko, Sir Cesar, ano, talagang chairs po, repair of chairs.
3: Opo.
2: Or kung hindi man po kayang ma-repair yung chairs, nananawagan po kami sa aming mga stakeholders dyan. Baka po pwede kayo makapag-donate sa amin ng chairs para sa aming mga estudyante.
3: Opo.
2: Kasi kung bibisitahin nyo po talaga ang aming mga classrooms, kahit po ginawa na lahat, diba, Sir Cesar, ng ating head, ni-repair na. Andyan si, ang ating technician, si Don Alfonso. Isa yan sa talagang, kumbaga siya talaga yung namuno sa repair of chairs doon. Kulang na kulang pa din po.
3: And ano po, may mga magulang kasi no, magtatanong, bakit ano, magre-repair na naman tayo ng chairs, ganito, ganyan. So, sa akin po ano, kasi taon-taon din po nasisira yung mga chairs. Kasi taon-taon din yan ginagamit
2: so, talaga.
3: Even if yes, meron tayong mga available chairs. Some of them, of course, may fraction dyan na masisira talaga.
2: Kasi
3: so, kailangan
2: Sir Cez,
3: pa rin po yun.
2: Sabihin natin, shifting tayo.
3: Apo.
2: Ang isang chair, dalawa dyan ang gumagamit.
3: Yes.
2: Diba?
3: Opo, oo. Yun din po, kasi ano, aside sa shifting, ay yung mga classrooms po natin, isa ito sa, no, sa realities ng Kabaangan, maliit lang talaga yung space para po sa Kabaangan High School. So, ano yan, nag-implement tayo ng shifting schedule para po may accommodate lahat ng grade levels.
0: Mm-hmm.
3: So, Ngayon, may kaakibat yan na problema kasi syempre, yung mga available na ano, yung mga available na resources natin like the chairs, gamit na gamit talaga yon. Kahit nga yung mga electric fans na ano, gamit na gamit din yon. So parang kailangan natin talaga ng constant na ano, na repairs, kung hindi yung mga kulang i-replenish yon. So hopefully po sa
2: may maging partner tayo, Sir Cesar. Ano? Sino po yung mga gustong maging partner ng Kabaangan High School para magbigyan ng mga chairs ang ating estudyante?
0: Yan ang dapat nating
2: priority ngayon, Sir
0: identify.
2: Cesar,
0: diba?
3: Opo.
0: At saka singit, maisingit ko
2: partner
0: rin, Ma'am
2: Ay.
0: Partner
2: daw, ha, kasi bawal tayo mag-sulis.
0: maisingit ko rin, Ma'am Ay, ano, para kay ano, kaya Sir Rick Grilleta na kailangan po kami ng garden soil.
2: Akala
0: para sa
2: paano na si Sir Rick, Sir Jason na
0: garden soil po para sa gulayan ng paaralan.
2: Ah, si Sir Rick ang ano?

0: meron po pala akong ano, ipapa-announce kasi kinulit to sa akin ni Ma'am Gina.
1: Okay.
0: Yung ano, sa June 1 po, pupunta yata sa school, yes, pupunta sa school yung PSA, Philippine Statistics Authority, para po yung mga estudyante na may mga problema pa sa kanilang records, mga birth certificates, aayusin po yun.
1: Okay.
2: Mm. Ay, Ma'am,
3: pwede po ba doon, sir, yung ano, yung halimbawa, parents ng estudyante na may problema din sa records?
0: Opo, pwede
1: lahat
0: yun.
1: Lahat po ay pwede.
0: Oo.
3: Mm-hmm. So, kailangan nilang i-take advantage yung pagkakataon na nandoon sa school yung PSA po, mga magulang. Ano?
1: Bahagi yun ang Brigada Eskwela natin, paghahanda natin.
3: Ayun. So, that's gonna be on June 1.
1: Po, PSA.
3: Sige, June 1
1: yes,
3: po.
2: By the way, po sa ating dagdag kalaman sa Brigada Eskwela, kailan ang date of enrollment? So, sa Bagong Bayan is Washington National High School po. Nagsisimula or magsisimula po kami ngayong May 19 to 22. 2026 at sa oras na alas 8 hanggang alas 5. Opo. So ano po ang dadalhin? Ang mga dadalhin po ay school card, photocopy of your birth certificate, and but of course, good moral.
1: Yes.
2: To be followed na ang Form 137.
1: Yes.
2: So ang ating enrollment po, ma'am, for grade 7 and grade 11, mayroon po silang reading and written assessment.
1: Yes.
2: Sa dalawang yan, grade 7 and 11.
1: Okay.
2: Ang ating Brigada Eskwela po, para hindi po tayo magsiksikan sa school, meron tayong schedule from grade 8. Ngayon po, lahat ng mga grade 8, makinig, ngayong June 1, 2026.
1: Yes.
2: Para naman sa mga papasok na grade 9, ngayong June 2, 2026. Para naman sa mga grade 10, upcoming grade 10 ngayong June 3, 2026. So, yung mga balik aral, yung mga magbabalik aral, mayroon tayong schedule June 4, 2026. And but of course, for the orientation proper, mayroon tayong sa June 5, 2026.
1: Thank you so much. Yes po, para po 'yon sa Bagong Bayan East, Washington National High School. Maraming salamat Sir Gerard Bergonyo.
2: Opo, ma'am.
1: Sa iyong oras. Ikaw po Sir Cesar, may nais ka pa po bang ipanawagan, sabihin sa ating mga ka-campus diyan?
0: Opo.
1: Bago tayo magtapos.
0: May mga incoming students po, I think sa Kabangan High School ongoing na po yung registration.
1: Opo.
0: Opo. And yung sa ano, sa official na memo, June 1 po, June 1 to 5.
1: Yes,
0: okay, yung Brigada Eskwela natin.
1: And sabay course, na dyan ang enrollment.
0: Sabay na dyan yung enrollment.
1: June 1 is grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Sunod-sunod yung date
0: sunod-sunod
1: niyan.
0: Sunod-sunod na po yan. Opo.
1: At para sa assessment ng grade 7 po, sa literacy and numeracy, nagsimula na po tayo noong May, ano nga yun Sir Jason, nabanggit natin kanina, May 5 to 7. Nakapag-assess na po kami, pero doon sa mga late, hindi pa po nakakapag pre-register na incoming grade 7, meron po tayo sa 25 and 26 para po mas madali ang process ng enrollment natin sa June 1. Hanapin lamang po si Ma'am Ruby Mago. Hanapin ang kanyang Facebook Messenger ba? Yan. Or doon po kayo sa guard, may iniwan po doon na box si Ma'am Ruby Mago. Pwede po kayo mag-fill out doon ng pre-registration form, then ihulog lang po doon sa box para ma ilista na ni Ma'am Ruby, and pwede po kayong ma-schedule na kung 25 or 26. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Ma'am Cesar and Sir G. Yes po, Sir
2: G. In addition po pala, ang ating school, ang Bagong Bayan is Washington National High School, ay nag-offer ng iba't ibang sports.
1: Okay.
2: Ang ating, ang inyong, ang guru po or ang inyong coach sa iba't ibang sports, basketball, si Sir Jonard Aranas. And but of course, basketball girls, Sir July Abiliano, Pinsyak Silat, and we are offering Pinsyak Silat.
1: Talaga.
2: And but of course, wrestling, kasama po tayo dyan. Ako po ang magiging coach nyo. Taekwondo, boxing, and arnis, tayo po ay nag-o-open yan. So, lahat po ng sports na nasambit, kung mayroon
1: Ma'am
2: po
1: Ma'am Sally, parang magiging sports academy po ang iyong school.
2: Lahat ng nasambit, pwede po kayo mag-enroll sa ating school. Salamat po.
3: Salamat Sir G, and salamat Sir Cesar.
1: Salamat Sir Cesar
3: sa inyo pong presence.
1: Yes, kaya mga ka-campus, tatandaan natin, ang tunay na tagumpay ng Brigada Eskwela ay wala sa kintab ng sahig o ganda ng pintura, kundi sa higpit ng kapitbisig ng bawat isa.

0: Nayan natin na kapag ang guro, magulang at komunidad ay nagkaisa, walang pader na hindi kayang ayusin at walang pangarap na hindi kayang abutin. Dahil sa brigada, hindi lang tayo naghahanda ng silid, naghahanda tayo ng pag-asa. Ang bawat tulong, maliit man o malaki, serbisyo man o materyales ay isang investment sa puso ng ating bayan. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako si Irene Ruga.
1: Ako naman si Jason Eckel.
0: Ang iyong kakampus na nagsasabing maging konektado.
1: Maging inspirasyon.
0: Dito lang sa Campus Connect. Yes, hanggang sa muli.

0: sa mga kaalamang tinalakay. Maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: nagbago yung presyo nila.
1: Ang dami na nga anak na apektuhan ng dahil sa gyera na nangyayari sa ibang mga bansa.
0: Paano na kaya sa mga susunod na araw?
1: Hindi naman natin yan kontrolado, anak. Pero ang alam ko lang ay kontrolado ni God ang lahat. Kaya panatag ako na hindi niya tayo pababayaan. Pray lang tayo palagi and trust God.
0: Opo, mag-pray po ako palagi. Mamaya sasama din po sana ako sa prayer group mo.
1: Sure, anak. Ay, teka, parang si Ate Michelle yun. Tawagin natin.
0: Ate Michelle!
2: Oh, hi, Angel. Hi po, tita. Hello po. Dito rin pala kayo nag-grocery.
1: Napadaan lang po para may baon sana papunta sa studio.
2: Ah, I see. Ako din nga. Dadalan ko sana ng snack ang kiddos para sa recording. Ang mahal ng presyo ng snacks. Konti lang nabili ko.
1: Ganun nga din po ang pinag-uusapan namin ni Angel.
2: God is good at hindi niya tayo pababayaan. Magandang topic po yan sa pag-uusapan sa ating episode ngayon. Tara, punta na tayo sa DZAS Studio at baka naghihintay na dun sina TJ, Joaquin at Rich.
3: Hi po, tita. Hi, Angel. Oh, Ate Michelle. Magkakasama pala kayo.
4: Hi, TJ!
2: Nandito na din pala si Rich at Joaquin.
5: Hello po. Mukhang marami kayong napamili, ah.
6: Hi po. Marami po ba kayong ngayong baon?
2: Medyo konti nga lang ang napamili namin kasi ang mahal ng bilihin. Pero kasya ito para sa atin. Pagsasaluhan natin later.
1: Osha, iwanan ko muna kayo, ha? God bless sa Okido episode for today.
4: See you later po, tita!
2: Okidos, it's time na!
5: Kidos, welcome to
4: Okido, the 414 Kids Show!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at World Vision.
3: Mapapakinggan po kami sa online streaming sa Okido 414 Facebook page.
5: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
2: Kiddos, pinag-uusapan namin kanina nila Tita at Angel na mahal na ang mga bilihin sa grocery. Totoo na pataas na ang presyo ng mga bilihin kaya dapat tumaas na din ang ating pagtitiwala sa Panginoon.
3: Kaya nga po, Ate Michelle, parang paalala na na mas lumapit tayo sa Diyos na in control lang na.
6: Tama po. Kaya gusto ko lagi mag-pray kasama sina Mommy at Daddy.
2: Tama ka dyan, Joaquin. Ang pag-pray ay pagtawag sa Diyos na alam niya ang lahat at binibigay mo sa Kanya ang iyong tiwala.
6: Kaya nga po, excited din ako sa memory verse natin today. Dahil sa Word of God, mas tumitibay yung pagkakakilala ko kay Lord.
2: Sige nga, TJ, ano ba ang Bible verse natin today?
3: Kiddos, sabayan niyo ako sa Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Awit chapter 46 verse 1.
2: Amen! O diba, kahit nakaka-worry ang paligid, may kasiguraduhan tayo na ang Diyos ang ating magiging lakas. Hindi niya tayo pababayaan.
5: Buti na lang may word of God and prayer. Kasi kung hindi, baka kung kani-kanina tayo humihingi ng saklolo.
2: Kaya mahalaga na magpaalalahanan at magpalakasan lang tayo. Manalig tayo sa Diyos sa mga panahong ito.
4: Awesome! Yeah!

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Anong tawag sa poste na nangangagat?
2: Ano daw?
1: Eh, di poste so.
0: Just kidding.
3: Ano ang banda na hindi nagra-rap?
2: Ano?
3: Eh, di ages.
0: Just kidding.
2: Ano ang banda ng mga insekto?
4: Ano daw?
2: Eh di, Beatles!
4: La, alam mo yun?
0: Just kidding!
2: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Narito ang ating Isip Bata question. Ano ang prayer mo kay Lord para sa ating bansa?
6: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Alam nyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, the Lord provides, the Lord helps at all times?
1: Kilala nyo ba si Prophet Elijah? Pinag-pray niya na umulan. After 3.5 years na tagtuyo, he prayed persistently at Mount Carmel for rain. And God answered his prayer.
2: Bukod pa dyan, yung balo o widow of Zarephath ay tumulong kay Prophet Elijah ay pinagpapala din ng Diyos. Siya at ang kanyang anak ay hindi naubusan ng oil at flour. Ang kanilang jar ay laging nilalagyan ni Lord ng supply. Naalala niyo ba sina Shadrach, Meshach at Abednego? Dahil sa kanilang faith kay Lord, sila ay pinatapon sa umaapoy na horno. Ngunit iningatan sila ni Lord at sinamahan sila ni Lord. Hindi sila nasunog at naligtas sila.
6: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nagtiwala sa Diyos at hindi sila pinabayaan ni Lord.
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: magandang pakinggan ang mga balita ngayon. May balita ng corruption, ng sobrang taas na presyo ng mga bilihin, ng mga nangyayaring traffic accidents, mga sunog, at iba pang mga issues dito sa aming bayan at sa world. Tapos, may malaking problema pa kami dito sa bahay. Hay! Parang gusto ko na tuloy pumunta sa outer space.
1: Oh, Sheila! Anong nangyari sa'yo? Para kang dumaan sa bagyo. Tignan mo naman yung sarili mo. Yung buhok mo, ang gulo-gulo. Parang may malakas na hangin ang dumaan sa'yo.
0: Eh, parang ganoon na nga ang nangyayari sa'kin.
1: Ano? Wala namang dumating na bagyo. Tingnan mo nga ang panahon, ang init-init.
0: Siguro nga, dahil sa init ng panahon, yung mga ulo ng mga parents ko ay nag-iinit na rin.
1: Bakit mo naman nasabi yan?
0: Lagi nilang kasi nagtatalo ang mama at papa ko. Dahil lang sa mga kinakampihan nilang mga politicians, sila tuloy ang nag-aaway. Lagi silang nagtatalo. Ang sabi ni mama, magaling yung kinakampihan niyang politician. Si Papa naman, mas magaling daw yung sa kanya.
1: Ganoon ba?
0: Kaya, ayun, umalis muna si Papa dito sa house. Ilang araw na hindi umuwi. Natatakot ako na baka talagang iwanan na niya kami.
1: May ganyan palang nangyayari dahil sa mga issue ng ating mga government leaders, pati ang mga pamilyang Pilipino ay nagkakagulo.
0: Tapos, ngayon, wala nang pera si Mama. Mangungutang na lang daw siya sa online lending.
1: Naku, huwag na huwag niyang gagawin iyon. Ang tita ko ay nabiktima ng mga online lenders.
0: Anong nangyari sa kanya?
1: Lumaki ang utang niya dahil ang bilis ng pagtaas ng interest at penalties nila kapag hindi agad nakakabayad. Nakaranas tuloy siya ng depression dahil sa panghaharas sa kanya ng mga online lenders.
0: Ganun?
1: Oo, kaya sa halip na masolve ang problema niya, lalo pa itong nadagdagan.
0: Naku! Mabuti at sinabi mo sa akin. Sasabihan ko si Mama tungkol dyan. Pero paano yun? Wala na daw kasi siyang pera. Anong gagawin namin?
1: Ang mabuti pa ay makipagkasundo siya sa papa mo. Huwag nilang hayaan na masira ang pamilya ninyo dahil lang sa away nila dahil sa mga politician.
0: Hay! Sana ganoon lang kadali ang kausapin ang mga magulang na nag-aaway.
1: At mabuti pa, magsuklay ka na muna. Baka mapagkamalan kang namamalimos dyan sa harapan ng bahay ninyo sa itsura mo.
0: Oo nga, mukha na akong pulubi. Mabuti ay makaligo na rin. Saan ko kaya hanapin ang papa ko? Sana ay umuwi na siya.
1: Sana nga.
2: Mama, kanina po itong isang bag ng groceries?
3: Ah, mabuti at dumating ka, Wilson. Ikaw na ang magdala nito kay na Sheila.
2: Naiwan po ba ito ng mama ni Sheila dito sa bahay?
3: Hindi. Ibibigay ko ang mga iyan sa kanila. Nalaman ko kasi na iniwanan sila ng papa nila at wala na raw silang makain.
2: Ganun po ba? Kawawa naman po sila.
3: Oo nga eh. Nakasalubong ko kasi ang mama ni Sheila kanina. Umiiyak. Naghahanap ng mauutangan.
2: Pinuutang po ba ninyo, mama?
3: Hindi.
2: Ah, bibigyan na lang po ninyo ng groceries?
3: Binigyan ko na lang siya ng pera mula doon sa charity fund ng family natin.
2: Ah, hindi po ninyo pinautang. Sa halip, ay binigyan lang po ninyo.
3: Oo. Total ay may charity fund naman tayo. At dinagdag ko na lang ang konting grocery items para may makain sila.
2: Bakit po ninyo ginawa, mama, ang pagtulong sa ibang tao?
3: Kasi ito ang gusto ng Diyos na gawin natin sa mga nangangailangan. Kung kaya naman nating tumulong, ay gawin na lang natin.
2: Ganun po ba?
3: At saka, naalala ko noon, nang nakaranas din kami sa pamilya ng parang bagyong mga problema, ay may tumulong din sa amin.
2: Talaga po?
3: Naalala ko noon, nang ma-ospital ang lola mo, halos monthly kami na pabalik-balik sa ospital. Lagi siyang nako-confine sa ospital. Gusto ko nang mag-give up noon. Pagod at puyat ang naranasan ko noon sa pagbabantay sa kanya. Tapos, naubos na ang pera namin sa laki ng gastos. Feeling ko ay may napakalakas na bagyo ang dumating sa buhay namin.
2: Paano po kayo nakalagpas sa bagyo?
3: May nakilala akong isang babae sa ospital na lumapit sa akin. Ipinanalangin niya ako at binasa niya sa akin ang kwento sa Biblia, kung saan ay pinatigil ni Lord Jesus ang bagyo, habang ang mga alagad niya ay takot na takot sa bangka na sinasakyan nila.
2: Ganun po ba?
3: Oo. Narealize ko na ang Panginoon na nagpahinto ng bagyo noon ay the same God pa rin na kayang pahintuin ang bagyo ng mga problema na nararanasan ko noon.
2: Ano po nangyari pagkatapos nun?
3: Sinagot ni Lord Jesus ang prayer ko. May mga kaibigan kami na tumulong sa amin. Nakabayad kami sa ospital at nakalabas si nanay.
2: Gumaling po ba si Lola?
3: Nakasama pa namin siya ng matagal-tagal hanggang siya ay pumanaw na rin dahil sa sakit niya. Pero natutunan kong magtiwala sa Diyos at magkaroon ng peace of mind kahit na maraming problema. Siya ang nagpatigil ng bagyo sa loob ng aking puso.
2: So, ibig po ba ninyo sabihin ay hindi na kayo sobrang nag-aalala kapag may problema?
3: Oo, anak. Ganoon nga. Kahit may bagyo pang muli sa buhay ko, natuto na akong mag-trust kay God.
2: Ay, para po pa lang yung kanta namin sa Sunday School. Yung, with Christ in my vessel, I can smile at the storm until He leads me home.
3: Oo, tama. Dito sa mundo, hindi maiiwasan ng mga problema. Para bang may bagyo sa buhay. Pero ang Diyos ay tapat na itatawid niya tayo mula sa bagyo tungo sa ligtas na lugar. Nako, napatagal ang kwentuhan natin. Mabuti pa ay dalhin mo na yan kina Sheila.
1: Oh Sheila, you're looking good today. Mukhang wala nang bagyo sa bahay ninyo ah. Mukhang masaya ka na ngayon.
0: Oo, kasi hindi na kailangan ni Mama na mangutang sa online lending. Binigyan kami ni na Wilson at ng Mama niya ng mga pagkain at pera.
1: Ah, ganoon ba? Aba, mabuti naman at may tumulong sa inyo.
0: Mga ilang araw din na may pagkain kami.
1: Eh, paano kapag naubos na ang pantawid na tulong sa inyo?
0: Ayoko na mag-alala. Magtitiwala na lang ako sa Diyos na tutulungan niya kami sa lahat ng mga problema namin.
1: That's the right attitude. Wala naman kasing mangyayari kung mag-worry ka lang eh.
0: Pero may ginawa akong paraan.
1: Talaga?
0: Oo. Kaya kanina nag-umpisa lang gumawa ang Diyos sa buhay namin. Kasi tumawag na si Papa at nagkausap na sila ni Mama. I'm sure na magkakasundo na rin sila.
1: Wow! Mabuti talaga ang Diyos! Wow!

0: Happy birthday, Mommy Ivy Grospe!
1: Kung ikaw, kiddo, ay magsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Happy birthday sa aking cute na pamangkin na si Domdom. Happy birthday, Domdom. See you. At happy birthday din sa aking lola na si Mommy Angie na nagse-celebrate ng kanyang birthday sa heaven. Happy birthday, Mommy Angie. Masaya ang ating naging kwentuhan, at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng pangangailangan namin. Panginoong Jesus, salamat po sa assurance mo na kasama ka namin sa lahat ng pinagdadaanan namin. We pray, Lord, na ngayong mga panahon na ang lahat po sa amin ay nakakaranas ng krisis, lalo naming maramdaman ang inyong presensya, ang inyong pagsama sa amin sa araw-araw. Lord, we lift up to you those who are in need, those who are sick, at sa lahat po ng mga may kailangan ng tulong. Lord, we ask for your hands to reach them, to heal them, at i-provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week, nawa ang inyong presensya ang palaging mag-assure sa kanila na ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng panahon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
3: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kids Show every week.
1: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Silumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
2: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
0: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at sa World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers, at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
3: And syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Valentino.
0: Ako naman po si TG Tagorda.
1: Rich Gabriel here.
2: Ako naman po si Angel Faltado.
5: Ito po si Joaquin Aliga.
3: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
4: Okido, The 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, The 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, The 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams.

0: Games at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Potpourri.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong paboritong programa, Potpourri Radio with your host, Junji Marcello. Mga awiting na bibigay pugay sa ating Panginoon, mga awiting papuri. Ito po ay isa't kalahating oras ng napakagandang musika dahil ito ay galing sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcello muli at shoutout po sa ating mga tagapakinig. So Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay. At ang mga awiting po ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph at syempre sa inyong paboritong digital music platforms, yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. About 100 digital streaming platforms kaya hindi kayo mauubusan. Kung ano man na inyong preferred digital platform, nandyan po ang ating Papuri Music. At pong feature album ngayon ay ang Papuri 12. Ang Papuri 12 po ay, ang focus po niyan ay sakto sana ito nung Holy Week. Pero any week is Holy Week. Yan. So Papuri 12 na may pamagat na Bakit Ako Panginoon. Ang musika po ito ay iba-ibang mga songwriters, mga composers. Specifically mga composers, sila po yung gumawa ng melodya. Pero yung buong letra po, ang buong libreto, pati ang script, ay lika ni Director Super Morales. Napaka-special po itong project na ito, naalala ko. Noong 1991, kami ay inatasan. Some of the composers ng Papuri inatasan para gawan ng musika yung letra ni Director Super Morales. Ang tawag po dito ay through compose. You compose through the lyrics na bigay sa

Yo, medyo mahirap back in the day, first time namin lahat na gawin ito. Pero kami ay sa biyaya ng Panginoon ay nagawa namin at we learned something new and different. Yan. Except for one, si Maestro Eddie Mangundayo lang yata yung sanay sa True Compose. Siya nga yung nagturo sa amin kung paano gawin at siya rin yung nagsabi na ang tawag dyan sa style ng composition ay through compose. Yung pala yun, through compose. You compose through the lyrics, dire-direcho. Yan. Kaya simula

0: Mariano Ramel Mendoza. At kasama din dyan si Janet Rodrigo, si Debbie Peña, si Sasamaniego, Geraldine de Guzman, si Aldwin, Timothy, and Cinderella Sabay, sila yung mga bata dyan, si Lala Directo, Mario Laharca Jr., Joshua Dancel, Lloyd Umali, maniwala ka kasama si Brother Lloyd Umali dito, si Pat Acedo, Eugene Ismael, Cres San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manriza, at kasama din po ako dito bilang taong bayan. Yan, na nadawit ako sa limpusa, ika nga. Okay, simulan na natin. First five songs. Unang awitin, Kagalingan. Likang awitin, letra pa rin ni Super Morales, ngunit musika ni Butch Charvet. Ako'y iiwan ninyong lahat. Musika ni Bert Robledo. Bakit ako Panginoon? Yung title cut ay likang awitin ni Sok Villanueva, letra pa rin ni Direk Super Morales. Ang Haring Palabigasan, musika po na inyong lingkod. Ganap na, musika ni Ricky Sanchez. At matapos niyan, para magkaroon ng breaker ng konti, ay magpapatugtog tayo ng ibang mga awitin outside the Papuri 12 album, maging sa Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.
1: Saan ang Panginoon?
2: Nasa siya? Siya?
3: Saan ba?
1: Saan ang Panginoon? Nasa siya?
2: Saan ang dating nila?
3: Saan? Jesus! Hipoy mo ang aking mga paa! Gusto kong makalakad! Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata! Gusto kong makakita!

0: mo tong mga demonyo sa aking maalipin? O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyo nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan? Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuwaw ako.
3: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
4: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: tatawagin? Kanino kami mananalangin?
1: Nangangamba ako, kay dalhin niyo makalimot. Hindi pa natutunaw ang bigay ng tinapay sa ating mga tiyan. Ito kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
2: May bagong meses na darating. Handa lang aming mga palaspas para siya'y salubungin.
1: Ang inyong mga palaspas, sunugin niyo't maging abo! At siya niyong ihugas sa puso niyong naagnak!

fila, bakak

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mga papuring awitin sa Papuri 12. Di po ba? Medyo kakaiba siya, no? Parang sinakulo, ibang klase talaga. At ika nga ng iba, parang ano siya, yun niya, kantata. Yan po ang dahilan. Kaya iisa ang letratista at librettist dito, si Direk Super Morales, na sanay gumawa ng musical play at ng mga productions. Yan. At kaya nga po kakaiba ito. Pero sa biyaya ng pagnaitawid ng mga inyong mga composers at mga singers. Naalala ko na record namin to. Talagang labor of love. Napakahirap gawin. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, muli natin pinapasalamatan nating Diyos. Siyang nagbigay ng kalakasan at enabling to do it. Muli po ang mga singers nito ay si Edward Granadosin, Jim San Juan, Henry Santos, Janet Rodrigo, Steve Granadosin, Oji D. Guzman, Cesar Laureano, Ramel Mendoza, Debbie Peña, Cisa Samaniego, Geraldine de Guzman, Aldwin Timothy and Cinderella, sila yung mga bata doon, Dala Directo, Mario Larca Jr., Joshua Dancel, Lloyd Umali, Pat Acedo, Eugene Ismael, Cres San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manlisa, at ang inyong pong lingkod. Ayan, so tuloy-tuloy na tayo. Pang-anim na awitin, hindi ko nakikilala ang taong yan. Ito po ay sa musika ni Maestro Eddie Mangundayaw. Talinhaga ng Pag-ibig, musika ni Butch Charvet. Tinapay para sa 5,000, musika ng inyong lingkod. At magiging kagalakan ng kalungkutan, musika ni Doji Simon. At nagbabalik po ang inyong lingkod sa awiting Paano ang Mamamatay ang Diyos. Ito po ay muli letra ni Direk Super Morales. At matapos niyan ay sisingitan natin na ilang mga awitin outside of the Papuri 12 para naman yung mga request yung mapagbigyan natin from the Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

Ikaw ang anak ng Diyos, ay gawin mo itong tubig na matamis sa iyong bibig. Tingnan ninyong kanyang kamay na nakapako sa krus, dati nagbibigay buhay sa mga taong nasa hukay.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time naman po tayo ngayon, yung mga bumati sa atin last week. Ibabasahin natin this week. By the way, maraming salamat po sa inyong pagbati sa aking kaarawan last week. Pwede pa rin kayong bumati. Ngunit ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga bumati, mga nagpadala ng greetings, mga nanalangin sa akin. It's a wonderful week. And may spillover this week. Maraming salamat for greeting me. A happy, happy birthday. I really appreciate it po. Okay, ito naman yung mga bumate sa ating programa last week. Si Telma Manjares, sabi niya, mapagpalang gabi po, Maestro Junji, God bless po, from Calamba, Laguna. Si Albert Cubang, nagbabalik, ang kanyang pagbati ay mapagpalang hapon po, Maestro Junji, at sa lahat ng kapapuri, nakikinig po online. Salamat, papuri, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse, at yan po ang gustong-gusto ko kapag kayo nipapadala ng Bible verse. Kanyang verse ay Romans 1:16. Hindi ko inahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. From Faustina Frankie Habla naman, sabi niya, gandang hapon Master Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. At yes, wonderful, meron po siyang padalang Bible verse, Psalm 139:17. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip, ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Talagang ganyan ating Panginoon. Ngunit doesn't mean ay hindi tayo sinasama sa kanyang plano. In fact, tayo yung numero unong plano niya sa kanyang isip at sa puso. Dakila ating Panginoon. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone. From Tarlac City, from Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Maestro Junji, listening from Palayan, Meba, Ecija. From Epifanio Salvador, good afternoon, papuri, nakikinig sa PM Radio, papuri music, and program Alay sa Panginoon. From Rosa Arigin, masayang hapon po sa lahat ng mga kapapuri. From Nora Cancela, good afternoon, Maestro Junji, to God be the glory. From Merle Perez Lagardo, indeed, God richly bless us all. God is good and faithful all the time. From Lulu Harabes Tapleras, magandang hapon po, Kuya Junji, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po muli sa inyong mga pinapadalang pagbati at mga Bible verses. At nawa po, patuloy kayong bumati para kami naman ay malaman namin na kayo'y nag-i-enjoy at napapagpala ng programang ito. Alright, balik tayo sa last set na mga awitin sa Papuri 12 album. May pamagat na Bakit Ako Panginoon at release noong 1991. Okay, the last how many songs? 11, 12, 13, 14, 15, last 5 songs. Okay, pamamahalam. Ito po ay musika ni Ed Dimangundayo, Maestro Ed. Buhay ang aking Panginoon, musika ni Sok Villanueva. Hanggang magwakas ang daigdig, likang awitin ng inyong lingkod, musika ko po at letra ni Super Morales. Magaling, tapat at mabuting alipin, musika ni Eddie Mangundayo at Bert Robledo. At last song dito, Ako Ay Laging Kasama Mo, musika na inyong lingkod at letra po ni Direk Super Morales. At matapos niyan, kung may panahon pa, ay magsisingi tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.
8: Ama, sa mga kamay mo ipinag

ipinakikilala ka namin sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa amin ay sumapuso nila at ikaw ay sumakanila.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
6: Papuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. At gusto ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikinig. Pero bago tayo magpaalam, syempre lagi tayong nagda-dissect ng konti ng Bible verse. At ating Bible verse for today ay Psalm 139:13-16. For you created my innermost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. Alam mo, tayo, bago tayo, we took our very first breath, tayo pinanganak. Even before that, alam mo, kaibigan, kaagapay, kapapuri, ay sinulat na ng Diyos ang inyong storya. Sinulat ng Diyos ang aking storya. Sinulat na ng Diyos ang ating storya. The words of David dito sa Psalm na ito, Psalm 139, ay pagpapatunay na talagang ang Diyos ay may preparasyon, pagpaplano para sa atin. The one who created us is the same God who created the galaxies, the universe, everything awesome ay kasing awesome natin, carefully created and formed in one single human soul, thread by thread, bawat piraso, himay-himay na ating pagkatao ay nilikha na niya sa womb ng ating ina. At napakaganda, hindi po ito aksidente. At hindi ito parang last minute afterthought lang yan. Ano? We were all purposeful, thoughtfully crafted act of divine creativity. Yan ay alam na natin yan at minsan nakakalimutan natin ito. Kaya yung awiting sapagkat kami tao lamang. Parang sabi ng tatay ko, hindi siya agribon dahil ang tao hindi lamang. Ang tao ay dakila at nilikha na ating Panginoon sa kanyang image. So, when does life begin? Yan ang laging tinatanong. Ano? Malinaw dito. Ano? God governs His plan for the living, not the dead. Yung the days written in His book, I recorded, di ba? Alam na alam niya kung gaano kahaba ang ating buhay. Even one of them ay sukat na sukat niya. Which means yung life that He wrote ay gawa na. At totoong totoo. Alam na niya at alam niya doon pa lamang sa ating conception. Yan. Kaya simula pa lang. The moment of conception, even before that, gawa na ng Panginoon ang storya natin, ang plano niya sa ating buhay. Life begins where the Lord takes His role as the author, and He does that in the womb of our mothers. Hindi ito biological fact lamang. Ito ay theological statement about human worth. Tayong lahat ay significant, so precious sa ating Creator. At ang lahat ng ito ay minap out niya na. Even before our mothers knew na tayo ay will come into existence sa mundong ito. He crafted you personally. Bawat personality, ang traits natin, ang itsura, kung gano'ng kalaki na ilong natin, o kaliit, kung gano'ng ka-cute tayo. Lahat yan sa mata ng ating Panginoon, special. Kaya wag na wag nating ilo-lock down ng ating personal na features. Huwag naman natin sambahin. No? Pero yung tamang-tamang pag-appreciate from birth into the person that we are now. From infancy to childhood to adulthood. Ang lahat ng yan ay journey through life. Ngayon ay nare-realize na natin ito. Ako nare-realize ko na now that I'm much older. Ang role natin is to walk closely with Him so we can understand it as we go. Hindi siya madaling maintindihan, pero importante, we keep on walking with Him. The walk that requires dependence. Mahirap pag feeling independent tayo. By design, dinesign na ating Panginoon na talagang kailangan tayong sumusunod sa kanyang gabay. Kaya importanteng tayo sumusunod sa kanyang manuscript, sa kanyang scripture. He will reveal His plan page by page kasama sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Kaya we need to stay close enough to turn the page with Him. Yan, huwag natin unahan yung page at huwag din tayo magbagal-bagal sapagkat napaka-importanteng sabayan natin na ating Panginoon, because He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the author of life, the one who holds even the conclusion. Ang freedom is not found in, you know, sa ating sariling mga whims lang, ano. Ito ay importante na tayo ay sumusunod. Kumbaga, ating nararamdaman yung pen habang sinusunod ng Panginoon ang plano, ang blueprint na ating buhay, trusting Him as He writes our story. Napakasarap isipin na ito ay pinaplano ng ating Panginoon. Minsan, ayaw natin na, parang ayaw ko itong chapter na ito. Pero alam natin na minsan we have to go through that chapter. At minsan naman, parang gusto nating turuan ng ating author. Ano? E siya nga yung author, kung siya yung masusunod, kung saan papunta ang ating buhay. Ang ating role ay sundan, to abide by the author, our divine Creator. Malinaw nga sa Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations." Yun yung kanyang promise kay Jeremiah. At ganyan din ang promise niya sa Psalm 139:13-16. Babatahin ko po ulit. "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book." Yeah, napakaganda po, no? Napakasarap mag-dissect at pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Alright, and with that, gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Naku, gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga kaibigan. Ang tawag sa amin ay Karuhatan Transfer, ang mga kababata namin sa Far East Broadcasting Company. Alam niyo po, noong unang panahon, meron pong compound doon. Ang compound na yon, doon po naka-house yung mga missionaries, mga manggagawa ng Far East Broadcasting Company, at katabi po ng FEBC, ang Phoebus. Kaya lahat kami parang isang pamilya, ang Phoebus, ang Bible School, at ang Far East Broadcasting Company, ang Christian radio station, kasama na dyan yung mga surrounding churches. Meron pong isang parang barkadahan dyan, mga bata, mga kabataan. Ngayon po, hindi na kami kabataan. Nagkita-kita po kami yesterday. Ang saya-saya po na aming fellowship at reunion. Ito ay pinangunahan ni Ate Bing Grace Magbanwa Bawal. Maraming salamat, Ate Bing. At syempre, shout out sa lahat ng ating mga ang dami namin, around 24. Pero shout out sa mga pamilya na talagang represented there. Isa-isahin ko nga. Kailangan ba natin represent? Sige, isa-isahin na natin. Mga Aguarino, mga Dizon, Evangelista, ang Flores, ang Gusto, Lakanilaw, Magbanwa, kasama na kami, Marcelo, Mortis, Navarro, at Perez, at kasama na represented ng ibang mga pamilya dyan, mga Kalika, at yung mga hindi ko nabanggit, pero alam nyo yan, kaya next time sama po kayo sa aming fellowship, mga Karuhatan na Far East Broadcasting People family. We miss you, and it's so good to touch base again after decades. Napakasarap na magkaisa. Maraming salamat po sa fellowship na ito. I really enjoy. Ayan po kagandahan ng being in the same ministry na inyong mga magulang, growing up together. Yan po ang storya namin. Ang storya ng Far East Broadcasting Company. By the way, sana po ay umaten po kayo na ating anniversary sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship. Makakadaupang palad nyo po lahat ng mga broadcasters na inyong paboritong programa. Lalo na kami. Yan ang paboritong-paborito yung Papuri Radio from Monday to Friday. Andyan po lahat ng host. Di lamang po kami magsasalita. Kami po ay aawit. Very special number. At pinaghahandaan po namin yan. Kaya hope you can come by and balita namin na may magpa-fly in na mga international na Papuri artists. So, hey, ako sa inyo eh. I will mark that date, June 6, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Green Hills Christian Fellowship for the 78th anniversary ng FEBC Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Siyempre, di ako magpapaalam kung hindi ko babatiin na aking paboritong most favorite human being in the world, ang pinakamamahal na si Anna. Yan, napakasarap no? Kapag tayo ay nasa Panginoon at tayo rin ay may pag-ibig na galing sa Kanya na nagtitrickle down sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, shoutout natin sa ating mga kapapuri dyan, mga artist, mga songwriters, producers at lahat ng mga nakadaupang palad natin, nakatrabaho natin sa papuri. Okay, and with that, gusto ko na pong magpaalam sa inyo dahil naku, ayun na, nasa 6:30 na. At sana po ay napagpala kayo ng programang ito ng mga awitin nating pinatugtog. And keep on doing that, listening to FEBC, to 702 DJS dahil marami po tayong mga magagandang programang nakasunod. Muli po ako si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng gabi.
3: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Isang mapagpalang araw na Sabado po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga kakarians? At maraming salamat pa na minsan pa ay may pagkakataon tayo na minsan muli magkasama-sama sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Welcome po sa ating programa. At ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor George.

Church ng Praise Assembly. Maaari din po kayo makipag-ugnayan sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM, maging sa mga sumusunod na numero sa smart number 0998-843-0573 at sa ating mga social media account, ang FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At maaari din po kayong sumabaybay sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maging sa online streaming, bit.ly/TheWayFM. At maaari din po kayong, kung gusto nyo pong makipag-ugnayan din sa Messenger, welcome po kayo sa Carian's Official GC. Well, sa gabing ito, anyahan ko po muli ikaw kapatid na sandali sa pagkakataong ito na minsan pa makarinig ng salita ng Panginoon at minsan pa mapalakas po ang ating pananampalataya, higit lalo ang ating spiritual na buhay para sa ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon in Jeremiah chapter 2 verse 27. Jeremiah chapter 32 verse 27, na sabi ng salita ng Panginoon, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Alam niyo po, kapatid, kaibigan, sa panahon na ang Israel ay dumadaan sa napakitinding krisis, no? Mga sitwasyon na napakahirap para sa kanila, na kung saan yung Jerusalem ay napapalibutan ng mga kaaway, the Babylonians, na kung saan para ba sa kanila, sa mga Israelita, ay wala na pong pag-asa ang kanilang sitwasyon. But you know what? Sa pagkakataong ito, dito ipinahayag ng Panginoong Diyos ang isang napakamakapangyarihang katotohanan. And binasa ko na po ito. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, no? Is there anything too hard for me? Meron bang mahirap para sa akin? No? Alam niyo po, ipinaalala, maging sa gabing ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na kahit mukhang imposible na para sa iyo, kaibigan, mukhang imposible na para sa bawat sa atin bilang tao. But listen, ang sabi ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Ang lahat ng bagay na maaring imposible sa iyo ngayon, ito'y posible sa Kanya. Alam mo, dito sa tanglaw, sa daan ng buhay natin, lahat tayo ay dadaan o dumadaan sa mga imposibleng bagay, mga imposibleng sitwasyon, mga problema na parang wala nang, hindi na maayos, mga pangarap na parabang hindi na mangyayari pa. But you know what? But eto yung katotohanan. At sana hindi mo ito mamiss, kaibigan. Ang Diyos ay hindi limitado tulad natin. Anong ibig sabihin ito? Totoo, tayo bilang tao may limitasyon. Subalit ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay mapagwalang hanggan. Ang Diyos na lumikha sa akin at sa iyo ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. At sana, sa gabing ito, panghawakan mo ito, kaibigan. Sa gitna ng mga napaka-imposibleng bagay, sa gitna ng mga sirkumstansya na parabang wala nang pag-asa, patuloy na panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Dahil sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, walang imposible sa Kanya. Ano ang kailangan nating gawin? Ano ang kailangan mong gawin, kaibigan? Patuloy mong kilalanin ang otoridad ng Diyos sa buhay mo. Kung nananampalataya ka at nagtitiwala ka sa Panginoon, ilagak mo fully ang sarili mo sa otoridad ng Panginoon. And tiyak mararanasan mo yung kapangyarihan sa mga imposibleng bagay na para sa iyo wala nang pag-asa.
napakaganda na para harapin natin yung mga imposibleng bagay sa buhay natin, patuloy na panghawakan natin. Panghawakan mo, kaibigan, kung sino ang Diyos at ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Dahil ang Diyos siya ang ating Panginoon. Hindi natin control ang lahat, pero ang Panginoon, control niya ang lahat sa buhay natin. Kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, sigurado, kahit mga napaka-imposibleng bagay, magbabago yung magiging pananaw mo sa sitwasyon na yon. See? Patuloy mo lang na ilagak ang pananampalataya. No, huwag mong limitahan ang kakayanan ng Panginoon sa buhay mo. No? Huwag mong limitahan ang maaring pagkilos na kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung nais mong maranasan yung mga posibleng bagay na para sa iyo, maaring sa sitwasyon mo ngayon ay napakahirap at para bang wala ng pag-asa, sa Panginoon walang imposible sa Kanya. Hawak niya ang lahat. Hawak niya ang lahat sa buhay natin, maging yung ating hinaharap. Ano man ang maaaring kinakaharap natin, alam na ng Panginoon yon. Kaya, knowing who God is, yun yung makapagpapalago ng ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Kilalanin mo ang Diyos dahil tiyak nais ng Panginoon na gumawa siya ng mga bagay sa buhay mo, maranasan mo lang yung kanyang kapangyarihan. Git sa lahat, no? Wag nating pagdudahan. Sabi ko po kanina, yung limitasyon, no? Hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. At igit sa lahat, wag mong pagdudahan ang kakayahan ng Panginoon sa buhay mo. Huwag, kapatid. Kailangan maging kung papaano ka nananampalataya sa Panginoon, well, anuman ang sitwasyon mo, huwag mong pagdududahan. Huwag kang aalis doon sa pananampalataya sa Panginoon. Pagka yung pananampalataya mo, kung nais mong lumago yung pananampalataya mo, alisin mo yung mga limitasyon na nandiyan sa kaisipan mo. Nang tiyak, no? Mararanasan natin yung paglago sa ating spiritual na buhay, lalong-lalo na sa pananampalataya natin sa Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Pwede ba yon, kaibigan? Sa napakahirap na sitwasyon mo ngayon, di ko alam. Pero kung meron kang napakabigat na sitwasyon na pinagdadaanan, magtiwala ka sa kakayanan ng Diyos. Siguraduhin mo lang na tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas upang maranasan mo yung higit na kapangyarihan, pagkilos at pagyakap ng Panginoon sa buhay mo. For with God, nothing will be impossible. In Luke chapter 1 verse 37. For with God, nothing will be impossible. Patuloy mo lang ilagak, no? Ang iyong sarili, ang ating buhay sa kalakasan na nagbumula sa ating Panginoong Diyos. Well, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. No, this past few weeks, 2 weeks talagang naranasan ko yung sakit at karamdaman, but I do believe, no, sa Panginoon walang imposible. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng Panginoon. Ilagak mo yung sarili mo sa kalakasan na nagmumula sa Panginoong Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan.
Opo. Yun lamang ang tanging magagawa po natin. Kung totoong tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at Tagapagligtas, patuloy mong ilagak ang sarili mo sa kanyang kapangyarihan. Anumang mga pasanin sa buhay, lahat naman tayo dumadaan sa mga pasanin ng buhay na to. Hindi ibig sabihin na naging nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka nadadaan sa mga sitwasyon o sirkumstansya ng buhay. Yung mga pinagdadaanan natin, marahil sa pagkakataong ito, mga sirkumstansya na kung saan nagiging kaparaanan para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Tandaan mo, yung abilidad ng Panginoon is greater than our ability na, sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Diyos. Ang totoo, wala naman tayong magagawa talaga kundi magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil tiyak, siya yung kikilos sa buhay natin. Anong kailangan lang natin gawin? I-surrender lang natin ang ating buhay para sa Panginoon. Sa mga imposibleng sitwasyon ng ating buhay, surrender natin yun sa Panginoon. Magtiwala sa kanyang kaparaanan at sa kanyang kaparaanan at panahon na ilalaan niya para maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. So kapag naniwala ka sa Diyos, yung paniniwala mo sa Diyos dapat meron niyang katumbas na paggawa. Anong ibig sabihin nito? Dapat meron tayong, habang tayo'y nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, meron tayong totoong pagsunod. Meron dapat tayong paglakad, no, sa kalooban ng Panginoon. So kapatid, no, patuloy mong i-recognize ang otoridad ng Panginoon sa buhay mo. Na, alisin mo yung mga limitasyon. At higit sa lahat, no, yung pagdududa, no, sa kakayanan ng Panginoon. Ito lang yung mga bagay na maaring gawin natin para maranasan natin yung kapangyarihan, no, that ang Diyos, para sa Diyos, no, sa Diyos walang imposible, no, para maranasan natin higit lalo yung kapangyarihan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakapakinig ng awitin sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong aalis, babalik pa po ako.

Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Totoo, Panginoon, na walang imposible sa iyo. At salamat, Panginoon. Tulungan mo, Lord, kami na sa gitna ng mga imposibleng bagay, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala, Lord, sa iyong otoridad sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ilagak po namin, Panginoon, ang aming higit lalo, Lord, magtiwala sa iyong kakayanan at ilagak po namin ang pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na anuman, Lord, ang mga marahil limitasyon, Panginoon, sa aming isip, sa mga imposibleng bagay, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na higit, Panginoon, na ang pagkilos mo maranasan po ng bawat isa, at lalo, Lord, na i-declare po namin sa aming sarili, ng bawat isang nakikinig sa gabing ito, na sa iyo walang imposible. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, to rest in your ability, Panginoon. At inaamin po namin, Lord, na wala kaming kakayanan, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, to respond in faith, Lord, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan, Lord, ng aking mga kapatid, ng mga anak sa gabing ito. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pagyakap, ang iyong pagkilos, at higit lalo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, at lalong-lalo na, Panginoon, sa mga napaka-imposibleng bagay, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa gabing ito for the assurance of your sa assurance, Panginoon, ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na sino mang naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Well, sa gabing ito, umabot na naman po tayo sa pagtatapos ng programa. At sana po sa susunod na Sabado, samahan niyo po muli ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At patuloy niyo pong suportahan ang lahat ng programa ng istasyong ito, ang K104.3 The Way FM. At sana po ay patuloy po kayong mapagpala mga programa. At lalo makatulong sa paglago espiritual sa buhay ng bawat isa. Patuloy din po ninyong ipanalangin ang istasyong ito. Na higit sa lahat, patuloy na magsilbing ilaw at patuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon na abutin at patuloy na ipalaganap ang salita ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat po muna sa aking nakasama sa technical, si Kuya June. Maraming salamat po, pagpalain ka po, Kuya June. At maging sa mga sumusubaybay sa gabing ito sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Batiin ko din yung isa sa miyembro ng Praise Assembly Ginubatan na nasa abroad ngayon, si Hazel De Iro. I am praying na ingatan ka ng Panginoon at higit pagpalain ka lalo ng Panginoon sa iyong pinagtatrabahuhan. Maraming salamat din po, Kuya June Obligar, Tatay June, sa iyong patuloy na pakikinig sa radyo. Maraming salamat. Nawa, ikaw po ay napagpala ng salita ng Panginoon. By the way, tomorrow is Sunday. So let us celebrate life na binigay ng Panginoon. Bigyan natin ang kapurihan ng Panginoon. Taas natin ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. At higit sa lahat, ano man ang ating sitwasyon, hindi ito maging rason para hindi natin mabigyan ng pinakamataas na pupuri at pagsamba ang Panginoon sa ating buhay. Again, maraming salamat po at sana po ay higit tayo pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.